0: Prices. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Blocks. Nagpaparenta man sin Danin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
6: One Radio, tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Batata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
11: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Tindugo na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Hi! We are from Tabaco National High School, and you're listening to One Radio 91.3 FM.

Well, good Thursday morning. Kamusta ka na nga ba? Isang maulan na umaga. And shout out po, lalong-lalo na sa lahat ng mga magsasaka na labis na apektuhan ng pag-aburuto ng Mount Mayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan. So maya-maya ay antabayanan po natin at makakapanayam natin ang free box ano, patungkol sa latest sa Mayon Volcano. Pwede sa soa mo, gagapay mo anuman ng iyong pinagdaraanan na sa iyong pag-iempleyo as in pagne-negosyo. Well, flex lamang natin ano, ang huling inisyatibo ng ating pamahalaan na kung saan na inatasan nga ni Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD Secretary Jose Ramon Adiling ang Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation at ang National Housing Authority na ipatupad ang moratorium sa pagbabayad ng housing amortization dito po sa Bicol Region. Ito ay ayon sa Philippine Information Agency. At upang matulungan nga ang mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng bulkang Mayon. Sinabi po ni Secretary Aliling, alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihatid ang lahat ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng eruption, magpapatupad nga po ang key shelter agencies ng moratorium sa monthly amortization para sa kanilang housing loans. At ito po ang ambag ng DHSUD at KSAs, ano? Sa whole of government response na inuutos ng ating Pangulo. Siyempre, para hindi na muna alalahanin ano, ng mga apektadong residente ang pambayad sa kanilang amortization. Samantala, ang National Home Mortgage Finance Corporation ay nagpapatupad din ng kasalukuyang moratorium sa pagbabayad para po sa mga miyembro benepisyaryo kaugnay ng deklarasyon ng State of Energy Emergency. Okay, thank you sa feedback. Sabi daw, Ma'am Ces, hindi po na naririnig sa live. Okay, sige, noted po. Okay, sige po. Tingnan natin, ano? Bigyan nyo yung inyong feedback. Kamusta po ba? Papakinggan ba tayo sa FB Live? And shout out din kay Romnick Bilao. Sabi niya, good morning, Ma'am. Kay Malu Mirandilia, sabi, good morning po, Ma'am Cecil. Okay, hindi po ba ay na-mention din natin ito kahapon, ano? Kung saan na nasabi nga natin na sana ay maramdaman ng lahat yung tulong ng gobyerno at maraming salamat at ang laking tulong po nitong moratorium na ini dito po sa monthly amortization o yung pagbabayad. Ng Amilyar, ano? Digdi sa Bicol Region. At salamat po at nakikinig, of course, ang ating pamahalaan sa hinaing ng lahat ng sektor ng ating bayan. So, okay na daw po? Okay, thank you, Roslyn. And happy listening din sa lahat ng mga nagdadangungun yan. Okay, sige. And hopefully maya-maya ay makapanayam naman natin ang pag-asa DOST Legazpi patungkol sa kamugtakan ning panahon. Okay, sabi ni Rizal Donor, Maray na aga Bueta family kang San Vicente watching po from Montalban, Rizal. Hello, happy listening!

0: 7.3 degrees north, 144.4 degrees east. Taglayang kutob na paros na abot sa 65 km per hour. At yung pagbugsok ang paros na abot sa 80 km per hour. Mantang naghihirom ang polo pa si rin sa Tulnupan, forecast na 20 km per hour. Ngayon pong si Agupit ay inaasahan na malog sa Pinting Area of Responsibility. Saldo ni Sabado ng pagtabanggi, tagod sa Domingo ng pagkaaga. At yung sa paglaog ko ni Sapar ay papangalanan sa itong local na si Kaloy. At ito naman pong si Kaloy, paglaog ko ni Sapar habang nasa may sirangang parte kang kadagatang kang Pilipinas ay pwede po ito mag-login to tropical depression dahil lang po sa unfavorable environment conditions sa naturang lugar. Mantang ito pong si Hagupit ay hindi pa man inaasahan na may direktang epekto sa anuman bahagi ng katuyang kadagaan. Mantang bigis sa Bicolan, makaka-experience siya ng lahadyang mapanganoron, sagot sa mapanganoron na kalimutan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluyas, sagot moderato, nahalis sa tirangan, sagot sa norte, sirangan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan, magiging banayad, sagot sa moderato. Mantang temperatura, pigil umam poon, 26, sagot 32 grado, 20 grado. At sinang heat index ay maaaring mag-abot sa 39 grado, 20 grado. Mantang ay daw ay nagtirang kasabagong alas 5.22 ng pagkata. At yung masulnop at yan na alas 6.1 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 9.20 ng pagkaga. Minister Melvin Almohela reporting live, Hollywood News Radio Wars. Ipagas sa likas.
1: Sir Melvin, good morning po. Salamat po sa inyong report. May mga kaputan lang ako, no? So, ang question ko, alin po sa dalawang bagyong inino kung sakali man ang direktang makakaapekto sa Bicol region?
0: Opo, yung isa po ma'am, hindi po bagyo, kundi isang low pressure area lamang at makakaapekto po ito sa bahagi kang Kabisayas, Kabisayan at sa Mindanao. Mantang ito pong tropical storm na si Hagupit na sa luwas sa Pangang Park. At bigala umang pa lang na malawag po sa ano po, sa par sa Albany, sa Badaling Pagkabanggi, sa Domingo ng Pagtaga. At bigala umang na dito ni direct ng epekto po sa masunod na tulungan daw po.
1: Oo, pero nakikita po ba na kasi merong mga ilang mga reports na nagsasabi na maaaring makapekto daw sa Bicol region. Hindi po ba ining Hagupit itong tropical depression na papasok kung sakali?
0: Opo, ito pong si tropical storm na si Hagupit at magiging kalin nga po nasa po. At ito po naman po ay pigilauman na maaari nga pong maglog nga po sa park. At ito po ay pwedeng maka-apekto po sa visual siguro mga ano pa rin po, mga next week na po, mga pwedeng Tuesday or Monday or Tuesday, pero nasan nga ni Mini ay magluloy at kung may epekto man po mga light to moderate wind shower and thunderstorm, pero hindi naman po pigahali na hindi po ay maaaring mag-landfall po sa kadagaan ng patuloyang nasa. Kung maaaring mag-landfall naman po, hindi pwede isang tropical depression.
1: Okay, so tropical depression.
0: As in, may chance naman na maaaring din naman makalandfall, maganda sa masamani sa naturang area.
1: Okay, and so meaning magkakaroon ba po kung sakali ng storm signals or mukhang wala naman?
0: Opo, may posibilidad po na magkagawa kita ng tropical cyclone wind signal po dito po sa may patya sa tuyan ng Bicol region, lalo na po dito sa may Sirangan, dito po sa may Torsagon din, Catanduanas din, albay po dito mapapailalim sa tropical cyclone wind signal number 1. Kung sakali maglalim sa park maging tropical depression po ito.
1: Oo, pero sa taya ninyo ano, hindi naman siya makusogad eh.
0: Opo, ito po, sa taya po, pwedeng malusaw po, hindi maging bukwa po. Pwede naman hindi malusaw, mag-traverse pa rin po dito sa kadagaan po natin. Sa ngayon po, wala pa naman po talagang tigaan ng pag-asa kung saan maaaring mag-landfall po ito dahil malayo pa po yung naturang bagyo at marami pa rin kung pwedeng mangyari.
1: Oo, kasi the reason

0: Well, I'm asking is, syempre, alam naman natin nag-aagboruto ining si Daragang Magayon, ano? At ang PAGASA ang naglalabas po ng lahar warning, ano?
1: Si Pibox po ang naglalabas po ng lahar warning. Kami lang po yung nagkana po kung may severe, ano po, may mga malakas na pagalan. Pero sa ngayon po, wala naman po kaming nakikitang epekto na malakas ng mga pagalan na pwede po makapag-trigger ng lahar ngayon pong linggo. Pero sa next week, pwede magbago pa rin. Pero ang nakikita naman ng aming forecast is, ano po, mga light to moderate green shower or thunderstorm.
0: So, hindi naman makaka-apekto, ano?
1: Makaka-apekto, pero hindi naman po masyadong gayo po.
0: Okay, nako, maraming salamat ano sa mga paglilinaw ninyo si Sir Melvin Almujuela. God bless you po and mabuhay kayo, sir.
1: Salamat din po sa Radyo Tabasco. God bless po.
0: Si Sir Melvin Almujuela ng PAGASA DOST Legazpi. So, yun po ano. So, clear naman na mukhang hopefully, hindi siya mag-develop into tropical depression. Pag-pray natin na malusaw. May posibilidad naman daw na malusaw. Ano? So, sa lahat ng mga nasa evacuation centers, ay kaway-kaway sa'yo, sa inyo po. And ingat-ingat lagi.
2: Would you like to have a quick getaway and relax for just 30 minutes to an hour, Momshi?

0: Okay, at sa lahat ng mga nagnanais na humabol pa rin, may slots pa rin po para sa inyo. Happy, happy Mother's Day. I-message lamang kami dito po sa One Radio 91.3 FM sa ating comment section at sa 0962-409-3467. At narito po sa linya upang magbigay ng latest patungkol sa Mount Mayon mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Narito po si Dr. Paul Alanis. Good morning, Doc. Kamusta po kayo?
1: Yes po, good morning and good morning sa mga listeners.
0: Mm-mm. So, kamusta po ba at anong alert level na po ba tayo? Tayo ay under state of calamity na, no? Dito po sa Tabaco at ilang mga probinsya ng Albay. Go ahead, sir.
1: Yes po. So, for the update po muna, meron po for the past 24 hours, nakapag-record po ang P-Box ng 10 volcanic earthquakes. Kasama po dyan yung mga 6-6 na volcanic tremors na umabot po ng 34 minutes ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 297 na rockfall events. At dalawa po dito nagdulot ng mga pyroclastic density currents tulad nung nangyari nung Sabado pero hindi naman ganun kalaki.
0: Okay.
1: Pero yun nga po, overall po nasa alert level 3 pa rin ng Mayon Volcano.
0: Mm-mm. Kung sakali sir, ano ba yung mga senyales na itataas na sa alert level 4 ang Mount Mayon?
1: Yung mga possible na ano po no, mga parameters ay pagdami ng mga volcanic earthquake or yung anomalous na pagtaas or even pagbaba ng sulfur dioxide at yung patuloy na pamamaga. Pero yun nga po, right now wala kaming kakitang pagbabago sa sa monitored parameters. Kung ano po yung nakita natin noong January ay similar sa nakikita sa ngayon. And in fact nga po, actually kukunti lamang po yung mga or halos wala pong mga pagputok na nangyayari sa Mayon Volcano. Tahimik lamang po talaga siyang naglalabas ng lava.
0: Oo, kahit na meron tayong na-experience na matinding ashfall sa may Ginobatan area no last Saturday.
1: Well, yung ano naman po yung pinanggalingan nitong ashfall na ito ay hindi po yan dulot ng pagputok or pagsabog. Nangyari po diyan ay meron tayong yung lava flow po dun sa itaas ng bulkan ay meron pong malaking bahagi doon na natipak. At nung nagpagulong-gulong po ito pababa, yung tipak na ito nagkabasag-basag yan. At ito yung pinanggalingan ng malawak na pagbagsak ng abo.
0: Okay. And sir, do you see a possible disruptive eruption? Or go ahead, sir.
1: Okay, hindi sa ngayon po wala po kaming right now, hindi natin inaalis yung ganyang scenario. Kaya minimaintain natin yung alert level 3. Pero sa ngayon po, yung parameters na nakikita namin ay nasa yung tinatawag namin sa science na steady state.
0: Neither
1: escalating nor de-escalating. Yun nga po, binanggit ko na po kanina na kung ano yung nakikita natin nung nagsimula ito
0: nung January.
1: Ganun pa rin.
0: Okay. Ngayon sir, sabi nyo kasi merong certain parameters. Ilang volcanic quakes ba ang pag ito na-reach nito yung ganitong level ng volcanic quakes ay nako, mukhang tataas na. O di kaya, nabanggit nyo rin, yung sulfur dioxide, yung pagtaas niya. Yan. Kasi, go ahead, sir.
1: Okay. Unfortunately, wala po tayong number. Wala tayong number na specific number. We are looking at trends po.
0: Okay.
1: Yung mga volcanic earthquakes po, pwede namang dumami yan, pwedeng, pero maaaring dumami nga po yan pero titingnan natin kung ano man yung energy o yung mga lakas nito mga volcanic earthquakes na yan. as a ano po, yung on a normal na alert level 0 ang isang bulkan kagaya ni Mayon, nasa 5 volcanic earthquakes po ang na-record ng Vibok. Now, pero kadalasan po yan, mga maliliit lamang na instrumental lang nakaka-detect. Now, kapag mer yung mga volcanic earthquakes po ay lumalakas, then yun yung possible na ano na na parameter na pwede gamitin.
0: Okay.
1: Yung sulfur dioxide naman po, bagamat ngayon nasa 2,184 tonelada.
0: Yes.
1: On a normal na alert level 0, 500 tons ng sulfur dioxide is normal. Pero this is explained naman po dahil patuloy yung paglabas ng lava. So open system ang ngayon, kumbaga walang barayan. Kung bigla pong bumagsak yung 2,000 plus na yan, na suddenly biglang naging ano siya, naging 500 bigla. That's ano po yun, anomalous na ano yun. It could mean na barado ang ngayon at nag-iipon siya ng pressure. That's a possible ano naman na mga mag ano siya sumabog. Constant pa rin yung ano yung mga yun nga po yung kumbaga parang wala namang anomalous signal kami na de-detect.
0: Oo. So yun ang ibig niyo sabihin na hindi sa numero, no? Kung hindi activity ni daragang magayon.
1: Trends po, tinitingnan natin. Oo. Trends po.
0: Apo. Ngayon sir, may naitala ba na yun nga ano, destruction to livelihood and to life? Kaya iniangat ano itong dito po sa ating munisipalidad na state of calamity na nga ano, and if I understand six municipalities, tama ba?
1: Pakiulit po nag
0: may naitala pong destruction to livelihood yung huling pagbuga at yung ash fall diyan sa may third district.
1: May mga reports po tayo as per Governor Rosal may nabisita siya mga lugar na yun nga may mga pananim na agricultural areas na unfortunately naapektuhan at may mga farm animals na unfortunately nga no may mga nakain na contaminated na pananim. Yun yung main effect. Pero I think overall naman po doon lang confined right now continuous pa rin yung clearing operations to remove yung abo para hindi naman especially sa mga kalsada para hindi naman maging hazard sa traffic.
0: Okay, nako. And meron po kayong mga panawagan na gusto nyong ibahagi sa ating mga tagapakinig this morning?
1: Yes po. Sa ngayon po, nasa alert level 3 pa rin po ang ngayon bulkin. Pero yun nga po, kahit po tahimik lang na naglalabas ng lava ang bulkan, still, iwasan pa rin yung pagpasok or wag talagang papasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil kahit walang mga pagputok na nangyayari, ito nga, no, patuloy yung mga pyroclastic density currents na nangyayari at especially naapektuhan yung 6 km permanent danger zone.
0: Okay, oo. So last na ining pagpasok ng LPA na actually dalawa siya. Wala naman tayong nakikitang maaaring maglabas ng lahar warning.
1: Depende po 'yan sa antayin po natin yung models ng pag-asa kung gaano ka marami yung possible na pag-ulan. Sa ngayon wala pa kanamang lapang lalabas ang pag-asa. Antayin po muna namin 'yan.
0: Okay, sige po. Sir, maraming salamat Dr. Paul Alanis at mag-ingat po kayo, sir.
1: Welcome po.
0: Si Dr. Paul Alanis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

Nalaglag. Sorry. Sorry, Kuya Manny. Nalaglag. Binigyan ko pa ng problema si Kuya Manny. Okay, nalaglag yung phone. Salamat, Kuya Manny. Okay, sige po. Sabi ni Nora Niro, good morning, Ma'am Cecil. From Nora Niro ng San Andres Resettlement sa Santo Domingo. Hello, kamusta po kayo dyan? Hindi naman kayo affected ng pag-aburuto ni Mount Mayon. Ano? And hello kay Jason de Guzman Peñaflor. Sabi niya, good morning, ma'am. At kay Annalisa Binios Balmaceda, good morning po. Si Julius Bongalos, good morning, Ma'am Cecil. And pabati po sa Gabos na taga Malilipot, kay Tia Tina Bonaobra, kay Sally Belchez, tapos kay Tita Lil Bongat. And sabi ni Erlinda Bolaños, good morning, Ma'am Cecil. And nakaantabay kami sa imo. Salamat. Okay. And initabi, ano, sabi ni Melissa Talento at ni Elena Buban at ni Flora Bongat. Ayan, magpapa-register kami sa massage. Sige po. Basta make sure sisipot kayo po. Ano? Kasi kapag inilagay na ang inyong mga pangalan, wala nang bawian. Ganun eh. Hindi, oo, kasi sayang po yung mga slots. Okay, sige po. And tomorrow, magbibigay tayo ng announcement kung sino po yung nandun sa final list na ng mga nagpalista sa massage therapy, ano? So, Melissa Talento, si Elena Buban, and si Flora Bongat, kami po ay matatagpuan sa AFC, All for Christ Center, dyan po sa May Cormidal, Purok 4. Sulat nyo na po, ano, sa lahat ng mga nagpa-register. So, kami po ay matatagpuan sa 125 Bonifacio Street sa May Cormidal, sa May Pier Site, no, bago mag-pier, kataning po ng Asinan. So, kita-kits tomorrow at 1 p.m. at sa lahat ng mga massage therapists. Sige, isa-isahin ko na, si Ma'am Alice. Si Jana, si Manel, si Vine, ayan, kita-kits tomorrow. Of course, si Ate Josie, si Ate Vicky, Ate Sena, Mami Melit, Ate Luvi, Jezebel, at si Edlin. Sa mga nagnanais din po na mag-volunteer na mga na-train na massage therapist, ay i-message nyo lamang po ako. Okay. Sige. At sabi ni Albay Blinds, Mary Jo, good morning po. And sabi ni Beth Kate, good morning, Ma'am Cez. Happy morning watching here in Tuliu, Manila. Malinaw. Manilaw. Malinaw. Okay, and sabi ni Julius Bongalos, hello and happy advance, happy Mother's Day kay na Tita Evelyn, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya, Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, at salamat po.

Okay, ready na kayo sa ating talubok quiz. Napakadali. Kung kayo ay nakinig ano, sa abiso ni Dr. Paul Alanis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ready na po kayo? So, i-message niyo po kami ano, dito po sa comment section na, ng ating live stream. So, ayon kay Dr. Paul Alanis. Anong alert level na tayo? Ngunyan, ano, sa Mount Mayon. Bitin ko po, anong alert level na po tayo ngunyan na sa Mount Mayon? So, pwede nyo pong i-message kami o di kaya ay i-text sa 0962-409-3467.

And by the way, yung nanalo po kahapon sa ating talubok quiz ay isang texter, si Mrs. Corazon Bilan ng Santa Teresa, Malilipot, Albay. Okay, ulitin ko po, anong alert level na daw po tayo ngunyan sa Mayon Volcano? Yan ay mula kay Dr. Paul Alanis ng FIVOX. And again, ang nanalo po sa ating talubok quiz kahapon ay si Maria Corazon, Mrs. Corazon Bilan ng Santa Teresa, Malilipot, Albay. Hello din kay Cherry Carbor, ha? At sabi niya, Advance Mother, Happy Mother's Day po kina Ma'am Ellen Cabrilla, kay Nora Sabalberino, kay Jane De La Rama, kay Ofelia Abukay, kay Delia Basbasho, Tindugon pa, kang San Lorenzo, at salamat po. So again, sa mga massage therapists po natin, please bring your scab suits, ano, yung naibigay po sa inyo, at yung mga lab gowns nyo po. Ano? Sige po. So, kita-kits tayo tomorrow 12 noon para sa orientation sa AFC Center. Tataning tabi ng asinan. Nakita nyo po yung may malaking signage duman. And sa mga naghahanap tabi ng work,

Ang Blue Hotel ay naghahanap po ano ng passionate and talented individuals to join their team sa Commissary 1. So if you are interested ay maaari po kayong mag-apply. Punta na lamang po kayo sa Blue Hotel. Digdiman tabi ano sa may Cormidal. Tabaco City. Tama ba? Maaari din kayo mag-send ng inyong resume sa HR@mdgholdings.com.

Hello kay Jael Berano, kay Mary Ann Benconcejo Borcelis, kay Estrella Bermonte, kay Ramon Buban Balermino. At sabi, nagpapabati po si Ate Jana ng Happy Mother's Day sa lahat. Thank you. Okay, pakiulit na po yung number. Maaari kayo mag-text sa 0962-409-3467. Kita-kits tomorrow dyan. Salamat. And hello din kay No Brinas Jr., kay Roby Benig, ayan, kay Angelito Ortega, at yon sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa pagdadangog nindo. Reminder din natin na sa mga naghahanap po ng work, halitabi sa Peso Office ng Tabako. So today po ang local recruitment ng Sutherland sa Legazpi City, 9 a.m. to 3 p.m. at ang venue po ay sa Tabako City Plaza Kiosk. For updated resume, magdala po kayo ng resume and one valid ID. Ang vacant positions tabi 75 customer service representatives sa travel accounts. Wala pong, kahit walang BPO experience, must be 18 years old and above, senior high graduate or high school graduate, good communication skills and willing to work on site and on night shifts. So kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-apply. Punta po kayo ngayon tabi sa Peso Tabako. Sa may Tabako City Plaza Kiosk. Okay? And sabi ni Joni Calieja, hello Ma'am Sel and happy Mother's Day po sa Gabos, sa imo, and shout out din digdi sa Ho'nop. Hello Joni, happy happy listening. At sa lahat po ng mga nais na humabol pa, maaari pa po kayong mag-register kung gusto nyo pong kung kayo ay mamshi at gustong magpa-massage, free massage po sa AFC Center, no? Maaari kayong mag-text sa 0962-409-3467. O di kaya ay mag-comment sa comment section ng ating FB live stream. And again, ang ating question for today, sa ating talubok quiz,

0: alert level natin ngunyan, ano? Ayon kay Dr. Paul Alanis ng FIVOX. Okay, at habang nag-aantay tayo, Tabi, sa inyong mga kasagutan, narito na po ang ating Talubo Story for the Day, atid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Ang ating pong maikling kwento ngayong umaga ay patungkol sa naging karanasan ng batang si Jason. Si Jason ay 10 taong gulang pa lamang at siya ay nag-aaral sa isang elementary school sa kanilang bayan. Minsan dahil mali-late na ay nasa kanyang pagpasok sa eskwela. Habang naglalakad ay nakita niya ang isang bulag na pulubi sa bangketa na nanghihingi ng limos. Nang siya ay mapadaan sa tapat ng bulag na pulubi ay nakita niya na ito ay nasanggi o nabunggo ng isa pang kabataan na nagmamadali rin sa pagpasok sa eskwelahan. At dahil nga nagmamadali ay hindi na ito pinansin ng kabataan at nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis. Samantala ay nagkalat naman sa daan ang kaunting barya na nasa basong plastic na hawak ng bulag na pulubi. Kitang-kita ni Jason na nagmamadaling kinakapa ng pulubi ang mga natapon na mga barya. Agad siyang lumapit sa pulubi upang tulungan ito na pulutin ang mga baryang nagkalat sa daan habang nanghihingi ng pasensya. Pagkatapos pulutin, ibinigay ni Jason ang mga barya sa pulubi. Sabi ng bulag na pulubi, "Ikaw si Jesus, ikaw nga, salamat po sa iyo Jesus." Nagulat sa kanyang narinig si Jason at siya ay tumangging nagsabi, "Naku, hindi po ako si Jesus, hindi po." Sabi naman ng pulubi, "Ikaw nga talaga si Jesus, ikaw nga." "Paano niyo naman po nasabi, hindi niyo naman po ako nakikita?" ang tanong naman ni Jason. At ganito ang naging sagot ng pulubi. "Kanina habang kinakapa ko yung mga natapon na barya, nagdasal ako. Ang dasal ko, Jesus, tulungan niyo po akong pulutin ang mga natapon kong barya sa daan." Well, ang maikling kwento pong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagtulong sa ating kapwa. Minsan nga sa buhay natin, hindi natin namamalayan na nakakagawa na pala tayo ng mabuti sa ating kapwa kahit sa maliit na paraan. At dahil sa maliit na mabuti

Okay, ang sagot doon sa ating talubok quiz ngayong araw na ito. Ayan, salamat po sa lahat ng sumagot. Thank you kay Ramon Buban Bellarmino, kay Julius Bongalos, kay Angelito Ortega, kay Beth Cate, kay Ruby Benig. Hello din kay Nobrinas Estrella Besmonte Arcos. Hello kay meron pa mga texters eh. Salamat, ano? And kay Grace Barameda, hello. Salamat sa inyong pagsagot. Kay Mary Ann Borcelis, meron pa ba? And hello kay

Amor Vanessa Capacio. At ang nagwagi sa ating batimpalak, walang iba kung hindi si Ramon Buban Bellarmino. Hello! Congratulations! So tomorrow nyo na lamang po kunin yung inyong gift certificate and si Ma'am

Magandang umaga sa inyong kayo kay Osa lang kayo sa 91.31. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ang radio ninyo. Kayo, tindogon.

0: in the 91.2 Radio FM.
1: Tindang umaga, tabakong umaga, bikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Dito na, kanig kayo kay Osang sa

Ngudoy pa ka na mula kinang babaeng walang ka DJ ang duelo dugo.

lagi na yung umulan ni. Ganun. Tindugan ko gan. Mana matre. Tugo na. Marahan ka kuna panalig. Maray na nami. Oh, lipat-lipat naman ngunya ng patan. Nag-uran tabi mo. Kadurmangan. So mga uran. Mare, grabe yan. Wala akong ano ngayong harvest. Day akong Sigmi sa kuryente pag-aro kay ni. Bago nga ubat ako. Nagparansukan tabi pag-aro kay ning mauran. Yung man consequence, ano, pros and pag naka-solar ka, wala kang gra, off-grid, so do next. Wala pa kaya akong aleko eh. So, solamente, hindi yun na ves. Ano sa aasahan? Ang daw! Low bad. Di it's your mind. Pander, ki aircon. Ito, mauranan. Alas 4, alas 6, day pa nag-iinit. Nasa na, ako pag alas 5, alas 6, may 9, nag-brush. Nawara na talaga. Energy, alas 6, na nag-iinit. Bala ka, no? To 7. Dagdag 10 po niyan, mga 30%. Ayan. 30%, tok na naman. Araw ka ng solar, ano? Day, nag-istorya lang ako para sa maka-akod man kung ang pagpadala. First hand experience, ha? So, kinagbi talaga 20 sadli dyan. Pero pag nag-zero ka kayo sa imong maintaining sa banko, 500 pesos lang da dyan. So, si Kuya Mark, ang solar and solar energy, sabihan ako, hanggang para day ma-damage ang battery mo. Kasama sa cellphone. Pag na-drain, ano, Sir Manny, ang cellphone mo, tama yan sa bat. Kaya, pinamaximize me, parang minimum one, pag nagtama ng, ang buminaba, sa magtama lang na 20, mabi, hanggang dyan. No, kaya pang ibaba yan, sir. Pwede mong isyan. Pero, maapekto. Kaya tama na it, barrier, for combat. Pag 20, maparasok na. Kumbaga, may reserve log. Pero day ito, battery mo. Kasubo ito ako. 22? Habi ko, anong pinarasok? Duwa ko. Pinarasok. Dahil na nang... no, arak po ka ng energy. 100% naka-off. Pero, ang inang magayon, inang good news. Pag may solar ka, tapos may aleko ka, pumarasok man, naka-hybrid na kaya, iba na ang ano, high-tech mo yun ang ano. Take ang ano, high-end. Kaya nga ni high-end, ano, high-tech. Kasi, pag hybrid, iba na, ko, darmo. Darmo, by TikTok. Kaya, si mo, kamo nag-charge, nagkang aleko. Isus ka na dyan, nag-bill. Pero pala mo naman, Sir Manny, nag-surpass na, sir, na 100%. Naka-stead na. Pagkatapos kaya, kung pagkabanggi, gamitin mo solar. Oo, siya. Pag nag-100% na naman ang somatic, automatic ma-off na, ano, sa solar, makikonsume mo, sali. Ang sanabi ko kay solar ko, instructor, ano ko, sa, dapat, salam, kumbaga, sa 190 na, 90% ang solar, ang su, back-up. So, sabi yun, sa 90%, yun ang, main cut, ang 5% ng solar, automatic, mapali, kumakas naman ang solar, saka sana, matabang, kaya bako man 100% ako maasal ko. Solar. Ay, yun ang magayon pag naka-solar ka. Na, tigishare ko lang po sa inyo. Ayun man sa nag- i-record mag focus. Oo, yung ROI mo. Mabalik man. Pero ngayon, nagasos ko saan. Nagasos ko tabi sa solar ko, 300. Diyanon mo na sa kuya kay ito ni Kuya Mar. Ang solar mo, ang bulan, ki mga sabiunta na 8? 8. Pinakaibaba na na ang aircon. Kung gabos nagagamit, pirang. Mga 12 yan. Ano ko nagagamit kang aircon ko na apat. Boom. Na nagagamit sa room kwarto ki Primo. Diamond duman si Primo. Kuya, so daily ang ano, aircon nagagamit. Duwang aircon. Sabi ang 8 mil mo digdi. Yun ang 8,000 yan. Kung sa 8,000. Limbawa ngayon. Ay ka lang ako. Sorry lang. Baga kita. Ay, di ba pa no? I-share. Okay, naghapot. Sir Manny, ako na naghapot sa naka-off-grid ako. Ibig sabihin sa solar. Aram po nindo ko na room ko. F na. Makusog yan. Or sensor money. Ano mo yung nag-under? Isa na nag-

0: Entra sa araw pwede. Palso kong gwang para ba? Diba? O. Oh. Oh. Open solar ko ah. Mas maninihan. Ka-off 24 hours ang ref. Hanggang alas 6 ni Naga. Naka-time. So, sa solar ko, solamente duwang aircon mag- hours. Ilaw. Zoom fan. Ay, so wala. May electric fan man sa taas. Day ko muna. Papanganahan kita. Baka malauba. Sabi ko, saka ka na magamit. Alay. Ayan. Yeah, yun na. So, matintihan. Magatabi na, ano, mga ilaw-ilaw. Itong mga solar lamp. Yaon sa nakasort lamenting na bus na mga ilaw ko sa luwas. Ay pala, naka so surveillance pala, nakasaksak ito Sir Manny. So, na mga so sa CCTV cameras ko. Pulo. So sa ko ni Kuya Mar. Ocho hanggang 10 ngayon ka. Kung nandar iya. Oh, ah, oh, sabi mo lang busos ang kuryente ko. Ko, isa 33. Oh, 280 on. Tulong din na paggamit ko ka na. Okay na, nakabalik na. Oh, o, babaan na yan na. Eh, makajis bingga. So, sa mga kagpaho. O, 10 times 36. 3 saan sa taon. Bawi na. Sa tulong taon, warranty kan solar, 10 years. 10 years iyan. Sa tulong taon mo lang na nagtabi, so invest. May ilang bulan na tigbabayad. Ano, yun na. Tapos, libre pa. So, ginasasin mo mga machine or whatever yadan mo. Sa yung harvest. Libre kang kinabahan. Share ko lang tabi. Takulan sa kuya. Sabi ko, explain. Radyo. Nagarapot. Paano man yan? O, basta, hapot ang mga supplier can send on solar. Kung siya siya mampuang ko, but hybrid. Ako nga ni, 5kW lang. 5,000, ano tawag? W lang. So, iba nga ni, nagudos yan. Huwag, makusto. Pero, kung gusto mo talaga, sa ano, sa alay ko, pwede, madagdag kang ba? Kasi ang taruman sana, that's saan. Kung mabakal ka na naman kisarong battery, 120. So, kung halimbawa, ano na ngayon, saro, hindi na 120. Charge ko. So, pwede mong nawa aga. May rest person, mag-aga. O, oh, this naman wala dahil na. Wala nang pag-iipunan ko yan. Ito ko, mag-100%. Na. Oh, pero, ilang recommendation, magiging talaga naka-dark kita. Yung reklamo kang mga search. Kung ano-ano mga yaon dyan sa. Ay, pa kayan. O, oh, di kang hiyagit mag-brown out. Ay, ma-brown out? Ay, di ko alam! Nakasalar kami! Kaya gastos ka, masanap yung mga gastusan mo, kidi yung mga kamugdi mo magpasol. Oh. May barato pa nga ni Jala, alam mo, sa bardagulan sa kuya. Gabos na household ko siya ito. Ito ang ano, mga apat na aircon, rin, machine, kaya kayo ito. Kaya, pangbilog na, iguaman po lang dyan sa high and soft. Gusto mong gang electric ilaw, pwede ba ga? Oo, yan, mababa pa ang trend. Mga katindig. Iba, pwede mong pakipag, no? Sa and solar, magdyan lang tab, high and come. 10:31 ng oras, mauran-uran baga. Naman si Manayos ang nindo. Yan sana ang problema ko, tapag nagpag mga tulungan doon. Kung anong brown. Wow. Ay, dahil mo nagpa-brown mo talaga. Totun sa non-charge. Dahil ka appliances. Wow. Matipag ko. Kariyan ko sa perpetual health para ma-recording tabi. Ang poging-pogi. Honor and kang perpetual health. Sir Manuel mag-graduate sa apisyo. Turutual. Sabi ko, ano? Kailangan akong pahingalo? Doon mo pa. Gipo yun ako. Sa pastry. Three and ano. Bread and pastry. And yan sa health. Cookery and C2. Pero, napasado ni NC2. May spikit na mag-ako. Sir Manuel, spikit na ako sa Cookery NC2. Ano si Manay Os? Hanoy tako. O, ba isa na ta? Baka pwede na kita magturo. May stranas doon. Teacher Osang na. Ay, Buff Osang. Ba isa na ta? Sir Manuel, tigpapini. Ano sa kuya? Tigdi ka sa Perpetual Health. Medical College. Ano sa tribo na sa Kukiri? Ba isa na tabi dyan sa Perpara Medical College.
1: Perpetical College of Division Baku City is now open for intersemester 2027. Courses offered for tertiary education, science in hospitality, managed science in midwifery, bachelor in elementary certificate and coming college students requirements. Two pieces, 2x2 white background, PSAF, grade 12 to art or form 1-3 oral character certificate. White folks offer senior high school into new term semester for granting the new curriculum short of number of school concentrated and evaluation for complete curriculum for school year 2026-20 agreements certificate completion certificate picture background PSA birth good moral certificate 1 year of VLR switch tulong dunong program gen prior SWD OWAS call now and enjoy the privileges distance upon 11 students no additional monthly fees test or training of food C2 we are in providing exceptionally affordable making our institution choice for us by hiring student avail of our test and beverage service with free allowance and national assessment. Patches suit this opportunity one of our one-stops of hospital facilities for inter-domestic cuisines, food emphasis, bread and front desk, and setup, HM sign at Tagaytar Hotel and Fine Dining Restaurant. Most bits are hot and gain facilities. We

0: proud of some of our OJTI are now under company Robinson's Hotel with science employment, where your ambition begins. All now at the Paramedical College at Shintagas, Tabaco City. Browse our free perpetual health paramedical. Come and join us now. Tuti and competent teachers, entrepreneur, pwedeng magnegosyo, pwedeng magkulay. Help paramedical is at 0992-96472. Patients to our 2020 successful midwife assers.
1: Mga pagnaganda kalidad ng pintura para sa bahay ang Sick Paint One sa Riosa Street, San Paco City Center by Mr. Char and Doris Yap Labrador Sister. Available ang pintura, paint, urethane paint, lacquer paint, and paint. At ng eksaktong plakami ng pintura. Kaya kung hanap nyo, quality at tamang timpla, ang Sagot Center. Located at Riosa Street, Barat. At siguradong kalidad na pintura center.
2: Po ang video shout out joke nyo sabi ang barangay yan ay ano daw ko nakatug dun sumanok ni Osang unya.
3: People of the Philippines, sanggay saman
2: tayo ka?
3: Ang mga radio ninyo Nig Radio 1.3 new paglak radio ninyo talagang hindi kayo nanalo pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na Barangay Salakay.
2: Center class niya to mga katindugo lang sa mga taga Barangay Bunot. Suakay kasuudma. Sa kay sa taga Barangay Bunot kasuudma. Tab. Kung sain ako sabi ko bring me maini ha. Baka magdaralag ut ngunya. May nanggana kasuudma. Dara ko tabi bring me asya. Tabi pang asya. Ay, may nagdalagan manangad diyan sa mga taga Barangay Bunot. Pertok si Jocelyn Arcilia. Question stop. Sinda po sa mga suudma nanggana sindong bilog na manok ni Osang Fried Chicken ha. Uda ang halo-halo dyan sing tabako. Libreng pahalo-halo sa Chowking Tabako. Congrats Roberto Corel, Buda Jocelyn, Kambarangay Bunot, si ang pinadarata. Oh, bring me tabak tabi. Guy, baka. Happy birthday po sa Galop

Batian na tabi sa mga babatiyon mo today. And shoutout sa mga naka-live ko sa Facebook page. Good morning, June. Magayin talaga madamang sol. Ma-install. Ay, so high-end baga. Sa high-end push for energy. No morning. Pabatabidaw. Day to day, June. And family Cabrilla po. Sa Mati sa barangay Taihi. Lalong-lalo na po. Dan si Ann. Cher, good morning. And Joeline. Noah Bishop.

0: to.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy sa'yo! Ang maraming day! Yan ha. Maura-nura, malipot-lipot. Ano ito? Manay Osha. Jen Bornasa. And, palpak. Jun palpak. Pabati kay John Paul. Ikaw po kay Akita Moon. Okay. Pressure area. May LPA baga kita. Tabi. Ang, silangan. Ano nga niya ang silangan? Saan? Pag Tagalog. Ano ang silangan? East. Yung ang gano. Tapos, tanda na. Oh, may LPA tabi. Iyan po ha. Kesa ko, natangaya mo. Parang nga ni nag-uran. Panganay. May LPA, low pressure area, na namatan sa may kang Mindanao. Ang LPA, excuse me po, na ini, posibleng magdara ni na uran. O, araw ka nangyayari ngayon. Malumlum na wet. Malipot-li. Minsan, may pagkidlat. Buda, minsan pagkikilat. Buda, pong. Yan, today. Kaya aram mo dumog ka pag na tamay low

0: Pata Mindanao. Ini pasarap pa nga ka. No, so Easter list mga katindugon. Perfecto tabi sa Luzon. Yash. Ang oh, ko tabi. Pag sinabi kayang Easter list mga katindugon. Iyan sumainit. Buda mahalumigmig. Paros. Hal ocean. Alinsangan. Mainit. Tapos may biglang uran. Sa hapanggi. Ano nga nisip na yukon sakali? H8. Hagupit ano? May bagyo ni pangaran tabi na Hagupit. Nasa luwas pa man kang pagkang Philippine Aerial Ability. Si Hagupit tabi. Kay ni Pilipinas. Dahil pa po direktang nakaka-apekto. Pilipinas man. So, 2,000 kilometers kang northern ayan. 2,000 meters. PM ini kasi tigabasa ko kay Digdi. Tiga-observaran ko Digdi. Ang nahiling ko lang ko pigbabasa. Iga-analyze ako nilang nakakaagbagadig hypnosis kang ano. 3A was estimated based on all available data to another southeast of Hinto and Surigao del Sur easterlies affecting Luzon and Visayas. Tropical storm. Uy, may wind winds of 65 km near the center. Gustiness niya up to 8 km/h. Ang moveward at 20 km/h. So, ang ibig sabihin po, may 18 kilometers na east kang northeastern Mindanao. Paano? Ang haparos niya, 60 ph sustained winds. Ang bugso hanggang 80 km. Naghihiro ini pa west hiring duman sa at 20 km/h. So, para naman po sa Albay, buda sa Bicol, Tagalog na. So, ngunyan, maasahan ta po mga katindugon ha. Maasahan ta. Posible po ang uran. Yun na nga, nagka-storms. Kaya aram mo na, malaki ka na, may uran. Kung habang mo madumog, dahil magluwas. Iyotado yun. Daras mga katindugon mostly, kang Easter, kaya init kang panahon. Paki-direct na threat. Yun ano, tahay. Oo, kayo na sana yung buto sa mga weather app, mga katindugan. O, pagbagyo, baragyuhan na naman. One radio. Diba? Permiman. Talaga, mag-araga na naman kita kandigdi. Kung sakali, kung ano, kung sakali, mga mag-arabot ang bagyo, mga katindugan. Alam, katindugan, ha? One radio, ang maaasahan. 24 oras kita digdi, naidigdi. Lalo, so birthday boy baga tabi. Wen, oh, di ba niya to di video na nagpagabos ng mga answer. Eh, wen, nagkaparagay ni mga katindugon para po may na po sa weather para po sa indo. 10:48.
1: Perfect getaway in stay with us. Anahao Haven, ideal spot for family vacations. Always, all escape, comfort, relaxation, taking view, and spacious home. Perfect and friend. Don't miss the stunning rooftop, Ayon Volcano, greeneries, Nana, and graceful Anahao. A serene tropical escape for coffee moments or simply in nature. Stay today. Find us on Instagram at Anahao Haven Airbnb for availability. Located at Buday Bungabong Taba near Casey Land, Rigation and Morris Reservoir for up to 10 to 12 guests. So call and send SMS 0947-0458-09-161-786-4DY. Haven, your home away from home.
2: Ito ang mga cute na chicken sa manok ni Fried Chicken.
3: Enbiaso na, paboritok ni Osang.
4: ABC Twazon, lalo ang Osang. Masang.
5: Si Rich Enbiaso na, paborito ang manok ni Sobrang Sap.
6: O si Beans, yan manok ni Osang po. Arap na tikman ko ng manok. Parang magulang. At masarap po ang manok. Yum, yum, yum, yum.
2: Miko, nahimaling ang mga bata na tumangay na masira. Manok ni Osang.

0: sarado. Michael Center. Was. May malasarado.
1: Isip na pang snack. Pang ba? Tubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Perfect pang ba? Anda asin snacks. Zap Donuts. Masiram pa. Natal. Sa gabos ng mga brenok ni On House.
2: Ang Zap Donuts tabi sa gabos ng maskang man fried chicken. Pang merienda, pasalubalo, pang snacks. Doon kan mga aki sa isang mag-Zap Donuts ka. Zap Donuts, magagabos ng mga branches. Ni Osang Fried House, born na sa, pwede mababakal po ba na bulong Sean? O kaya pag may kalintura, pigtutukar po siya, pag halang lagnat niya, ang convulsion kaya, seizure, ugo na no? Bako yan, hindi ka man makabakal kan. Pag nagpainuman mo tulos niya ki, na, ano, immediate dapat kayan na first aid sa bulong antigan. So, mga, I think siguro host or doctor na. Kasi, ang or seizure. So, yan kang ano, paya po siya, pagdampo siya, ma'am. Siyempre, magkaka-seizure ka, i-reaction yung katawan mo kasi may kalintura ka nga niya. Ano po? Ay, dyan, tabi. Ang seizure ka, ako baka ako doktor, ha? Magkakaaram ko, tabi. Ang seizure kaya, bigla na yan ang pangyang, o kaya pagtagas kang lawas dahil sa abnormal activity kang uti o convulsion. Sa utak po, lawas, buda. Kasi nga, may abnormal na activity tabi ang utak kang sante. Mahilog na lawas mo. So, ibang nga alay, nagtita, hindi susimbag kung tigapot, hinisay. First aid, kapag may convulsion tabi, mo tabi sa likod na, ipatagilid mo para dain kasi mga convulsion nagbubula hali mga bagay sa palibot na pwede niyang mat kasi syempre baga pag nangingisay nag-seizure pwiwas kang masukamot sa bagay na mga matutunan tapos ang lawas ang bado niya luwag ang bado niya luog ha matuok tabi tapos yung man matabi dyan kung gura no kahalo ayan. Kung madali man sana or halo o gibuhon pagpagulan ng pangingisay yan nga ni ang mechanism kan maka-release no eh mapag ang iba kay pag may nangingisay ngingisay baga sir may nag-seizure diba parapor yan ang number one na ano no day mo yan ang survival mechanism kan lawas para sa iyang energy ano day ka nang kat maglaw naman ng bagay siyang gimot lalo yung mga tatay makakatigba ka kita kailing mo na nga ni nangingisay day ka nakokontrol ang imo kaya ang minsan nga nakakagat ka ng pagkapakikot kung nakagat yan. Dahil mo nang gatubig, habang ay, oh, ta, ang passage kan kang halunan, pag na, madiretso sa baga, garo mo saan siya kang tiglulunod po. Tiglulunod po. Karo kayo ni, kung sakaling araw kayo yan, tabi may kumbulsyo. Oh. Oh, sa urulayan, tabo da, bakulang sa mga aki, ha, pati sa mga katinggugo. Oh, ang itsura baga paano kang kumbulsyo, nangingisay, oh, kamot, buda, subitis, nagdirik ang mata, nagtatagasan o warang kisanay mag-demo pag-iyap at kisimbaga no ilingan mo kung kahaloy ang pag-nisay niya ang pag-seizure niya day maglaog na ano kamot sabi day mo ang paghiro tabi pag-tubig habang nangingisay kung araw dyan pwede siya aki mo pag first time na mangyari tabi sa hospital pinapinaka magduwa-duwa na, hindi mo alikod. Ha? Pag 5 minutes, sure niya, 5 minutes, nangisay, nagpaparangisay tabi, idaram, hindi na nakakahoy, hirap na sa paghinga. Tapos, gimata. Tapos, urutro ang 6 months, mas baga so aki, ano, 6 months pa sana. Tapos, naging automatic tabi, dalagang dayan, ha? Yan. O, tapos, uni pa ang pinakating dyan, ha? Pag may, wala siyang nagsiseizure siya, yan. Tura, pero nagis na tulo. Natman tabi, pundok ang siya. Oho. O sabi po, laugandang kutsara sa ngimod na apo. Hindi magkaganat! Makakagat ka yan. Parang kinagat, mas mata. Dahi po pagkagat. Ha? O, sura. Tapos, punasan mo kimaligambi. Oo, ha? Namun, pag-alerto na siya. Pag-alert na siya. Na okay na sumalay niya. O. Kada seizure na aro kayo ni. Minsan, makuskas man sa nabagay ni. Madali man. Pero ba kung ibig sabihin, epilepsy tugulos yan niya. Pero hindi tabi, ma-check ang doctor. Time. Kung anong reason, okay, seizure, siya tabi, yan na aki mo, no? Nagkikalintura. Kung iyan dyan, iyan sana. Kay puhan mag-api. Hindi kay May Liwayway, pabay. Oh, Leo, 5 years old. Morning, sarap po, nakabili ako. Bernardes, salamat. Sa'yong katabi ng bakal na branch. Uy, may chicken nuggets ako. Chicken nuggets, mas sa manok niya, saan chicken? 25 na ang laog. Masama na.

0: Dao kay Kuro-Kuro asin opinyon detalyado agresibo yan ang tirador sa uno
1: madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City Radyo natin 91.9
0: tirador sa uno tindugo na
2: hala tira tirahan ang asawa yun ka, tirahong ka.

0: tirahon ta na, ta, tiba do tirahon pa ini kaniba. Ngayon pong aldaon in Webes, 7 na kan Mayo 26.
1: Hala, tira!
0: So, kunyan mga tugang, election protest ni Adrian Nacion Duterte laban po kay Governor Noel Rosal na dahil pagdeklara raw na gana bilang gobernador kang probinsya Canalbay na gusto pong binasura kan COMELEC.
1: Hala, tira!
0: Kung mahiling nindo ha, laman ko niyan sa social media, ayan ang information han. Kaso, kulang sa mga detalyes kung ano ang particular mga tugang na kaso na pigtawa na po ng finality kan Commission on Election. At yan, didiskuteron ta ang bagay na yan, tabi mga tugang. Pero inutunta na, mapay ko tiran man, apat na o apat na banking operasyon. Suspindido pa iningon niyan, pero pag-abon ang executive implementar kung ano sa resolusyon na napagkasurundo ang tabi. Resolusyon na pinag-aprobaran kan mga miyembros kan sa sud kang syudan. Ang decision sabi sa banggi na pagtinda dyan po sa night market na pagkauruyunan mga katindugon ka mga miyembros kan sanggunian pang lungsod kang syudad ning tunay na pagkamo.
1: Hala, tira!
0: Kaya ting magiging trabaho kan alkalde i-execute kung ano suna pagkasurundoan. Pero sabi ni Mayor niya, alat ko na, puntaning maray, maski pigsusugo na ako kan sanggunian na execute ko na yan, resolusyon na napagkaurunan kan mga miyembros kan sanggunian. Pero halat ngayon una.
1: Hala!
0: Morag man ang alkalde ano.
1: Hala! Tira!
0: Maray, kung ano man ang kata may nagre-reklamo na kan alkalde, ariglado na ang gabos sa bagay. Na pag meeting na diyan sa meeting na sumanga nagtitinet ikso na diyan yan tabi istorya
2: habo mag-agong
0: pwera ka ang may bagyo pigtututukan ko niyan anong si tropical storm das papangaranan soy yan man area of responsibility ang okay o magahon laog po yan sa par medyo magkaigwapo ni dakulang pagbabag rayupan bagyong irungang dahil po pigan na baka gi ha okay na naman hindi po sa may party kan Bicol kita hakan mga update mga development sa bantayan route in panahon importanteng marainitanta
1: halang

Nika, sabi sa pagatud kan mga barata, yaw ni Almira. Ordeyo sta alas 12. Di tanta inita, nga kita masin, madisi at mga information. Sa mga gustong makimema sa program, pwede mag-comment sa satuyang Facebook na Facebook kunyan, Agikan Duan Radio 91.1 page. Siyempre, mga radyo, makukusog na mga radyo, basa. Diyan sa Merk, tabi, sa mga napatanong ka ng pilans time. Lalo na sa mga naguhungit sa mga makukusog ang radyo. Kung nagtatrabaho man girara, rapadya, kalas. Kahit sa nang pilal sa nang pilal. Pero uro ka muna, minainit, minauran ko ng panahon. Lipisin ng mapasma. Pagatod kan mga barata, mga impormasyon, mga sponsors ni hanap ni Nambin para pamilya. Ika or nangangaipuhan po ng oxygen nung harong o kaya sa ospital. Pinagre-recommendar kang programang insil and acetylene threading. Puro ko uno kun. Ito si Ma'am Elena. Or kaya na Barcelona. Iyon na yan. Apo, medical oxygen, industrial oxygen.

May acetylene po dyan. Iguaman po liquefied gas o LPG. O nakaipuhanan kan mga nanta, paano naman makaluto kan pabukala? Igo dyan, regulation sa LPG. Kung mapadeliver L, pwedeng-pwede ma. Libre ang delivery dyan. Pero within the si Ma'am Elena Fernandez. Marurugado man ngayon si Mister. Makabot ngayon kiwi. Okay. Ok, man, bang pwede ka mo dyan mag... Sabi, Hernan, nasiraman ngayon. Pagtuktok. Nasa kasuro. Isog po. Isipon lugod kan mga pagkababayan. Kung ano na naman ngayon. Hala. Dawa man. Mga tugang. Hala. Yan. Dyan mag... Papabakalan kami in Medjin. Hala. Amo. Pero medical. Kaning LPG ka dyan. Masupog. Medical oxygen tabi. Apo nindo. Kan maxil oxygen and acetylene. Sa itabi ka kanang kata. Kali ka digdi sa... Tabi. Kunhali ka pasiring. Bago ka ng kataro tabi. Kailer. Kan buharo nga. Tira. Katuwan-tuwan. Bangay. Ano, sweet cell phone and computer repair shop. Marotans. Dahil na magduwa. Pahira mo tabi. Magbakal. Diyan ka mo. iPhone. Eh yung nagpapautang na igwa ka sa payment, pwede na dyan makautang ng iPhone. Sa Sweet Repair Shop, Amelis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, sa Katahid Sinakan, Kasaol College. Sa mga estudyante, sa mapapotocopy kang dokumento, to copier machine naman yung naman. Si Roxali. Yan, dyan sa kalabi nyo, pasinis. Dyan baga sa ASY Bilkan 7-11 South Star, Tacnyan, Home Gadget Center. I-fire ang sa iyon, Facebook page. And ka panapon si Sir Jun Orkel na Sardinia. Kung kamo iguan ng isarap po kan ma anniversary, naghahanap ka ni Kalo

0: Luto out it yan sa may oh, yun top yan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop Ibu and Best Kepi Buke at tugang purtiyo na pangrigalo kay Tia Michael at Lo May kay Mama at Yam sa mga health conscious Mindo Kunap Mindo Kaping Herbal Tabindo ayun na yan
1: hala
0: so mga si Ritendo sexy ka na tapa
1: hala
0: pag-ibon ng harong oy palan apura pa kunyang nabakan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop kung ka man na pamugtak sa maribok na buhay di giban kuya mo naman magpikaman magpasakal pwede kang tabi pag-ibong sa kunyan Ronnie B. Flower siya nga ni mamatian mo man kung gura naman kan buhay gusto na po nasiring sa kalbar yung buhay pariyong nga siran pagagawa
1: hala
0: kamo nagkaw yun ni misis mo ni misis yung plato
1: hala
0: tinggi kamo ning har na kamo ning balayo grabe lang santa yun na yan bara ba dyan pigting jenner jun balayo gibukan sa imong apo tay balayo
1: hala
0: pwede mong gibuhon na ninong makatipid
1: hala
0: ninong sa kasal na sa baybay
1: hala
0: brok doon tonyo tamako city balan na rapo nino jun balayo balin sa
1: tira
0: pre-electrical tibayo stabi ni
1: hala
0: asang raman ni Ted o kasko Ted marina ututabi lang ako sa imo tabi sa programa taga partido sa mga kamari ni Sur inod mga taga posta dyan sa partido sa kamari ni Sur ba kanding guwahin ninyo dyan sa may parting Sur ano pag kalimoy di sa albay nakaabot ka dyan kamari ni Sur pahi dyan
1: hala tira
0: talagang mapapakunyan ining lingwahe kan mga Bicolano ano nakaabot ka dyan sa may
1: hala tira
0: ayos na dyan ang tunada ka call dialect
1: hala
0: Lianeta Zalde dagdadagog sa imo tuki balisungsung mo
1: hala
0: ano yan balisungsung sa kamuti sungsung sa kunyan
1: hala
0: Ido bueno, hindi na pala rin na pagkaututabi dyan sa Suwakan Marinao Teresa Raquel Orita Luna Senior Rose Marina pagkaut sa Espinola Alcom Sam Poseret watching from Saudi Saudi with love Cherry Car Simon Ding Marinao Tugabo sa dagdadangugan mahapot ko lang taon matatabi kan 4 day na pagmark so tulo ano ni kanso pamilya iyasahan ang pagtinda tapos sa panibos malala papulamang tabi kung sa tulong bagi ay magtindan kan sanggunian nyan dagitan nindo ang sanggunian dagitan nindo
1: ala
0: daw to di pali bing buban basilan kung ano ang kun kan pagkakit yo night market bako lang tabi yan igwaring night market aban sa bagyo pakaatahan sa bagyo ang night market mga katindurag ayo may kanya-kanya iba-iba po mga estilo Wachan yan ha Para supo na mag-re-upload ka 0966-491 Puhihantan, lalong do publiko 0960-0491 Imati ka mo dyan publiko Tabi, ipaapim yan to Nababi, namati rin da Ta, pinagre-reklamo kay pwesto dyan Ay May pwesto Ed, anak Garong nga sumakar ni Buda Sumas Ito mga man girara Reklamo nga kamay mga pwesto
1: Hala
0: Doon ta
1: Hala Tira
0: Askes, maray na pagkaw Braka Joe! Ang kinaba ni Braka Joe? Maray na utusay mo tabi, bro.
1: Hala!
0: Alas yung kuna ba na? Maray kiniman?
1: Hala! Tira!
0: Kabun pagtira! Magrali!
1: Abwal!
0: Sabi ako!
1: Tira!
2: All for us, it's a strong foundation for you. Penn College Foundation Incorporated, your education begins for program school. Senior for comms, library, computer science, BSc, BA, BSc, AB, politics, and professional graduate studies, MBM. For more, please register us at 0744 Royal College Foundation.

0: AM, punta na'y sa utat sa isang high energy period. Ama ang instructors, Zinvi at Zigtigro ka at mo bawat gal, hindi lang sayangin. Meron ang pesos, 3,000 pesos, once at once all, 100 pesos ka na, may halo while supporting band program out at bad, Tabaco School Batch 87.
1: Short, bas mental lang kita sa army. Beauty clean ka pa. Makukuha sa second floor building. SCT, mga facial treatments, laser trim arms, slimming surgery, pedicure, eyelash services, box hair, underarm ng napaka-relaxing na oil and VI body massage ang iba. Hanapon sa FNIC Tabak, text 922-252L Beauty Branch. Beauty in...

0: liberal, Marina Dutabi sa sa imo. Balisungsung na kamot. Di okay yan sa all run. Kunyan mo dyan. Yan ito, kinudkod na yan.
1: Hala, tira!
0: Hindi mo kansul sa pal na ta. Magkan may sapal-sapal.
1: Hala, tira!
0: Gabit minsan sa ngipon. Luka dun. Tap-
1: Hala, tira!
0: Bert Bonobra sa The Beat Beatles sa Romy Bert Bonobra sa Noel Bongalon, Amado Buabi Bongalos. Sabi ni Sir Bert na Bonobra, yugun mo ha. Mills pala. Ah, Sir Bert, yan ang true panindo. Pwede, pwede ka mag-recruit ng isabay nindo dyan.
1: Hala, tira!
0: Ige.
1: Hala, tira!
0: Pasan sa tukasyon sa 06-4202-491 0966-4491. Inuton ko na ining kamugtakan kan importante yun ini sa kanang una sa ibang issue importante ining kamugtakan ini kan sa tuyang ang tae paluans na tropical cyclone advisory number 2 ang pag-asa manugod sa tropical gupit algo balikas na ini sagkod at tiyan na alas 11 sabi po kan pag na mantinir ni kusog kay ni manta nagihiro ard sa kadagman partikan Guam nasa Guam pat ang lokasyon kasubago kagang tabi sabi digdi pinagkasa available data nasa 1,809 kilometer east kan north eastern mid sa luwas pa po yung responsibility sa coordinate nando, lapatan na nindo dyan sa indo po ng mga mapa and coordinates tabi ababa sabi ko nasa 7.145 degrees east tabi ang kusog kay ningon yan tabi 5 kilometer pa sentro ang 80 kilometro ang kada oras nagiro siya 20 kilometers sa track and intensity asa mga mahal kong kaibigan Poki 12 oras na pula na alas 8 banggit sa 1,750 kilometer northeastern Mindanao sa luwas pa yan Philippine Area City sa 8 tabi Mayo 8 aga kalendaryo Biyernes at Mayo 8 sa Mayo 8 nasa 1,500 kilometer east-eastern Mindanao dahil pa nakakalog eh. Sa luwas pa Philippine Area of Response pigiling and in forecast position pa no kuhuni ha ni kuna tanga ma nga tugang alas 8 nin aga nasa 860 east eastern Visayas iya iyan po ang lokasyon biyanin aldaw alas 8 nin aga ama Mayo 11 aldaw nin lunes 555 kan pagpitsa 12 Martes kaya medyo critical kita Sabado Lunes Martes oye sa aga pati piyesta dyan sa bisita kutunin pagkagatabog Martes po yan dyan siya sa may parte mga tugang kan listing portion Sursugon kilometer mga kati 100 kilometer kan huban Sursugon all outlook period hagupit is for west northwest throughout the forecast period the Philippine area between Saturday nin banggi medyo luya skandalagan May 10 nin pagkaagangan papangaranan po iling kalu sa masunod tabi na 48 oras makusog pa asin abuton kay ni tabi ang

0: category. Pero sabi digdikan, afterwards, favorable environment condition, it will be, it may be downgraded to question by Chustal.
1: Oh.
0: Good news, over the Philippine Sea, it is less directly affect and sea condition days. Apektaran kita, kantunod pong tatindugon tabi. Considering these developments, the Public and Disaster Risk Reduction and Management are advised monitoring for updates related to this tropical cyclone. Unless there is intermediate issuance, the next tropical cyclone advisory will be issued at 11 p.m.
1: Albanggan maasun nga tugang taharayuun pa. Mala nga ni pinagkakarkulo kung bakong Sabadong banggi nagapar si Kaloy. Na naman Kaloy, awa mo. Irak man. Talong lalo na kung sa may party kan Bicol Region tabi Kaloy. Tabata pasala ba yan pa kan bagyo? Parang awa mo. Kaloy, diyan ka na lang Kaloy sa dagat mo na Kaloy ha.
2: Hala.
1: Nakunday ka madara sa pakyo ka. Joke lang.
2: Tira.
1: Joke. Magandungan. Tantabay sa mga masunod pong up. Alipo sa pag-asa. Ligdi, thunderstorm advisory man. Gasa, subagong alas 11. Experensya ng moderate insan, igwapsok ng mga pag-uran na may kasabay na kikong naparos. Sa may party kan Maviria, Monreal, San Jacinto, Kapentasyon, Buda, Karamuran, Karamuan. Karamuan, Karamuan, Katanduan, na sito ka. Ang kapareong kumagtakan kampanahon mantan, hati, Roy Baleno, man, Buda sa Masbate City, Siringman sa Northern Samar. Arog mang kan panahon, chance al, magtag-uran man palanig talaga sa to. Rapo-rapo, manito, bakakay, malilipo, tabako. Ay, kaya pa mag-ankin na. Pwede po magaloy nin sa rosag kod sa duwang pantabi ka ng kamugtang kanduman lalong lalo na sa suda sa Preto Diaz. Duanes, anapiktado ang baras, bato, budaan, berak, katanduan.
2: Oh.
1: Sagkod sa duwang oras man tabi ang mga pag-uran rin siya dyan tama. So iyo yan, minggo pati, hindi balbalan gan. Possibly raot din panahon. Okay. Ano pa niya on? In the next week, start na tayo ng payout. Very, mapa-payout na na provincial gobernador na paning ayuda. Kaya nagpasiring duman si Governor Noel Rosal, naka-scout siya mga tugang presidente. Ibababa na ang pundo. Kaya next week, da aman na 200. Mangirari kang DSWD para po sa apiktadong 400 sa UMA. Hindi di po sa Albay na apiktad. Kaya na mga mechanic materials na yun mga katindugon, kanaka mayudos, baga ito ning hapon, ang mag-alboruto. Bulkan na o alas 11:41 na baga Sir Ed date kayan tabil tabam ka na naman dahil ka na nakaka-discuss grabe nga ang pasali mo
2: tira
1: puro ka sa nangyayahan naman yan discussion pasensya na parang managad kaan Balaguer maray na pagkaudto tabi ay Ray Ocampo Buban pa shout out kay Buban ng Kinastilyohan Ray Buban ng Graceland po God bless oy Ray o dyan Ray Rita ba no masalis yan dahil na kami dyan rin nakakahapit Graceland. Pwede ko niyan, magpusing-pusing ta. Bako masyadong play akong ugob. Buda, pwede. Ay, pwede pangudto ha. Helen Balaguer, maray na uduman tabi sa si Ballester. Makusugon ng radio digi sa Deka. Pabrik Sir Ed Tig, liliput ka. Ay, dahil man ako piglilipot. Ining mamurmahan kong ini. Pamurmahan na dahil ka dapat tablahan yung ilog. Difícil.
2: Tira.
1: Briagas Adlao, John Paul. Mahabagat answer ed tabi. Tabi, Briagas Adlao. Adi, ipaglawos iyan na sa na maghabagat. Ayan ang pinakang magayon na sinyalis na pang-alaw ang habagat. Amo. Oh. Nagabagat ni Maray. Maray na ito, naghiling po ako live. Pagdi sa lagu. Mayet po ni. Mayet. Kay Nelba Orlina. Weng Tino Barameda. Maray na ito tabi sa saib. Mga tugang. Pundungo na ang pig-suspend ni Mayor Ray Bragais ang sarong resolusyon na inapanggunian panglungsod. Kanko, nagsusugo sa opisina kan alkalde na execute ang sarong resolusyon na nagsasan alkalde na apat-apat na banggi sa na pwede na magtinda. Patsinda dyan sa night market. Abi po yan kang sanggunian panglungsod. Headed by Dito Market. Na-interview tayo sa simana si Consibon Imperial. So na pagkasurunduan yung rating na kamo dyan. Pinaarapod na kamo dyan. Nang sabaga nag-atinda sa night market sa reklamo kan mga nasa udan. So baga para tsinda ng gulayong nagrangay

0: Eh, nasinda na pipirakan da dyan. Iharulat na maglatag sa night market. Yan na nagmano sa night market. Diday, nangaya kami digning binta. Ang atugang, bago pa man mayuray, na po yan. Dati nga ni, a night market na, nakalapangan ka ni Mol. Tabi ni ibang lokasyon, kanakasyon, headed by Mayor Crisel at Dan Crisel Agman. Kay guwakamod ito, sa lote, niyan. Ang pinakang inihong istorya kan pagkakamarket. Ang purpose kan talaga, so mga may paninda na o kaya mga para tanom ning gulayon na hali dyan sa may party kan upland, sindakota na talaga mga katindugon ang pinakang priority dyan na makapaglatag doktorinda. Ang pinagbabawal sa night market, magpabakal ka, bawal iyan. Dapat retail lang. Kaya kung kunya na ka wholesale na ka mo dyan, patakaran na inutindungan bago ka mo tinudyan ng night market. Kaya dahil lang, so negosyo, Ryan, third floor, yung magulayan sa third floor, pipirikat, rakat, para magbakal ng gulayon, tayaon na dyan sa barangay. Kami, ano naman so papa niya, nagbaba, may man bayadan sa LGU, ta kami di sa nakapwesto. Kamu ngaya, para ngaya, papod nga ni Kanso, ako niyan, iniho, parang, parang 20 yan kami, kulit para sa puro pwesto rin na mga turun pa dyan, kundi ako nasasala, dapunin ba dyan? Dahil pala siya, nga materin da dyan, ang problema, ta kanya-kanyang hinarib. Dahil pa man, nagpapabakal na. Problema pa, kalma ko man retail. BU-an, mga tugas. Na may mareklamo. Kaya siguro, sina, tawag, Roy Bon Imperial, tingka mo, hinaragadan ka mo kansa ino mga swisyon, ano ang dapat nagibuhon? Plasada, sabi ni Nilo. Salamat, Nilo. Buro ba yung tingkan, sabi Nilo? Taya, no, kansulote na yan. Di, dahil lang sa reklamo, mga tugang, mantabi ni Roy. Kaya mong pinarapon kalis last year, 2020 na naman sa Agosto. Siguro, pigpaparakulit na para dyan si Roy Bon Imperial. Kan mga nyaon dyan sa mo, haluyan ang nagpapabayon dyan. Bako naman mga taga-plan, may taga liga.
1: Tira!
0: Anta dyan naman po nag-tsyo. Easy man niya to, gabos, mga paraan tayo. Dan sa Roman sana, anong katao ganin banggi yan bilang paunra sa sa tatalagang na makapit so mga nagtitinda iyan ang real ngay ka muna kaya kami sa upundo na banggi na sa nangaya a night market kaya paano nasusamo yung kabuhayan pat na maghanap buhay sa anong may magkakarala pa
1: tira
0: parde ngayon nagkaurubos kung apat kami dyan mati may puntisipo nindo na mansan-mansan no nahihiling kan gobyerno ipuhan so gobyerno may karapatan o bago gobyerno na may naapektara naman nagre-reklamo wala na mga yaw naman kiproblema alangan man so mga nagahan sa sauda dahil naman makadele pampapa bulan na bayad sa apektado naturalmente manon pero ang kagayunan kan ang salat mo na implementa yugunin doa kamunan katindugon ang pigahanapan ng problema ini pagbutuan halat ngayon muna ang kalde dahil para buwan naman ang gada nangyari na public consultation. Nagsurat ngayon kay Mandasin na pinarapon. Consihal Roy Bonim, Consihal Ramboy versus. Kaya sabi ni dahil nga, nagluwas ng kaso ko, suspended. Kaya makakatinda pa kamo as nagna night market. Pero ipagiro sa inyo sa mga naghahanap dyan sa night market. Ang meron ba ako, sa Roman, sa market na yan, unra sa Indo. Tenda ka produkto. Lalong-lalo na sa direct. Nakayang iangani night market sinda kasi ang ito kan pagnan tatar pagkahapon mago iyan na minusin nindong gulayon iyan ang ibababa nindo sa na iyan kan bako hali sa ibang lugar bailan pa bakal retail nindugo eh medyo arigla ti wholesale dyan kaya maaari ka ikag din day to card asa ka plus yan walang pa man naman agad ang pakan dahil ang pakikan syudad din tabako pagsiring kaya agos hanap buhay dyan ko iyan dapat nababalansin ning barhay sa ibang lugar lalong-lalo na sa ang night market mga tug sa bagay ang night market sa

0: Baguio, bako araw kang night market na rin, di na pagsinabi mong produktong gula yun. Okay? Market duman sa Baguio, sa ari-sari yan dyan, mga tusok-tusok, duman kay mga tindang gula duman sa Baguio. Yan sa Baguio City. Kaya sabi ko sa sinyo, magkakaiba kang disenyo eh. Duman sa Baguio, yung juice shops, bukay, iyan ang klasikang night market duman po sa Baguio. Ligaspi, arog man ka ng night market. Wara kinay katindugon sa Ligaspi na yun. Ang kukan ako hula pa. Sa week lang, titawanan minsan. Ngayon dyan, ito, suminkan mga baratong bakalon, palata gabos. Sa Santo Domingo, arog ka ng istay. Dahil night market. May aldawson kasuarin, kunwarin, tabi, mga tugang, pwedeng mag-anda para umakansin ng mga produkong si Manaw. Kaya digdi sa Satuya, sa Tabaco City, nasubrahan kay pagpatutuo lang. Subaba sa merkado. Tahan kan mabi ig mga gulayon kiss market dati na kompetensya pa unra lang tahan kan ano yun nasa tuyan digdi po sa tap sa lawig na panahon pag inhanap sa night market maski ginaan muron dyan sa saudan dahil kinagiginip
1: wala
0: ngunya na medyo surog ininya o inangog susgrangay niriting ka mo. Kung ano so na pagkasurunduan kung kamiritingan ta paano hunta iyan?
1: Hala, tila.
0: Baliktad ang sitwasyon. Matukal. Kamu naman so nagataas tapos wala na kinagbimukibenta. Ano, di ba maagrangay man kamo? Araw kang gido dyan sa night market mo na. Mawaran ngayon kuhay. Pat na aldaw na sana ngayon. Paano naman ngayon so tuluming aldaw? Bakantin. Iyo po, nasarong kaya ni nagra. Bago ko tayo na-implementar na yan na night market sa Indugabos at mga linatag ko ta na pasabot ni Maray na ipaliwanag sa Sendo ni Maray na ini privilehiyo lang. Privilehiyo lang, biyerno, kamutabangan. Pace na igokita ning maapektaran. Sa Indo na maghanap buhay, inimpidiming bawi. Kaan so paka atado, kung so paka paliwanganing sa pwisi na nindo. Ah, posible. Now, na, butwa na problema, alaming solusyon. Sabi, kagawad, Roy Bon Imperial.
1: Tila
0: naguroro na pa nagmeriting na so ano pa man ngunyan an kunyan ta ano pa man na pagmeritingan specialis sa night mark sa so, mga nagatinda diyan sa Sauda sa Magulayo and, ang aram ko tihang good news sa Indo so tulong aldaw kamo da makaka night market ta ba o alas taon da pwede kamo maglatag nung paninda diyan alas 3 nin sagkod alas 7 nin pagka pagpabakal tay nung produkto. Uyo gunindong pag-adjust ang kando para tabi maundra as in mahanap buhay. Arog yata paning solution. Win-win solution. Kuta na. Pero ibang paagi tabi kagawad Roy. Baadigwa sa na dyan kay mga na nagriribok pero may marhay na sweet. Kasi ang makakas sa problema ninda. Tas hindi po dyan na nga naghahanap. And pinakang moro gayon ko yan sugabos na nag-attend dyan sa night. In kanya-kanya question anong pwede tang gibuhon. Buda, ripasuhon yan sa kunyan, market, sa market administration. Nagpapadalagan dyan kan merkado. Sa katabako, hindi sa satuya, ingka mga katindog, kan mga kababayan ta na dapat iyo kinabang, o kaya enot naman, dapat ito mapakaras sa listahan. Tapos, mga kunyan, inihon ka night market, so mga nag-ticket na, wholesale. Dapat ang pagdisiplina. Yan gibohon, dahil tayan disiplinahon, malalaan si kung papabayan ta sa natabi, mga katindugon, sitwasyon dyan, dyan na kunyan, inihong kamugtakin da. Mahalat kita sa kita mga tansunod na laktang nagigibuhon kang alkali. For now, suspindido muna ang pag-impabi, mga katindugon. Pero ang mga tugang tabi, dahil pwedeng humalawig. Yo, may periodo yan. Pagka nagmuran ang mga nasa merkado, una naman si Roy Bon Imperial. Ngayon, dahil man nga tig-implementa. Kukulitunan si Mayor. Mga papirita ng alkaldi na implementa. Tang alkaldi, pagdaiyan po pig-implementa. Unless other, magkaigwa po ng resolusyon na pinag-aproberan. Mark Kiro, good morning. Naport kaming Juan Balsa, pagsaderintes, Bilanghel Jr. Iyo. Nagdadangog si Bilanghel, Mark Kiro Jr. Ay, no, may Kiro na lugod. Si Kiro na wallet,

0: Diyan sa balon. Diyan sa nasarangay gayon tabi Mark. At Marilo, kanya sa panahos man po, may inapurot kami sa Malinaw Albay, tagsalirar, bersa, pig-anunsyo ko. Sa inyo yan, pwedeng kunya nun, inihong kuanon, nantig mag sa warang pandisal, sa lugar na warang nakapu... Ano ni subalunggay pandisal? Oy, kamo da mga paramalunggay pandisal, di kamo magpara-display kang pandisal nindo sa kunya, nakapuisto. Kaapigtarda kamo. Nanggol ni Lorenzo, palupo, sikil nindo. At adarang malunggay pandisal, apiktado ngayon kami. Kung may ngayon, magpuisto man kamo.
1: Tira.
0: Alas na ugaring ni Nudo. Piratang unang kita sa pagbulta data, sukaso bangat o elest ni Nasyon Luther Gobernador Noel Rosal. Uriyahanta naman taod-taod. Ayaw. Maura siyo yung piratang

0: Horacio laban yo asinibapang mga kalamidad. Amang makainitaas sa mong mga puso, pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kansalang sa imong pangataman sa kansa mga ipaga asin imong kadunungan na nabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapatid dahil naging marhay na pangkansinalang. Dahil may nasabutan naot sa imong natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan kit hulikan sa mong mga salanggibo asin yun yan namamat ang padusang balik kansa mo asin kapadagos ang labilainit kang huli ka ini naglalawig anitan nagdadasin nagkukusog ang mga bagyo baha pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natakalamidad ing mabibirikan kundi ka mamung susay mo agad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan mo kami ang sumumot asin garing sa peligro ni mga kalamidad palman buhan nin tao ang tabayan mo kaming magtalumaging mga responsabling para ataman kan sa imong asin mga ang naparasuro kapwang nangangaipulikikri sa mong kagurangan sa Senyora de Salva ipamibi mo Nuestra salvación, pamibi mo kami. Señora de salvación, danay na pamibi mo kami.
1: Parata was brought to you by Globe Photography B. Thomas and Felsing, Miss Maria Salome Villanueva and family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruits 568 General Merchandise, Clement
2: Miss Eden Banawon and family of Zone 5 Lilipot Albay.
3: Are you looking for a conducive place, perfect for vacation with your family and love? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometel to love. With spacious air, hot and cold shower, with wine and secured parking area for located at Zone Sa Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please 0907-66946. Or you can drop us a message at our Facebook page. Hurry, book now. Excited to accommodate and see you there. Vince Hometown, home away from home. Kung nabdeng de kalidad na sala singset, bedroom sin iba pang furnitures para sa sendong harong of business. Bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture. Kung watabako sin sana sa National Road. N. Boyan Furniture accepts customer and design. Gamit ang solidong Ender, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Pod sana sa 093987 or 094358 for more details.
4: It's us mag-aki ugurang man ang St. Firmouth na ang nasabing bukas 24 ong sa indang mga serbisyo arugan panatory consultation finement asin iba pang serbisyo para sa ibang manungod sa indang serbisyo pwede tabi ka mong mag-apod sa 0981 2527 or you may also like and follow their FB Anthony Infirmary.

Ayos man talaga si J-Bucky. Oy, J-Bucky! Aliglado, pakatado. Ginibuhan ako ni Juan Takangiya si Red. Alamat sa matinding pakata. Pero, ang inimahal mi ni Tita Poli kan pagpasiring mi duman sa Banday. Mag-ibo ka lang key script, tapos si AI naan mi na. Alapait! AI yan. Lang ni J-Bucky ni Inko.

niya Rix, tapos bawo sa de gara maluyo gara cellphone hindi man na okay, salamat Jiba, kita ay inina appreciate, thank you so much sa talent man si kaya hindi ko yung kayang gibuhon ay so now ko ang wallet tabi ni Edgar versus Bilanghel tapos sa Puroklos Kanbal sa Malinaw Alba sarong ni Marilu kan Kiro so, ang halong ni na kanya sa Kiro tabi katawan ta sa programang ini si the Honorable City Council tandaan kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Rinev Tira Mayor si Kapos Bilo kan bagong Malinaw happy sa nasa kala atod man sa Saindol Board Siga Board Member for Servicios in Pagriparo taga Premier Distrito pun kay ito sagot sa ngunyan day po ng kikibrada Siga man Tira Siyempre Hala atod man tabi sa Saindo ni Sitra Reynaldo Bragais asin progreso para sa tabak Tira katuwang taxi Jean and acetylene straight Tira sa gapla Tira sweet salpon and computer Tira balayan Hala Tira damat sa Saindong suporta Hala Tira mga parte kay sponsor sa programang ini usap tayo kaibigan mura lang Tira huwag mahihiyang ipaalam kung lalawigan ng albay ni Gunal. Halanya. Tira. Mas dakol na nakakaaram, mas dakol pagkakataon o tsansa na magdakulmanan sa imong imong negosyo. Hala. Kaya kung paparatipidan ang strategy. Tira. Iyan sa... Eyo, kaya kadigdi na sa One Radio. Hala. Kung sa'y nagpakaimang katindugon, ha? Ang butan kan broadcast. Hala. Alas 12:18 na anong nga kapakansaro pang isyo iyo pa alas 12:18

0: Inaud to stabi ko kasi do sa panahon ako kanting do Sir Iberto maluyahon daw puro ha pag harampangan na ko bardihon man anong ko bardihon takot nga ni mag hanggan sa na kubo ibaga ghost and pandok sa takot na baka makasuhan ni Yormi Ray Junior ito ng Cubao. Gusto pati taga Cubao na raman ano? Naging programa ta ito sequela magray na odto Miranda Brizuela Mari. Salamat. Salamat po ah, sa pag-imbitar kan sa ido po na pangudto mga oras. Basta ang promerong hungit i-dedicate nindo sa kuya ang promerong hungit. Tayo na iyan. Sako ang promerong hungit ha.
1: Tira na maliwanago.
0: Ano na ngayon sir, so sabi mo na sukaso na pigsunad ni Adrian Nacion Duterte aka Golden Boy. May nagluluwasan kaya sa social media mga tugang na mga bareta na pigbasura na kan commission or Comelec First Division. So election protest kay di po ni Adrian Nacion Duterte. May mga bareta dyan o garing na mababasa ka mo na medyo bitin or kulang sa detalye ang mga impormasyon tabi mga tugang na habutaman na mapasinala. Iyo, mapasinala, lalong-lalo na tabi. Iyan na sa mga nagsusuporta kay Governor Noel Rosal. Baka isipon nindo, tapos na gabos ang kaso, ariglado na. Dahil pa po, tadakulong pang aagihan si Governor Noel Rosal. Lusutan niya, dakulong pang po pwedeng aagihan. Oh, haluyo na da itong kaso. Ad kautilam, ano kayo niyan pag-pronounce? So proclamation ito, bako man so cancellation kan kandidasi ni Rosal. Pierde po siya sa division level sa kaso ni Duterte nin cancellation kan kandidatura niya. So apilanin da sa NBank da ipa nagluluwas. Okay? Ini an halaton ta kun pabor sa inda. Dai na ining kaso na ini ta kun bako pabor TRO naman pag asa ninda para dagos na ang pagtukaw niya. Pero apisar ka ini yaon pasukaso ni Duterte lang sa Korte Suprema. Pero while discussing sa Comelec, po pwedeng agan mangyan. Tapos yaon pa suspension niya, bako pa pinal ang hatol kan suspendido siya o dismiss talaga o kung suspendido talaga. Kaipuhan na lusutan ni para bingwara ng tukaw niya. May agyan si Gob. Wala na kaso o electoral election protest ni Adrian yung mga tugang kan guminana ang gobernador nin petisyon sa Comelec First Division Duterte asa kasabay kan mga sa petisyon po pwedeng ideklarangan si Governor Noel Rosal dahilan nga ni po sa mga kinakahampang kay ning mga kaso rog na kay itong nabanggit ko dugon kan makaabot ni po na mga dokumento sa kampo o kay Comelec dalagang so pagkunyan pagproseso kan mga processing time pulong aldaw na periodo tikan mga dokumento ang kinapos mga tugang tabi Nacion Duterte kasi kan pagkatapos mga kan madali na pos an kan mga boto konsisi ang guminana taon-taon oras sa tan dinalagang tabi pigpasumpa na tulos ano pigdeklara na tulos kana dahi na po ito nahabol ang desisyon ka Comelec tapos na sa or kan pagpile kay ito pong petisyon. Ha? Itong pinag-apod na election protest ngunyan inikan Comelec pinal na po ito mga katindugon tabi pinal na ang pagpasumpa kay Governor Noel dahil nang question duman amo na ito ha? Amo na ito tabi. Hello
2: hello po kamawan si Golden Boy
0: oh tayo yung ino talaga dahil pamanatutunawan.
2: Ano yun na kaya ang problema ito pa, di ba?
0: Mayo, totoo yan. Siya so nag-filing kaso, na si Gobel, ta, nagkaigwa ka ito, reshuffle kan mga department heads, kan naging, siya so nag-file.
2: But at least, ano, pero
0: ang kampanahon.
2: Ito ba kaya?

0: si Gobernador, ang tugang niyang si Kunyan, ang tugang niyang si Raul Rosan, ang probator, iyo ang proponent kan sa iya ka ito bilang personal.
1: Oo, oh, kaya, pero, hindi ko naman niya talaga ang ano niya,
0: ang krusada niya, ano?
1: Ang krusada niya, sa, na, kung iyo man sa nang tigobas yan, garo niya, may ano, may talagang may tanong na gamit si, ano, si Gob.
0: Actually, sa kasal, si Gobernador Noel Rosal.
1: Kaya niya, kung na, may personal talaga.
0: Kaya yun nagpail. Tapos si Goy na Jokino sa Roman itong media practice award aning kaso, so cancellation na ito kan Gobernador. Mga kasong ini, yun yun ang nakabinbin pangunyan sini nakakuha ni na TRO. So saro dyan, pigsakat na reconsideration ang resulta ito. Uli lang saro na ini na bukod ko tayong nasyonal tararoon si Gob na gana pending.
1: Saan pa iya man na nang pumidang di talaga?
0: Posible, nagkod mo niya, diba? Yaon okay. Yan dahil man yan mahal yaon an, pero kung ano man ang personal nindang kunyan inihong issue dahil man tiga ilaborat kung napaw no basta saro dyan naunungan iyang pagdideklara sa iya bilang persona nung grata.
1: Iyon mo natigyan
0: iyo kasi makulog ito ay deklara nung grata come di sa city kaya siya kayaan.
1: Oh, alam mo, tamay
0: ba? Mahal ang kunyan. Kung malusutan ni Gob Sulima pa, napigbarangkit ko Subago, di hayahay. Sige, thank you. Sige,
1: okay, salamat.
0: Ini tigilu habutan mamislid mga tugang mga kababayan. Baka no, may magluwas na pagding ipahayag. Baga tugang, nasa pagluwas kan desisyon na ini kamilek. Bako mga katindukon na mga pahayag kan dayupot kay Gobernador Nuance, bako po sa indaan desisyon, titira maski ang COMELEC titira ninda ang COMELEC na training ilatag na bako tindugon sa hiling ko dada yung bariyadan ta ilingan mo decisionan mga katika anuman na mga kaso na pigpapadara sa sainda prosesong pinag-aagihan kung sa sainda na naman mga katindugon sa COMELEC wala sa mga kunyan inihong dayupot na Gobernador Noel pinapatas ang COMELEC. Yeah, bako sa inda pa, burti tira ninda. Bayadan nga. Bayadan naman. Arog ka yan, an kunyan. Arog ka mga katindugon ng burugtian sa puli. Tinibo kasi, siya man ang dayot. Ano? Ay mong pinagsusuporting kan kadaklan, karong ngayon pinagsusurug. Ganon talaga, ganyan ang buhay sa politika. Pero tanda-tanda na dahil mangyayari ang ni Kundaiki na sensya. Kunday kayo na masapulang kan pagkagobal dahil na nagkaiguanin po diretsyo na yan. Actually, nagpon ang kaso ni Gobernador Noel Rosal kan so pagpanaunya ning kunya ni na inayuna sa mga senior citizen muda sa mga tricycle driver eh. Dumanag po ni. Sinangatan ng kaso sumagat po nag-start. Di habang nag-aso kayo sa posisyonan, kayo na nakaposisyon pa sa Rosal ka to the time, bagatugang, ayo balas ng heads. Pagkaiguanin balasan sa mga department heads, bagatugang, dumana. Sinangatan naman yung kaso si Gobernador Noel Rosal. Adrian Nacion Duterte man so nagkaso kayo. So, kaso ni Gobernador, ang nagpaso si Almuhela. Yan. Kaya kung susunod ta, mga katindugo, nagpon kay Almuhela ang kaso, sinunda ni si Nacion Duterte, sinuportahan pa ni Sarupang Duy Jokino, barangay kagawa sa Legazpi City. Huwag ni sa mga nagfiling kaso kay Gobernador Noel Rosal. Basta ang pinunan man sa nakaan, so, kanakalihis mga katindugo na, anong taon ba yan ito? 2022 ba yan ito? Ano? 2022, so, primerong paglansar ni Gobernador Noel Rosal na nagsabihan. Napahali si kunya, napahusal, napahusal. Itong pagpatundag ito asungon sa pananao ni Gobernador na inasya ng ayuda in good faith. Yan. Ngayon makatabang, senior citizen, buda sa mga tricycle driver, na apektado kan pandemic. Kaya nagpaluwas ning kunya, nagpaluwas yung pirak mga katindugon, 3,000 gayon, sa pigpanao. O ito ang pinagpabi. Tan kaso ni Gobernador Noel. Okay. Kaya puan ko na magluway-luway na magpaaram, pero at least aras sa mga kunya, ano? O, utrunta, klaruhon talaga ang piga kunyan pa lang, may final decision sa commission on analuga. So, election protest, National Duterte, nadai pagdeklarang gana. Si Gob, binasabot sa 10 aldaw na napat 10 aldaw. Pagkatapos kang iti katulos kang mga dokumento, nakalagpas yung 10 aldaw. Kaya sabi kang comedic, ikis na ini. May final na decision. Pero sa ibang kaso, until now, tabi mga katindo,

Hello mga katindugon, and welcome to Heartbreak Webes edition of One for the Heart with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Pinabot po sana. Sana po nasa maray na kamugtakan ka mo dyan. Siyempre naman, maski na nga ni Heartbreak Webes, wish ko pa rin sa inyo ay maging masaya. Ngayong May 7, and of course, ako po ang sa inyong mga kailibanan hanggang alas 3 ni pagkahapon. Hindi po sa One for the Heart, Heartbreak Webes. Only here on the number 1 radio station in the 1st District of Abangbang One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome po sa programang One for the Heart, Heartbreak Huwebes Edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. And today is May 7. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Sa mga nagsiselebrate man kan sa indang special day, anniversary, etc. Congratulations and stay strong. Yes, tugtugan na naman kitang medyo nakaka-relate sa mga broken-hearted. Broken-hearted ka ba today, Katindugon? Well, ang mga kantang ito ay parang isinulat para sa'yo. Just stay tuned hanggang alas 3 for tugtugan and chismisan. Chikahan lang tayo today sa programang One for the Heart Heartbreak Huwebes Edition. Speaking of which, ay, ang satuya pong Heartbreak Huwebes Edition brought to you by Botardo GCash Padala and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang ating Heartbreak Huwebes question of the day, very general. Ang ating question, ano ang ginibo mo para malingawan ang tawong nangulog sa imo? Yan lang. Isipon mo, sual daw na may tawong nangulog sa imo. Ano ang ginibo mo? Tanganing malingawan siya. 0927-996-5002 po ang satuyang text line. Hanapon mo mantabi si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and mag-comment ka kung sa imong simbag. Tatrutadaw-tabi, barasahon tayyan. Share nyo na yung experience nyo. Naranasan mo na ba na kulugan ka kitsarong tawo? Tapos, kaipuhan mo siyang lingawan. No? Or at least the feeling. Ano ang ginibo mo tabi katindugon? Share mo naman yan. Para naman may idea kami. Kaming mga hindi pa nasasaktan. Jarot. Also, send your requests na mga kantang pang brokenhearted. And mga gusto po nindong bation ngunyan na pagkahapon. Sige, oras na po. Alauna, 28 na. Ngayon pagkahapon. Nagpapadagos ang satuyang tugtugan na pang brokenhearted. Digdi po sa One for the Heart. On One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, madumanon ko sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
5: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
6: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
7: Playing the best songs on the radio.
6: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware sa mesyo, asin servisyo. Garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0614.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

91.31 Radio. Tindugo na nagbabalik ang sa indong tambayan ng tugtugan, kwentuhan at real talk. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And at this moment, mga katindugon, ibahanin daw ako habang paghurunan ta ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day about forgetting someone na nag-cause sa imo kiss, something na bako magayon. But before that, 8 minutes makalipas po ang alas 12 ang oras sa Tudsa Indo, Can and Boyan Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam sa mga gustong magpa-customize ng muebles para sa indong homes, offices, businesses, as in iba pa, gamit po ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Ang oras sa tudman sa Indokan, Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated, enrollment is now going on! My business courses, education courses, computer courses, and more! Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, ano ang ginibo mo para malingawan ang tawong nangulog sa imo? Doesn't necessarily have to be romantic relationship, diba? Kasi pag sinabing nakulugan, dakul bagang context yan, ano? Siyempre, gusto ko munang bation ang sa tuyang mga paradangog sa mga nag-comment and nag-text and nag-PM. sabi ni Richard Boy Banog Vlog. Hello, Idol DJ Chloe. Ang simbag ko sa question mong ano ang ginibo nindo nga ni malingawan nindo sa tawong nangulog sa indo, my answer is walang iba kundi nagpatindog. Red horse. Huwag kang ganon, ha? Sige, salamat po sa imong chat. Thank you. Happy listening sa imo. Hello man kay Karen Mem Rodriguez. Thank you sa pag-PM. Let's proceed sa inyong mga comments sa tuyang daily post. Hello kay Christina Cobilla. Wara man akong ginibo na nagimata na lang ako, nawara siya sa buhay ko. As in, maugma na ako. Oh, kung sana nga, ganun. Pero kasi, Christina, sometimes, kaypuhan taman na parang damahon baga. So, pain, sakit, pain, pighati, ano na ito? Diba? Minsan, kaypuhan taman na damhon or mateon baga. Kung gurano kakulog ang sarong bagay para maaraman ta. Kung, di ba, parang it's also a way to grow, no, as a person. Na kapag ka namati mo talaga, so, grabing kulog. Arya, tinanggap na bako siya para sa imo. Ikaduwa, maging busy sa mga trabaho, sa laog kang harong, enjoy mo lang ang pagiging single mo. Naaraman ko, 1 year na pala na mabago na naman ang taon. Pag ang tawo habo na sa imo, gabos na contact, iharali, gabos block. Mala, maski nag-stock sa imo, dahil mo na mahihiling mga pigigibo niya. Arog ka iyan, tanggapin ang katotohanan. Tatay Jose Candelaria, Mama Norbariso, Marina Hapon. Jen Basmayor, simple lang po DJ Chloe, nakafocus lang ako sa trabaho ko at sa mga aki ko po. Kumbaga, shifting your attention sa ibang bagay, ano? Jael Berano, tigiwasan ko na nga ni... Hello kay Sire Boris, Jeneline Camu. Para sa ko, para malingawan ko ang sarong tao, day ko na siya tigiisip, ikakapi ko na lang yan, nalilingawan ko na.
pag nagkape ka, no, preoccupied ka na. Kumbaga, dadamhin mo na lang yung pait ng kape. At yun, sa kape na lang nag-i-exist, hindi na sa relasyon. Ouch. Karen Mem Rodriguez, maray na hapon. Sabi niya, para sa kuya, dai ko na tig-isip na maski nangulog siya, kaipuhan man giraray na patawadon ko siya. Maski ako nakulugan, Diyos na lang ang bahala sa kanya. So may mga tao talagang naniniwala na kaipuhan mong patawadon ang sarong tao para makamati ka ki katuninungan din sa puso mo. So if you believe na kaipuhan mong patawadon ang sarong tao in order for you to feel peace, then go ahead. Kasi may mga tao talaga na naitaman masisisi, may mga tao na dai kayang gibuhon an. Lalo na kung fresh pa sa saindang memory, no, sa kulong. Hello kay Cherry Borja. Sabi ni Silot Anthony, dai ko naman dapat para isipon ang nangyaring nakaagi na. Taip maisip mo an, ipasalamat mo na sa naan, dawa na kulugan ka o naging maugma ka, tahabang tiglingawan mo an, may mga possibility na mas super ever blessings pang maabot sa imo. Kaya be positive lang sa gabos. Yan baga si God. Oh, oo nga no. I agree. Parang consider it as redirection. Pero ang beses na naman baga nasabi na consider mo ini sarong redirection or parang pamati sa imo na bako iyan para sa imo. Hello, Silot Anthony. Miss you. Karen Mem Rodriguez, shout out kay Rafael Litobok na nagbasbas ng palay. Hello! Sabi naman ni

0: DJ. Ginibo ko dati, syempre, nagbalos. Ano, mapalugi. Kung anong ginibo niya, kung gura ano kakulog ang namatik ko, yung manso ginibo ko sa iya, para ma-feel niya manso kung ano sa pagmati. Sa primero talaga, dai ka man basta-basta makakalingaw. Kaya nag-focus na lang sa trabaho, nagpaka-busy, so dai mo na siya maiisip. Nag-transform from long hair to short blonde hair. Oh, nag-adal mag-ayos-ayos din sa diri. From baduy to aurahan na outfitan. Oh, pak! Pero ano, tingnan mo kung sino ang sinayang mo. Makipag-bonding sa mga tunay na barkada. Love yourself muna bago ka magpadaba sa iba. Magpagayon ka, best. Dain na pagsayangon ang buhay na gugulon mo sana para magpaka-broke ka dahil sa iya. Cheer up and padagos ang laban ng buhay. Yan, may maabot na maabot ang tamang tao na matao sa imo kihalaga. Please play 1251 and the parting time. Ayan. Sige, thank you po. Manay Avian, thank you for your comment. Thank you mga katindugon. And sana kung sisay man dyan ang nakukulugan, oy, basa-basaon mo ang satuyang comments ha, or magdamog ka sa satuyang programa. So mga katindugon, makulugon ba gano? Makulugo na yaon ka sa face na ini, sa sitwasyon na yaon ka palang digdi sa part na tigiisip mo, ano daw ang pwede kong gibuhon, tanganing malingawan ko, ining tawong nangulog sa kuya. Difícil baga kayang lingawan ang tawong naging dahilan kang sa imong kaugmahan, so tawo na somehow inasahan mo na siya na talaga. Tapos, kung sisay ang naging kausa kang kaugmahan mo sa buhay, siya man palan ang magiging kausa kang pain mo, kang sadness, and ang tawong mawalat palan kilugad na haloy na mahilong sa sain mo. Right. Minsan, no, maski gusto ta ng mag-move on, nagbabalik mangiraray ang gabos. Ini ang saro sa mga pinakadipisil na mga bagay na parte sa pag-move on. So, malingawan mo. So, gabos na good memories na parang minsan nagtitrigger sa imo na gusto mo siyang i-contact ulit, gusto mo siyang balikan, ganon. Minsan, mga kanta. Halimbawa, kaya, nako, ako, garo habo ako magtaong team song tabi pag ako tabi nagkaigwang jowa, ha? Hindi ako mataong team song. Pag nadadamog mo sa team song mo, garo baga, minsan natitrigger ang sa imong luha. Bigla mo siyang magigirumduman. Pero ang hapot mga katindugon, posible ba talagang malingawan mo siya? Or baka, bako man talaga sa paglingaw, bako man di mo kaipuhan siyang lingawan, kundi mag-heal. Kadalasan mga katindugon, bako sa natawa ang pigihibian ta eh. Pigihibian ta sa mga plano, sa future na inimagine, mga future na pigurunan nindo. So, gabos na effort, oras, asin pagkamuot bagan na tinautan ng tunay, daing bahid ning kautikan. Minsan, maski bagan, nakulugan na kita. Maski denigrade na kita kang tao, naglalaumang girare kita na mabalik and magiging okay ang gabos. And that's normal, mga katindugon. Pagka padaba mo kaya ang sarong tao, syempre, dahil mantulos nawawara. So, na, garo baga ano, garo aircon ngaya na pwede mong i-off or ilaw na pwede mong gadanon. Gadanon talaga. At not ang term daw digdi sa tuya, gadanon mo sa ilaw. So, anyway, importanteng maintindihan ta mga katindugon na bako dahil padaba mo pa ang sarong tao, ibig sabihon, tama na magstay ka pa sa saiya.
1: Tama!
2: Tama!
0: And I understand na maabot ka din sa time na i-stock mo manggiraray siya. Pag halimbawa, primero pa sa ng, let's say, bulan, ma-stock ka sa iya. Pagbabasa mo pa sa mga old messages, nagkakahiriling mo pa sa mga pictures na kung sain nag-date ka mo, kung sain. Diba? Nag-aasa ka manggiraray, may what if ka manggiraray. Like, nag-aasa ka manggiraray, may what if ka manggiraray.

padiit-diit, ini ang keyword ha, padiit-diit na magian ang sa imong pagmati. Ini mga bagay na pwede mong gibuhon. So, number one, again, day mo kaipuhan i-mask ang pain. Hayaan mo na makulugan ka. Day mo pagpugulan ang paghibi mo. Bako man tabi yan, weakness. No, it's a part of healing. Although may mga tao na bako talaga sinda para hibi. Pero kung ika, namamati mo na, you really need to cry. Di mo pagpugulan iyan kasi that's the first step to healing. Ikaduwa, oy best friend ha, katindugon, iwasan mo nang magbalik sa mga bagay na lalong nagpapakulog sa saimo. Kung kaipuhan mong i-block, unfollow, i-restrict, o kung ano pa man, gibuhon mo iyan para sa saimong peace of mind. Di pixel sa inot, but you need to, you know, slowly do it. Padiit-diit. Step by step. Ikatulo, ibalik mo ang sa imong self-love. Pirang beses ta na din nadangog na magpakabisi ka. Gibuhon mo giraray sa mga bagay na kaipuhan mong takdagon dahil sa iya. Magluwas ka, magpag-istoryahan sa mga tunay na barkada. You know, rest, sleep, and grow. Number 4, tandaan mo na you're not bad dahil lang kinulugan ka. Ang maling pagtrato sa imo, bako tabi iyan, kumbaga measurement kang worth mo, katindugon. And most importantly, kung yaong ka sa stage na ini, tawanan mo naman ki oras ang sadiri mo. Day ka man mahilom sa aga, may mga aldaw na magiging okay ka, may mga aldaw na mabalik sukulog, and kaipuhan mong tanggapon ito. Diba? Tao ka lang. Don't be so hard on yourself. And I know it's easier said than done, pero one day, marirealize mo sa sadiri mo na it's just a person. Just one person na kaipuhan kong takdagon. Pero ako pa rin to. Kaya ko pa rin to. Oras na po, 2:23 in the afternoon. Ang programang inipigatod po sa Indokan GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. PM nyo po si Ms. Jen Botardo for increase kung paano po mag-troubleshoot kan sa indong mga GCash. Uy, may ano na naman ah. May nagdulot na naman kay Miss Jen na gustong magpatabang kung paano ma-retrieve sa iyang GCash. Kaya, kung ikatabi may problema ka sa GCash mo, kaipuhan mong puahon, sunat at tada mong kayamanan, no problem yan. PM mo lang si Miss Jen Botardo. Thank you po, GC Botardo Trading. Congratulations kay Miss Jen. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Visit them at AA Bersa Street, San Juan, Tabaco City. Salamat po, Tabaco Electronics. And of course, padagos ang satuyang sound trip. Hindi po, so One for the Heart, Heartbreak Webes Edition on One Radio, 91.3 News FM, Tinduna.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinisur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
14: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
13: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Besh, hindi ako.
18: Makidistro.
17: Firmang walat.
19: At parang batang-bata dahil sa ERA.
20: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
22: Ako si Salvador. Sa gabi ay
23: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
4: Tindugo na.

0: medical.
1: At dahil mag-go na tayo. That was Passenger with Let Her Go. Gwena sa nakitang 8 minutes bago mag-alas 3. And I'm still here. Hindi kita iniwan, katindugon. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Sa programang One for the Heart. Heartbreak Webes Edition. Maray na hapon kay 0129. Paki-voice out to Mercy T. Galicia, avid listener of Tindugon. Hello sa imo dyan sa Santa Cruz, Malilipot, Albay. Thank you for listening. Kay Richard Boy Banog Vlog. Salamat abi idol. Sa pagbasa kang message ko, ulo kon si Agomta namati su message ko sa radyo. No problem. Basta tabi ka mo. Ano sa Agomtabi ni Richard? Nakapatindog pa.
0: Dugo na.
1: Ki Red Horse. And thank you sa commenters ta dyan. Salamat po mga katindugon. Salamat pa syempre sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. And before I bid farewell mga katindugon, about sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, my final words for you bago ka ta magtapos. Tandaan mo katindugon. Day mo kaipuhan na pirito, no, ang sa diri mo na malingawan tulos siya. Kasi minsan, ang tunay na healing nangyayari bako pagwala ka ng namamatian, kundi pagkaya mo ng rumdumon ang tawong ito or ang mga tawong ito na day mo natabi, tigkukulugan ang sadiri mo. Maabot ang panahon na mapapasmile ka na lang. And sasabihin mo sa sadiri mo, wow, nalampasan ko na pala. Ade, panguyan mo, sabi niya, nag-inom-inom, nag-K-pop, nag-enjoy kang life, namangnuhan ko na lang, naka-move on na ako ah. Good for you. Yun na nga eh. Diba? Maabot man lang din ang aldaw na masasabi mo sa sadiri mo, ay, yaw na pala na ko digdi. Nakukulugan. Yan ang tanda na naka-move on ka na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Di kitabi maghali. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Ano na naman daw ang sa indang Tugtugan? Abangan yan. Masunod na. And ako po, mapaaram na mga katindugon. Thank you so much sa indong comments, messages, and PMs. Again naman for another exciting edition of One for the Heart. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. I love you all so much. Happy Best Cafe Green Time. Para healthy ka na, sexy ka pa. Bye-bye. Ingat po. Stay beautiful, stay handsome, and stay safe.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na tudsendog ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapapakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Pinahigot na kan gobyerno ang programa nga ning liwat na buhayon ang industriya kanuri sa nasyon sa paagi ka na pagpapapehwa sa kanahag repopulation na programa. Obheto kay ning maibalik ang mga atama na uri na nawara akaw sa kan African swine fever asin mapatatag ano supply ka na karne nin origa sa lokal na merkado. Susog sa Department of Agriculture, plano kaining magbakal ni Procomas o menos 32,000 gilts nga nang maibalik sa dating level na nasa 13 milyones ang nakabilugang populasyon na kanurig sa nasyon bago magtama ang ESF. O beto kaini na madugangan na nin anong na milyong urig pag abot akan 2,028. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lang bang barata? Ara mo ako sa Erickson Prutas Team. Tugo na!
4: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata.
3: Sa One Radio.
4: Sa One Radio. 91.3
3: News FM.
4: Kada oras, may barata.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
6: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
7: Tindugo na. Bicolandia.
8: Alas tres na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM! Tindugan!

0: Hello.
1: Wow.
0: Hello, hello. Marata. Kumusta? Hello, hello, hello, hello.
2: What's up, mga katindug? Ano man yan? May 7.
0: It's this
2: Thursday.
0: Grabe. Yeah. Where's na?
2: Diba?
0: Kumusta ang sa indong hapon? Ano lamang dyan? Ano lamang gina... Oh, grabe. Init ora. Grabe ang ano? Ang mga pangyayari, ang mga happenings. Pero laban lang sa buhay, ang importante, ano ah?
2: Masaya.
0: As in, wala kang inaapakan na kapwa-tao. Yan ang ano, ang importante dyan. Nasa mabuti kang kalagayan. Tahuni na, madurugtugan naman kita.
2: Oo, alas stress na mga katindugan.
0: Siyempre!
2: Tugtugan on 1 na. Tignan mo yan. Sa 1 Radio, 91.2 News FM. Tindugo na.
0: Kumusta nga dyan sa merkado publiko ang mga partya ng mga parabakal? Kumusta po dyan dyan? Ang mga drivers, shuttle drivers, given drivers,
3: pagkakas drivers. Pait-pait sa nang pakakigal.
0: Aha, pait-pait sa na iyan. Pag nakatutok ka sa One Radio, pakusog-kusogan na pa ano-ano-ano na tabi ang ano iyan, ang radyong iyan. Good afternoon kay Briagas at Lau John Paul. Na mga nakatutok na sa mga oras na ini ang mga ano ang mga katugtugan niya itong mga solid na ano always listening, always nakatutok. Siyempre mga kakaiba na nito kami permi ng iba ko si Erickson.
2: Iman po si Verna Balawon ay bati unta man sa mga followers ta sa Tutsugan.
0: Wow,
2: on
0: ang,
2: one
0: sa
2: so ano 109 followers. Ang bago ang tango niya na followers si Mama Chris. Followers ang dami niya no, isa lang. Ang bago ang tango niya na followers si Ma'am Christina Kubilia. Yeah, welcome.
0: Welcome sa tuyang kulto. Ang tugtugan on one kun sa dapat tapi ang everyone.
2: Sana all.
0: Sana all.
2: Ay, pati yun kuman pala na happy birthday ang saguyang barkada na si Daisy Calios na taga dyan sa Malinao. Ano na lamang? Wow. 24 anyos. Gorang ka na.
0: Pag 24, gorang na. Grabe man. Dahil pa man. Dahil pa man. Nasa kalendaryo pa man. Maski sa February. Sabay pa.
2: Pero kung dati magang panahon, anong paghiling na sa 20? Gorang diba? Na. Ta dati na nakagraduate. 18. Sana masaya ka ngayon sa iyong kaan.
0: Kung may regalo ka, syempre masaya.
2: Pag-arot yung mga edad, dahil naman yung nag...
0: Dahil na nagtataralam. Sa kuya, matalam. Balo,
2: ano. Depende pala.
0: Ay, mag-comment na ba yan?
2: Nag-comment man ako.
0: Ano na dyan? Tarotatod, maturis misa naman kita. Webes na ngunyan.
2: Sulit naman yung dota. Biyernes na sa aga. Mamimiss na naman yung dota kami.
0: 15 minutos na magalisan las katras ng pagkahapon. Dyan sana, tama balik pa ang tugtugan on one.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tugunan. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 42 minutos na magandang sa nalang stress din pagka. That was Multo by Cup of Joe. Tamang relax lang. Mantang nag-relax. Nag-relax ngayon. Imbis nga ay nag-relax. Nag-relapse lugod niya ano sa kanya. Ano ang iyong multo? Sino ang iyong multo? Wow.
1: Multo
0: who is
1: na
0: your the one that goes over?
1: Minumulto na ng mga bayan.
0: Oo. Ano ang iyong anong nagmumulto sa iyo? Ang mga gastos ba? Eh na ano? Na na-realize mo pa lang pagkatapos mo ng gastos. Dapat pala nga dai ko na ito bina. Ano pa mo? Dai ka naman kimagini mo. Na order mo na so pag maamot na baga ang parcel. Ito lala.
1: Nagastos mo na sa
0: kumulit. Dai mo na araw anong gigibuhin mo. Ano? So, ano, na sa anuhan mo, sa kaanuhan mo kaka-check out. Dahil mo na-compute, dahil mo na-estimar, yao na pala. Bati mo marabaso na ngunyan ng ano, ang pag-abot ka mga parcel. Halos oral daw. Halos oral daw ang pag-arabot ka iyan. Dati, mga ano yan, sarong simana, sarong bulan, nakakabalyo sa katanduan, sa patabako mo.
1: Nahuhulog sa
0: nahuhulog sa dagat. Pero ngunyan, dahil na, madali na ngunyan, makaskaso na ngunyan, halit na sa ano, aeroplano. Naging aeroplano.
1: Ay, malay na hapon man po sa imo, ma'am, Mare Lubiton yung wallet. Mare.
0: Wow, si Mare. Oh yeah, Mare na pagkahawin. Garara sa Indo ka, boss. Sa mga day parang nag-comment talaga. Mag-comment na. Na ano, ano daw? Na ang sa tuyang kahapotan. In-explain na ni Burn sa comment.
1: Pinadipisilan ka
0: mag-aunan ng tao. Pinadipisilan pa kanya kami mag-ano kang hapotan. Pero part iyan kang ano, kang sa tuyang mga buwan.
1: Ay, sa mga gusto mag-join na, Tugtugan on One, i-search lang po yan sa itong Facebook. Mahiling na dyan nga sa tuyang mga kapotan na sa tuyang pinag-chicharikahan sa pagkahapon.
0: Ang sa tuyang picturesisa. Na sa kung muyahuan mag ano makasabay i-follow mo lang sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Tadi gede ano kita exclusive sana ini exclusive. Pero ano pero exclusive mga ano ibang issue ibang issue aha na ano kina papanabikan.
1: Ay, maray na hapon man kay Ma'am Clarita Castro. Sabi niya, good
0: afternoon. Kay Ma'am Analisa Binos Balmaceda. Maray na pagkahapon.
1: Ay, gusto ko man daw i-try itong ano, so ma-time check baga. Tapos, yan na time check hatod sa Indokang. O, di ba? Sumapa-sponsor. So, gusto mo magpa-sponsor mga kanindugan kang sa itong mga negosyo at yan.
0: Pwede kang mag-message sa ano, sa Tugtugan on One Facebook page.
1: Pwede yan mga kanindugan. Para naman, para mas maraman kang ibang mga tao. Igo pala na arab ka, yan na business. Igo pa na arab.
0: Diba? 46 minutos na magalisa na last stress ninyo pagkapon. Mabalik ang Tugtugan on One.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, Tinduguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: sa mapa.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, barata sa oras na ini. Natudsendo ang best coffee Greenie 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika at in supermarket nationwide. Pinumpirma ni Senate President Pro Tempore Pantilopin Lacson na igon siyang nareceiving impormasyon na nalaog ang surat kang namaarama ni si dating Department of Public Works and Highways Under Secretary Maria Catalina Cabral kung sain nakalaag ang subuota 500 milyones de pesos na kantidad ng proyektos sa irarom ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw man ni Lacson na ang pagkakaigwan ng allocables ang bako iligala alagad kaipuhan investigaran kung ang mga proyektong ini ang matanos na naisasagiwo o kung igwang ghost o substandard project. Sinabi kang senadora na ihilingon kang senado ang mga naisumiter na proyekto kan mga listadora nganay na maraman kung may irregularidad sa mga ini. Dahil subot mga nangahulugan na nagagad din pondo para sa proyekto ang igwana tulos na pagbayolar sa layak. Sinabi man ni Lacson na dakol ng mga listador halik sa parehong kapulungan ang igwang kaparehong allocables na maikukonsiderar sa buot na modern pork barela. Mientras tanto, pinahimutikan man ni Marcoleta ang mga akusasyon asin inapudinging malicious sentigdoon na warang basihan ng aligasyon asin sinabing saro sa naining pagbabalo na raoton ang sayang reputasyon. Sinabi ni Marcoleta na kung ang pagtataon ng endorsement sa mga proyekto, ang pagbabasihan kan investigasyon na haros gabos ng mga senador, ang dapat maimbestigaran hulit komo na ini nga pigigibo. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
1: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Din! Dugan na. Nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Oras niya to. 23 minutos na. Magalisan alas 4 nin pagkahapon. Sa mga nagmimirindal mo niyan, happy mo yan. At time, habang ka mo nagmimirindal, partner na nandun kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na pampasexy pa.
1: O, ikaw na kitang, 111
0: followers. Wow!
1: Talaga. Kay Sir Jano Butchas, Ma'am Marjorie Karenan Cabria. Yes.
0: Takulong ay, lang nadagdag ha. Takulong pa lang ka mo dyan. Dahil kumunag girong gear. Welcome sa Tugtugan on One Kulto. Diba? Pa-shout out daa kay sa mga workers sa AB Bake Shop sa Barangay Bungabong Tabaco City na always din dugon sabi niya Jano Belchas. Ay, mara na pagkakasaya na dyan. May tinapay pa. Kung matinapay ka mo, partner ng Dagan Best Coffee Green, nata pampahealthy na pampasexy pa.
2: Siram sana.
0: Ay, pasirin mo kita sa satuyang portion ng chirismisan niya to. Na dahil malilingawan, dahil pwedeng malipasan. Ang satuyang portion na Talk Tugana.
2: Siram sana.
0: Nag-post kita, garari sa satuyang Facebook page. Dahil iba, ang Talk Tugana on One. Para ano, ano po ka iya? Para may pagururan kita ngayon na ano. Dawa nga ni ano, DPCL ang kahapot. Garo na sa difficult level kita ngayon. Pero nahiling ko, yung mga matali talaga ang tema katugtuga. Dahil nalagpasan ninda ang ano, ang pagsuho.
1: Ay, kasalaan. Thank you pala sa nag-share ngayon kang sa tuyang kahapot. At kay Ma'am Analisa, katapos kay Sir Bregace Adlaujan.
0: Thank you very much. Siyempre, ang sa tuwing question for today, ano ang sarong bagay na dahil mo kayang itapok maski dahil mo naman kaipuhan as in nataabo mo ining ilet go? Wow.
1: Sabi ko ano, isa comment ko dyan mga katindugon, iyan. Ano, ano para kunyari ngayon sa mga gamit nindo. For example, ngayon, sabi ko man, isupanti mong ng ruloho, naday mo kaya itapok. Naday mo kaya siyang itapok. Nadidipisilan kang i-let go itong panty mong ruloho. O kaya, ano, maluwag na, ganyan.
0: Sabi nga ni Ma'am Christina Cubilla, you daw, maski mahiwas na sugar.
1: Di ba, Ma'am Christina?
0: May mga bagay kaya na

0: ano, na maski ano, okay, unsiling kang iba, wara ng sense. Pero para sa tuya, may sentimental value na tiga.
1: Ang apod kayan, ano, uso yan, ngunyan. Uso?
0: Uso?
1: Nahalat ako lang siya sa mga, ano, sa mga nanay or tatay. Mahilig sila mag-hoarding.
0: Oo.
1: Sa mga bagay-bagay, baga, nadaay mo naman talaga mapapakinibangan. Gari, nasa isip ninda, ay, pwede pa ngayon mapakinibangan malay mo sa
0: in the near future. Sa kuya, ano man ang ganda akong bagay, naday ko kayang itapos.
1: Mga na, ano, na sinuratan
0: naday ko naman kaipuhan. may saro akong bagay duman. And, naday ko naman siya kaipuhan. Aha. Sa laptop ko naraos. Pero di ko ba siya natatapok? Oo. Dahil ko siya tigtatapok ta. Hali
1: mahal.
0: Hali ito kay mama. Ito ang first laptop ko. Tapos regalo ito sa kuya. Kaya abo ko siyang itapok. Maski naraot siya. Aha. Dahil ko naman talaga magagamit. Ito na duman sa gilid. Pero abo ko siyang itapok maski managlilinig ako. Muya ko yaon lang ano.
1: Kumbaga maugma kang naikinig. Dahil na yaon.
0: Diba, ano siya, kumbaga, memorable sa kuya. Dahil first, as in, ano, sunagtao sa kuya. Diba? Ilang araw ka na bagay kitang, ano.
1: Oo. Kahit siya, Ma'am Cherry Carborja, maray na hapon po.
0: Ilimunta daw sa inda, ang sa inda man na ano, mga ba. Kay Gado, oy, maray na paghapon. Diyan sa hampang at siga, kaiba si Manay Kika.
1: Kamusta Gado, ulukunan ka sa comment ko, ah.
0: Sabi niya, sa kuya mga idol, so piyasa kang mga pig-ayos kong mga raot na gamit. Minsan kaya, napapakinabangan ko pa, mahilig kaya ako magkuti-kuti kung ano-ano. Ah, ikaw talagang mga araw ka iya. Minsan ako man iyo, pag ano, maski...
1: Okay pa.
0: Mga,
1: nararaot pag tigkumat-kutihin.
0: Pag wara bag ang gibo. Hina ko talaga ang mga, ano, mga utak na malawak. Ano? Pagwara kang gibo, kaya mo talaga magibuhon ka. Dahil ka naman mahungot.
1: Lalo na pag-brand out.
0: Talaga.
1: Talagang nagluluwas dyan ang pagiging ano mo, malikhain.
0: Creative. Para malibang ka lang. Kay Ma'am Framie Barhawaras, good afternoon sa Indo. Para sa ko, di ko pwede i-let go ang mga religious booklet or novena rosary. Maski gura nun na kaluma, nasa keepings pa rin.
1: Gali marauton man, ano man pag inano mo, ang tinapok mo iyan or kaya sinulo.
0: Di bali, i-ano mo na lang, itago mo na lang.
1: May sinat pala si Ma'am, ay, thank you Ma'am Famia, dyan sa may... Sa tagasin nga si Ma'am, taga-Bakakay. May nahapon dyan sa mga taga-Bakakay. May sinan si Ma'am Clarita Castro sa ano, nag-message siya. Inida ang day niya matapok.
0: Ano iyan?
1: Lumang Tupperware. Tao da kaya kang aki niya.
0: Iyo. Parehas magkita ng ano, Ma'am Clarita. And dahil tinauhan iyan kang ano, special sa tuyang tao. Dahil taman matapok pa.
1: Thank you, Ma'am Clarita.
0: Kay Bolodoy Ibuenga. Ay, Bolodoy, kumusta ang ano, ang fishing? Ang day ko kaya itapok ang binigay pasalubong sa kong pamangking kong fishing rod kahit madami na ang collection ko.
1: Ano yan na fishing rod?
0: So pambangon with.
1: So mismong talim parang gano'n. Sige, yeah. Search ko na lang.
0: fishing rod. Search ta. Ang fishing rod para dahil kita maano.
1: Balak man kaya Sir Buloday na mag ano.
0: So mismong ano. So pole. Okay. Yung mismo ito ang
1: so pakuman pala so.
0: Fishing para. Rod mismo.
1: Iyan ang habo ilat go ni Sir.
0: Dahil iyan ang ano may nagtauman sa iyang special sa iyo. Thank you po, Sir Bolodoy. Kay Anthony, dipisilo na hapot as na simbago, ano? Pero sinimbag niya mang giraray, di ba? Para sa kuya, dipisilo man talaga itao, lalo kung nasa isip mo na ang tawong pinadaba ka. Pero iba su pinadaba, kaya let go ko man sa nata. Syempre, kung may past present, kaya maging aware ka sa mga posibilidad na mangyayari sa tuya. Wow! Kasya lang ano niya, ha?
1: Nasa, nasa out of the box. Sir Anthony. Mas pinalawak niya
0: ang
1: kaisipan na sa pagsagot ng ating katanungan, mga katindugon. Ano? Grabe. Thank you, Sir Anthony. Ha? Maski talagang nadipsilan ka, nagsimbag ka, Sir Anthony. Oy, sabi ni Ma'am Framey, dakol dang nagdanog sa
0: may, sa may upper bongga, baka kay Albay.
1: Oy, malay na kapon sa inyo dyan, sa mga taga baka upper kay bongga. Upper bongga.
0: Bonggang-bongga kaya dyan.
1: Ay, thank you man, Sir Anthony, sa ano sa pag-comment mo. Ano man, ano naman masasabi mo, Digdi? Difícil ta talagang ano, i-let go sa mga taong pinadaba. Ayan, sabi niya, lalo na kapag may past ka dumaan. Sabagay, yung malanggad, no? Parte?
0: Parte
1: na siya kang buhay mo. So, talagang, dahil mo naman talaga ito, dahil na talaga mawawara sa mga memories nito together. So, talagang, ikikip mo na lang siya.
0: Alright, 32 minutos na. Magalis ang alas sa 4 nin pagkahapon, mabalik pa ang tugtugan on one.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One.
1: Radio.
2: One. Radio.
3: Number one.
1: Number one.
3: It is News and Your
1: News. One Radio. News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pa sasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
13: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consultation.
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viracata, Duanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: One Radio.
14: Tindugo na.
15: One Radio News FM 91.3.
16: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindog na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 5 minutos na sana bago. Ano, alas 5 ng pagkahapon. Sa mga pahabol mo nakita ng comment. Siyempre maraming pagkahapon kay Ma'am Christina Cubilia. Sabi niya, always po nagdadangog from San Carlos, Tabaco. Maraming na pagkahapon tabi sa inyo dyan sa Barangay San Carlos, Tabaco City. Kay Ma'am Janeline Camo, sabi niya, good afternoon po. Sa kuya, ang day ko kayang i-let go ay yung t-shirt kong nabakal. Naka-discount kaya ako sa tindera. Wow! Garo matibay ka makipag, ano madam, makipag-negosasyon. Kaya naka-discount ka. Oo, yan dahil sa iyang day kayang i-let go. So, naka-discount siyang t-shirt. Wow! Shoutout sa Camo family. Maraming na paghapon sa indo.
1: Kay Christian Abrachan, maraming na hapon sa imo. Sabi ni Bulodoy, ang ano da, ang fishing da kaya pang pahalik stress.
0: Talaga. Kung ano, kung nakakadakop ka, pero kung hindi ka nakadakop, pero mas may stress ka. Quatro minutos na sana naman bago ang alas 5 ng pagkahapon. Makasakit. Inabot na naman kita ni na oras ni na pamamaaram. Sa tuyang turugtugan. Masunod po para the 30. Kami man po Girara and Sendong makakaibanan ng Girara. Sining man na kami ang Sendong nakaibanan digdis sa tuyang naging turugtugan, naging irestoryahan, naging irestoryahan. Salamat sa mga new followers kang sa tuyo yung Facebook page na Tugtugan on One. 111 bagay niyo, 111.
1: Sa mga gusto po
0: 111, syempre, na sa One Radio kita. Wow.
1: Sa mga gusto po po mag-follow, pwede po ka mag-follow sa Tugtugan on One.
0: Inigiraray ay naging Tugtugan on One. Nakaibahan nito kami, dahing iba ko si Eric Soin.
1: Hindi man po, si Berna Banawon. Oy, salamat giraray mga katindugon. Sa aga giraray, Biyernes. Tigdi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tintugan na!

0: sa headlines kan mga parada ningin. Barata!
1: Parada! Parada! Parada! Headlines!
0: Albay Chamber of Commerce and Industry nangapoda ni na pagkasararo sa tahawakan epekto kanabulkan mayon na.
2: Tabang ka na pribadong mga namamanuaan, dakulang bagay para sa nagpapadagos na clearing operation sa Ashfall, sigon sa BFP Albaya.
0: Mga kapulisan ka na sorsogon na preparado nang i-deploy sa Albaya en kaso maglalapa ang aktividad kan bulkan mayon na.
2: 215 milyones de pesos na tabang aprobado na para sa mga apektado kan pag-aalboroto kan bulkang Mayones.
0: Clearing operations nagpapadagos sa Kamilig Albaya makalis ang nangyaring ashfall lagi kan sa bulkan ng Mayones.
2: Pagdeklarakan state of calamity dakulang tabang para sa mga paraoma na apektado kan pag-aalboroto kan Mayones.
0: Sa lado nasyonal, Representative Leviste pinahimutika na warang basihan ang mga alegasyon ni Reto.
2: Senator Lacson ipigbuyayag ang subuot 500 milyones de pesos na alokabola kay Senator Marcoleta.
0: Pagtalubo kan ekonomiya, nagluway pa sa 2.8% sa enot na quarter kan 2026 sigon sa PSA.
2: VP Sara inapod nagibugibo ang impeachment case kontra sa iya.
0: Utang kan na Pilipinas uminabot na sa 18.49 trillion pesos sigon sa Bureau of Treasury.
2: Senator Judges, dapat na umakto na sa buot bilang mga hosgado as in ipahiling ang pagiging impartial sigon sa political analista.
0: Dalawa sa kanasyon, U.S. Secretary of State Marco Rubio as in Pope Leo XIV na nakatalaan na maghurona.
2: Sa bareta nga pang salula, peligrosong init sa Bicola, padagos ang mga helang huli sa init naglangkaw.
1: Parada 30 Headlines.
0: Diyos marhaya na pagkahapon Bicolandia, aldaw po kitang unyanin Webes, Mayo 7, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapaghatod bareta. Ako

0: si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook Radio 91.3 News FM. Oras, alas 5 sa isni na paggahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
2: Parada, puwenta, karambang peta, lukan.
0: Nangangapodan ang Albaya Chamber of Commerce and Industry sa Bureau of Fire Protection, mga fire volunteer, private water truck owners, as in iba pang sektor na magtarabangan para masimbagan ang epekto kan ashfall sa probinsya kan Albaya. Sa saindang pangapodan online, nakikaulay sinda na pagtarabangan na mahali ang mga abo sa mga tinampo o sa mga pampublikong lugar, orog na taadakulaan humakaini sa salud as in kaligtasan na kan publiko. Nangapodan naman ini sa mga negosyo as in pribadong individual na makisumaro sa paaginin na pagtataunin na supply ng tubig, protective mask, pagkakana, may inom na tubig, fuel assistance, as in iba pang logistical support para sa mga responders as in volunteers. Miantras tanto sa ikalimang aldawa kana clearing operation, labi man ang napasasalamata kana grupo sa mga otoridad na dagos-dagos na nagsiserbi sa mga apektadong barangay.
1: Miantras tanto warang patuda ang paglilinig kan Bureau of Fire Protection Albaya sa abo sa mga tinampo asin komunidad na kausakan paguranin amo hali sa Bulkang Mayona. Sigon kay Albaya Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Jerickson Milafrol o Miraflora, nakulang ang manpower kan mga ahensya di gobyerno kaya mahaluyan ang proseso kung sindasana ang maghihiro. Hulidigdida kulang tabang subuota ang pagtabang kan mga residente sa kada komunidad ngan inamahali ang mga abo asin iba pang volcanic debris sa saindang lugar. Sa presente, nalinigan ang subuota ang mga national highways kaya presenting pigtutukar o pigtutukara ang mga barangay roads. Sigon kay Miraflora na ang mga abo na sa indang natitipon ang ipigtatapok sa mga designadong lugar nga ni na may bitarana na makaapiktar pa sa mga residente.
0: Miantras tanto, preparado ang personahe sa kana kapulisan na kana probinsya ni Sorsogon na i-deploy sa Albay in kaso liwat na maglala ang aktibidad kana Bulkan Mayon. Sigon kay Sorsogon Police Provincial Office sa Provincial Spokesperson Police Major Arwin Destacamento, may naka-standby sindang personela para sa pagresponde ano man na oras na kinakaipuhan ng tabang kan Albay sa pag-alboruto ka na sabing bulkan. Bigayag man kay niya na dati na sindang nagpapadaranin na personel tuyong may aktibidad ang Bulkan Mayon na magagamit bilang pagtaong siguridad, pagresponde o pagdistribuir nin relief goods. Mensahe man kaini sa mga Albayano na sunodon ang mga abiso kan mga otoridad para sa saindang kaligtasan. Miantras tanto, nakapreposisyon naman ang saindang personahes en kaso na mag-alboruto ang Bulkan Bulusan sa saindang probinsya.
1: Miantras tanto, inaprobaran na kan gobyerno nasyonal ang 215 milyones de pesos na tabang pinansyala para sa mga paratanom asin mga trabahador sa agrikultura na naapektaran kan pag-aalboroto kan Bulkan Mayon, sigon kay Albay Governor Noel Rosala kaining Miyerkules Mayo 6. Sigon kay Rosala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang desisyon makalihis kang sa indang pag-uulay sa Manila dapit sa sitwasyon kan Bulkana. Sa nasambit na pondo, 65 milyones de pesos hali sa DSWD ang nakatalaan itatao bilang tig 10,000 pesos na ayuda sa lambang paratanom na apektado. 150 milyones de pesos hali sa dole ang ibabariwa sa irarangkang programang topada para sa mga agricultural worker na nawaran in hanap buhay. Sigon kay Gobernador Rosala, pigaasahan na tulos na iluluwas ang tabang na ini para sa mga benepisyaryo. Mantang pigpepeprar ini, mapuo naman ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagbariwas ng tigjis kilo na baga sa mga apektadong paratanom, urog na itong mga nakaistar

0: sa laugang 6 km permanent danger zone.
1: Alas 5 ona senin pagkahapon. Padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado lokala. Padagos na nagsasagibon in clearing operation sa Banuan kan Kamalig Albay. Makalis ang nangyaring ashfall sa lugar. Huli kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Segon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, inenot ninda ang clearing operation sa mga national road. Huli sa kadakol digdi ang nagaaging mga bihikulo, asin isusunod ang mga katinampuhan sa mga barangay. Nagtatarabangan na ang mga residente sa sent personal sa kanahensya de gobyerno sa operasyon na nganing maparikas ang sendang trabaho. Sa presente, nasa 8,000 na mga pamilya ang apektado ka na pag-alboroto ka na sa Bingbulkan. Bigayag man ang alkalde na sangunyan na kinakaipuhan ninda ang canned goods, mga pananom, magin ang sigid asin sa muda. Mensahe kaini sa mga apektadong residentes na magdangog sa mga abiso kan mga otoridad para sa saindang sa diring kaligtasan.
0: Mientras tanto, padagos ang paghahatod kan gobyerno provincial kan Albay, nihintaba nga sa mga paraoma na naapektaran kan aktibidad kan pag-aalboroto kan Bulkang Mayon. Sigon kay Albay Provincial Agriculture Office Head Darrell Jan Buen Consejo na nakikipag-koordinar sinda sa manlain-lain ng mga ahensya di gobyerno. Siring kang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuyohan kay ni na ipanaoan na subot 10 kilo na bagas ngunya na aldaw para sa mga paraoma na apektado kang nakalihis na pag-urami na abo. Kaibanan sa mga benepisyaryo ang mga paraoma sa mga banuaan kang Daraga, Kamaliga asin Ginubatan. Na pag-arama na igwaman na nakatalaan na cash assistance para sa mga ini alaga da ipan na isa sa pinala. Sinabi man ni Buen Consejo na dakulang tabang na pagsasairarom sa state of calamity sa nagkapeng lokal na gobyerno nga ni na marikas na maitao ang mga pangangaipok ang mga apektadong paraoma. Mientras tanto, nakakatabang mansubuota ang mga pag-uuran ngunyana nga ni na mahugasan ang abo na napatos sa mga pananoma na gulay asin prutas.
1: Alas 5.14 nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Na sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide.
2: Parada 30 barata nasyonal.
1: Pinahimutika ni Batangas First District Representative Leandro Leviste ang mga parata nga ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa saiya asin tinawan doon na ang mga nabanggit kay niya warang basihan asin di mapapatunayan na. Sa saiyang pahayag, pignigaran ni Leviste ang aligasyon kan vote buying asin subot pag-alok na maabot sa 10 billion de pesos sa nga ni mag-atras si Batangas sa Governor Vilma Santos sa posisyon. Bigagyat man niya si Recto na humampang sa Kongreso nga ni duman subot patunayan na konsisay ang nagsasabi nin katotohan kasabay ang napromesang maglalatag siya nin mga ebidensya asin testigo. Nainot ng pigbuyagyag ni Leviste ang subot scheme na kinaiimbeltuhan na kanagkapirang opisyal katakoda ka na proyekto sa Department of Public Works and Highways kung sain na pigsasabing igwang koordinasyon sa pagbakal ni daga para sa road projects. Mientras tanto, wara pang simbag ang nakampo ni Recto maparepit sa nasabing mga aligasyon.
0: Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Pampilo Pinlacson na igwa siyang na-receiving impormasyon na laog ang surat kang namaaram na si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral kung sa ina nakalag ang subuota 500 milyones de pesos na kantidada ni proyekto sa iraram ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw man ni Lacson na ang pagkakaigwanin alokables ang bako iligal alagad kaipuhan imbestigaran kung ang mga proyektong ini ang matanos na naisasagibo o kung igwang ghost o substandard projects. Sinabi kang senador na ihilingon kang senador an mga isinumiter na proyekto kan mga legislator nga ni na maaraman kun may irregularidad sa mga ini. Dahil subot nangangahulugan na naghagad nin pondo para sa proyekto an iguana tulos nin pagbayulara sa leya. Sinabi man ni Lacson na dakol na mga legislador ali sa parehong kapulungan an igwang kaparehong alokabols na maikukonsidera subuot na pork barrel. Ngayon trastanto, pinahimutikan man ni Marcoleta ang mga akusasyon asin inapod ining malisyoso at nawarang basihan ang aligasyon asin sinabing saro sa na ining pagbabalo na rauton ang tasyon. Sinabi ni Marcoleta na kung ang pagtataw ni endorsement sa mga proyekto ang pagbabasehan kan investigasyon, haros gabos na mga senadora ang dapat subot maimbestigaran, huli ta komo na ini nga piggibo.
1: Nairehistro ang pagbantula sa pagtalubo kan ekonomiya sa Pilipinas sa enot na kwartera kan 2026. Ang ekonomiya ang nasusukol sa pagikan gross domestic product o GDP o kantidada kan mga produkto asin serbisyo. Sigon sa Philippine Statistics Authority na ang ekonomiya ang nagtalubo sa 2.8% kan enero hasta Marso sa presenteng taon. Mas maluway ini ng 3% growth na nairehistro sa huling quarter kan 2025. Mas mabantol man ini sa 5.4% growth sa enot na quarter kan nakalihis na taon.
0: Mientras tanto, inapod ni Vice Presidente Sara Duterte bilang gibo-gibo ang impeachment case na isinunod laban sa iya kan Kamara de Representantes kasabay ka na pasasalamat sa padagos na pagsuporta sa iya kan publiko. Pinasalamatan man ni VP Sara na pinag-uulayan ni dakang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang issue na pigkakahampang kaini. Sigon sa iya, nagtutubod sindang ang mga pangyayari sa buhay ang parte kan plano kang Diyosa kabali na kung siya ang ma-impeach o dae. Si VP Sara ang presenteng nasa The Hague nganing bisitahon ang sa iyang ama na nakakulong at sinahampang sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Tinukarma na kan Vice Presidente ang mainit na political climate bago ang 2028 presidential elections. Sigon sa iya na talagang maati ang politika sa nasyon asin may grupong nagagamit ni na pangraraota nganing mapamarhay ang saindang imahe. Nagtutubod man si VP Sara na nagkukusog ang mga pag-atake laban na sa iya huli sa iyang pag-anunsyo na madalaga na sa 2028 presidential race. Iningganyar man niya ang publiko na maghimati sa impormasyong nahihiling sa social media huli sa pudisir subot ini nga mamanipula.
1: Suminakat na sa 18.49 trillion pesos ang kabilugan na utang kan gobyerno kan Pilipinas sa pagtatapos sa kan bulan nin Marso 2026 susog sa Bureau of Treasury. Naglangkaw ini ng 328.43 billion pesos o 1.81% poan sa 18.16 trillion pesos sa kana Pebrero. Asin masalangkaw ini nin 1.81 trillion pesos o 10.81% kumpara sa 16.68 trillion pesos sa kana parehong bulan na kanakaging taon na. Sigon sa ahensya, mayor menteng huli sa pagluya kana piso kontra sa dolyara ana paglangkaw na iniya na nagdagdag nin haros 299.5 billion pesos sa kantidad kana foreign currency denominated debt. Afwera pa sa net issuance sa kan government securities sa kabilugang utang 67.8% o 12.53 trillion pesos ang hali sa domestic debt, mantang 32.2% o 5.95 trillion pesos ang hali sa external debt. Ang domestic debt naghalangkaw nin 0% huli sa net issuance na 46.72 billion pesos, mantang ang external debt naglangkaw nin 4.81% huli sa epekto kana depreciation na kana peso. Ana piso nagsarado sa 60 pesos sa 0.748 centavos sa kada dolyar akan Marso 31. Mas maluya kumparar sa 57.665 pesos sa kada Pebrero 27. Kaya naglangkat 65 pesos sa kada Pebrero 27. Kaya naglangkaw ang gastos sa dolyar denominated.

0: ng G-Gives. G-Credits, pay later, less pay later, Atome, credit card limit, home credit kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas perya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Want to be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat, at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Hindi ko alam kung ito ay may katotohanan o di ka naman ito'y haka-haka lamang o di ka naman ito'y kagagawa ng mga fanay na atat na sa relasyon ni na Daniel Padilla at ni Kayla Estrada. Ano yung ganun, boss? Siguro naman napapanahon na din dahil may edad na itong si Daniel. At ganun din naman si Kayla. Aba, mayroong mga picture na umiikot ngayon sa social media na sila ay nakakalong si Kayla kay Daniel at si Kayla may pinapakita ang kanyang mga daliri na may sing-sing. Ang ibig sabihin niyan ay engaged na sila. Sila nga kaya ay engaged na. O di kaya naman ito'y kagagawa ng mga funny. O di kaya naman baka talagang sila'y magpapakasal na. Dahil mukhang mayroon niya akong katotohanan. Ala ha, medyo iniikot-ikot ko na lang ang chika. May katotohanan ng chismis. Ano nakakatawa doon? May katotohanan ba ang chismis na ito di umano si Kayla ay infanticipating na? Is it the truth? Is it the truth or is it the false? Malalaman naman natin yan sa mga darating na araw kung may lulobo. But I'm really so happy for them. They are such a beautiful pair. At sana naman ay maging masaya ang kanilang engagement. At ganoon na rin ang kanilang eventual marriage and eventual family. Let's just all wish for the best for Kayla and Danielle. Kumusta naman si Catherine? Wala na muna. Huwag naman natin pag-usapan si Catherine. Si Catherine naman may sariling happiness na rin kasama si Mayor Mark Alcala. Ito naman hindi showbiz, no? Pero yung isang pangalan ay lulutang-lutang ngayon sa social media at sa mga bali-balita. O, nakakatawa doon. Si Franco Mabanta. Kilala ko yan. Aray ko. I think I met him in San Francisco way, way, way back. I think he's the one. This is so familiar. Bigla na lang siyang sumikat. Ay, hindi. Hintay na lang natin. Ayoko nang pag-usapan yung kaso niya. Diba? Ang bigat-bigat. Pag pera kasi yung kaso, parang ha? Ano ka ba bang pag-usapan niya? Ganun na lang. Pero sa totoo lang, may tsura siya tsaka magandang katawan niya. I don't know if he would remember me when we met somewhere in San Francisco a few years back. What? Hindi naman siguro. Baka iba yun. Pero tiningnan ko ha sa social media. Wala namang ibang Franco Mabanta. So malamang siya yun. Ay inda, nagluluwasan na lugod ang sa iyang mga kung anik-anik yung kanyang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ngayon. Maraming mga vloggers ang merong masasabi sa kanya. Ay, hintayin na lang natin na magkaroon ng kaayusan sa mga kasong ganyan. Dahil yan po naman ay kadikit, karugtong, kaakibat, at ka-join sa flood control scandal in the Philippines. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugon na Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable.

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Ay, nako yung mga children. Ngayon lang na pa, hey. Ang oras natin, 6:39. And of course, napapanood po tayo sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. And yes, napapanood na rin po tayo sa Facebook page ng One Radio Tabaco. At syempre, dyan po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din sa Diet Public Market Facebook group. Ano ba? Eh kasi naman, natatakam na ako sa aking magiging dinner.
1: Wow!
2: Ganon. Hey, thank you so much sa lahat ng ating mga viewers at nagka-comment sa ating Facebook page. To Eusebio Enteng, binabati po natin ang Bermas, Castillo, Bello, Barciliano, and Banyaris family of Panarayon, Bacake, Albay, from Ikaw na po family, Jensa Fatima. Nam Zaragoza, good evening. Shout out sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Maya-maya lang, umpisa na raw ang Baraylihan. Wow! Happy Fiesta, Nam! At ganun din naman, binabati natin si Catherine Cantante Bermejo. Advance Happy Mother's Day kay Edna Bermejo dyan sa Nagastiwi. Sa May 10 po, ngayong darating na Sunday ang Mother's Day. At yun po naman ay para sa America, Canada at sa Philippines. Ngunit dito po naman sa The Tita Pollyanna Show, every Wednesday ay Mother's Day. Wow! Kaya pwede kayong bumati sa inyong mga nanay every Wednesday dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Romnick Bilaos, good evening. And eto may pahabol pa si Catherine. Shout out kay Jacob Bermejo and Hallie Main Sedal. Cherry Borja, good evening. Binabati niya ng advance sa Happy Mother's Day ang mga mahigos na si Madam Nora Zabalberino, Jane De La Rama, Ellen Cabria, Ophelia Bukay, and Mama Virginia Borja. Tindugun pa. Thank you so much. Watching from Kabul, Afghanistan, si Luzon Bornasal. Aka, Kuya Loing, saan ginagawa mo dyan sa Kabul? Aliw na aliw ako. Dave Pasig, good evening. Watching from Barangay Angas, Pasig, Camarines Norte. Wow, talaga lang. Wow, fresh daw ako. Wow. Thank you so much, Dave. Frammy Barha Juarez, good evening. And of course, shout out tabi sa mga guaping sa mga tambay. Bera, bera, bera. Guaping sa ba talaga? Yoy, yoy. Eva Oliver, good evening. Nagdarangog dyan sa... Saan ba yan? Nakalimutan ko kung saan ka nanonood. Sa Buang ba? Of course, ang kanyang three kids na nasina Yanyan, Ivan, and Jacob. Ina Pucho Floor, good evening! Kumusta ka na, Ina? And yes, kay Emerlyn B. Bustamante, good evening! Thank you so much for taking time out to comment dito po naman sa ating Facebook page. And of course, sa lahat po naman na nanonood, nagkikinig sa ating dyan sa First District of Albay, parts of the 3rd and 2nd Districts, ganun din sa Sorsogon, dyan po naman sa Catanduanes, Camarines Sur, and Camarines Norte. Narito naman po ang pinakabago at detalyadong ulat tungkol sa mga sistema ng panahon na binabantayan po ng mga ex ko dyan sa Pag-asa. Ito po naman ay sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Huwebes. Ang Tropical Storm Hagupit. Papasok pa lamang po sila sa PAR. Papasok pa lang, oh. Ito ang pangunahing binabantayan na bagyo na kasalukuyang nasa labas pa ng bansa. Ang kanyang lokasyon at the moment ay huling namataan sa 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May kalayuan pa yan. Ano naman ang lakas ng hangin? Mayroon itong maximum sustained winds na 65 kilometers bawat oras at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang galaw, saan naman ito gumagalaw-galaw? Kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagpasok sa PAR, inaasahang papasok ito kasi sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng Biyernes ng hapon. Bukas po yan ang hapon sa gabi o di kaya naman sa Sabado. Ang local name nito kapag nakapasok ay tatawaging Kaloy. Kuya Kaloy, huwag ka nang tumuloy. Ayaw namin ng bagyo. Gusto lang namin ng konting ulan lang. Para matighaw ang tigang na lupa. Ayon sa Pag-asa, maaari itong pumasok bilang tropical storm o mas malakas pa. Ngunit may posibilidad ding humina habang nasa loob ng PAR dahil sa hindi magandang kondisyon sa kapaligiran. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na dumapo ito sa lupa o magdulot ng direktang malya o malaking pinsala. Ngunit patuloy itong sinusubaybayan. Meron din po tayong low pressure area sa loob ng PAR at ito ay nasa 315 kilometers silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa ang posibilidad na maging ganap na bagyo o tropical cyclone. Magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulong pagkidlat sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region sa susunod na 24 oras. Maaari ring maapektuhan ang Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin. Nagbabala po ang Pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa mga apektadong lugar dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Kaya amping in town kamo diha sa Kamindalawan o sa Kabisayaan kay mag-uwan-uwan diha kuno karon kay naa na diha katong bigla ako nagbisaya na carried away. Kaya naman, asahan nating magiging maulan-ulan siguro ang ating panahon bukas at sa Sabado. Paano na lang ang ating mga lavaday? Lavaday? Kaya kailangan nating maglaba na. O, diba? Para naman na matuyo-tuyo naman siya. At yung iba naman, pag may mga binabalak na pag-outing, tantsahin nyo muna ang panahon at baka naman kayo'y maabala lamang kung hindi kagandahan ang panahon. Parang mukha mo lang. Joke lang. Ano ba? Pag hindi kagandahan ang panahon, parang joke lang yun. Tungtuwa si kuya. O, si ate. Ese baby. Ese malupiton.
3: Aray ko.
2: Ese Johan. O oh, ayan, masaya na silang lahat. Alas 6:47 na po ang oras. At sa Showbiz Papi Tik,
3: Showbiz Papi Tik,
2: ito nagiging viral na ang isang bagong sibol sa telebisyon. Ang kanyang pangalan ay si Joy Barcoma. Siya ay ang Miss Earth 2025. At talaga namang napakasaya niya at napakakikay niya. At alam niya, no? Sabi niya, wala siyang pakialam kung tinatawag siyang host na parang baklang kanan. Ano yan? Kaya ngayon, viral yung kanyang mga video kung saan siya po naman ay nag-host ng isang beauty contest na parang nakikipag-chika lang. Alam mo, ibang klase na itong si Joy Barcoma, ha? Para bang ang feeling ko, she had to happen. Siguro napapanood ninyo siya sa inyong mga reels. Kung kaya naman, tawa lang tayo ng tawa dahil nakakatuwa talaga siya. Tsaka ang dami niyang mga interviews, kabi-kabila. Ayan, tandaan yung pangalan, ha, sisikat yan at malamang mag-aartista yan at bagay na bagay siya sa mga rom-com. Kaya tatabi na lahat niyang mga nag-aarti-artistahan dyan ngayon pag pumasok na si Joy Barcoma. Ano nakakatawa doon? Eh, nakakatawa si Joy. Ibang klase, parang walang katapusan ang kanyang pagpapatawa at ang galing niyang sumagot. Ang tawag doon ay repartee. Kumbaga para kayong nagba-volleyball ng mga salisalita, eh ang galing niyang sumalo, ang galing niyang magbato. Kaya naman, inaasahan po natin na maging mas lalong sisikat ang pangalang Joy Barcoma. Kinukwento rin niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay nagsimulang magtrabaho sa edad na 11 years old bilang background extra ng isang television series. Tapos sumali-sali siya sa mga beauty contest hanggang siya ay naging Miss Earth 2025. At ngayon, most sought after host at meron na rin siyang isang morning show. Kaya talaga namang inaasahan nating sisikat ng bonggang-bongga itong si Joy Barcoma. Good luck, Joy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, OneRadio.net. 10 minutes before 7 o'clock.

0: Hola, hola, hola, hola. Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyan Show. Kumusta naman po ang sa inyong Dina Bonavie? Masyawin. Onya, onya, dyan gabos. Iguana, ay, naguruli ana gabos. That's very nice. Yung mga bagets, amoy gabi na ba? Hindi na ba sila amoy araw? Nahirap na yung amoy araw, maasim-asim. Yung iba naman, ayaw na. Ayaw, gusto lang nila magpapunay. Anyway, whatever floats your boat on a terrific Thursday night. Araw na mga uhaw ngayon. Dapat ha, nakainom na kayo by this time, no? Dahil gabi na. Siguro by this time, nakainom na kayo ng anim. Nagbasong tubig. Yung katamtamang laki. O di kaya mas sobra pa kasi mas lalo kitang napapaha sa mga araw kaining panahon na mainitunoy. As in, maling ahuton ang panahon. Ang aning hotline, 09-614-473-923. At iguan naman po kitang na... Kada ini, kaso bagong aga ko pa ini nakuan. Sabi niya, hi tita, good day. Gusto ko lang pong itanong kung konektado ba ang back to you at clap back. Ano? Anong back to you at saka clap back? Yan po naman ay mga termino ngayong panahon ito ng digital age. Yung, eh, back to you. Clap back ko yan sa'yo. Kami ganon. Thank you so much. At eto na naman, nagpapauso ba kayo? Itago na lang daw siya sa pangalan ng ex ng kanyang boyfriend ngayon na Mariel. So, hindi niya pangalan yon. Itinatago natin siya sa pangalan ng kanyang o ng ex ng kanyang boyfriend ngayon na Mariel. Ayan. Sa kanyang katanungan na konektado ba ang back to you at ang clap back? Ganon. Yes, konektado po sila dahil parehon silang mga salitang galing sa English na madalas gamitin sa social media, pakikipag-usap o sa showbiz. Pero magkaibang ibig sabihin at gamit nila. Ang back to you, literal na ang ibig sabihin ay bumalik sa'yo. Sa'yo na muna. Ginagamit ito bilang ibinabalik mo ang usapan, atensyon o responsibilidad sa kausap mo. So sa'yo niya, parang sa kanya, sa'yo niya ibinubuntun lahat, di ba? Pero ito ngayon, pag sinabing back to you, binabalik mo lang sa kanya. Sa usapan, kapag tinapos mo na ang sasabihin mo at gusto mo nang marinig ang sagot o opinyon ng kausap mo. For example, sabihin mo, sinabi ko na sa'yo, back to you na, ano ang masasabi mo? Ganon. Sa radio o TV naman, kapag ibinabalik ng host ang usapan sa co-host o sa reporter. Alright, back to you, baby girl. Thank you so much. Pangalan talaga ng reporter, baby girl. O si baby boy, nasaan? Sa away naman o yung mga argumento, kapag sinabi mong, it's back to you, ang sabihin ay... Ikaw na ang bahala o sa'yo na ibabalik ang problema, desisyon. O yun na nga, no? Ibinubuntun mo agad sa kanya. Parang bida volleyball mo lang sa kanya. Sa kanta naman, sikat na kanta ni na Selena Gomez. Tama, Selena Gomez at Louise Tomlinson. Pero ang ibig sabihin dun sa kantang yun ay it's about love na laging bumabalik sa'yo. Ganun yan. Sweet, no? Back to you. I love you. Back to you. Oh, diba? Ay, ang sweet noy. Pag may nagsabi sa'yo ng I love you, sabi mo na lang, back to you. Pero mas maganda pa rin yung I love you too. I love you 3. I love you 4. And so on and so forth.
1: Ganon!
0: O eto, Mariel, makinig ka. Ang clapback naman, literal na ibig sabihin ay pumalakpak, pabalik. Pero sa slang, ito ay gantihan ng sagot. O sagutin ng matalim. Ito ay mabilis, matalim. Aray, so matalim. At madalas ay nakakatawa o nakakahiyang sagot o reaksyon sa isang naninira, nagbabash o kumikritiko sa'yo. Ganon. Ginagamit ito kapag may ng insulto sa'yo at sinagot mo sila ng parang tinalo mo na sila sa argumento o sa wika. Halimbawa, no, sabi na merong nagsasabi ng ang ganda ng clapback ni Ann Curtis sa basher niya kanina. O, diba? Yung clapback, yung kanyang sagot. Ito ay parang sagot na pamatay o retokada sa Philippine slang. May slang na tayo, no? Ano naman ang connection nitong dalawang ito? Clapback tsaka back to you? Pwede sila magkasama o magkaugnay sa ganitong sitwasyon. Kapag may nagtanong o naninira sa'yo, pwede mong sabihin, back to you! Arang tawag sa ginawa mong yan ay isang clapback. Sa madaling salita, ang back to you ang paraan o linyahan na sinasabi mo. Ang clapback ay ang uri ng sagot, the quality of the answer that you gave, or the reply, or the retort na ginawa mo. Yung paggamit o pagtugon ng matalim. Kailangan talaga praktisado ka dyan. Yes, you have to be very witty. If you don't have the wit, you'll just look like sobrang hinug na saging sa isang sulok na nilalangaw. Halimbawa, no, may nagsabing basher. Sabi ng basher, ang pangit naman ang suit mo. Ang isasagot mo dyan, back to you naman, oh. Mukha nga eh, hindi maayos eh. Yung mukha mo. Aray ko. Kaya ang resulta nun, ginawa mong isang clapback at ginamitan mo pa ng linyang back to you. O, diba? Okay na ba, Mariel? O yung itinatago natin sa pangalang Mariel? Na pangalan ng kanyang, o ng ex ng kanyang boyfriend? Ginagamit talaga ang back to you kapag ibinabalik mo ang bola sa kausap mo, di ba? O kaya ay gumagamit ka sa sinabi nila. Ginagamit mo yung kanilang mga sinabi. Halimbawa sa sitwasyon, sabi ng friend mo, ang taba mo yata. Ikaw naman, back to you, mas mataba ka nga eh. O diba? Parang 69 mentality rin yun. Babaliktarin mo lang yung kausap mo. Sa isang sitwasyon naman sa argumento, halimbawa may magsasabi, wala kang alam dito. Ikaw naman sasagot, ah, ganun ba? Back to you na lang, ikaw na ang magaling. Uwian na, may winner na. Ibig sabihin nun, sige, ikaw na bahala, suko na ako, ayaw mo na makipagtalo, di ba? O, di ba? O, di kaya naman, sabi ng host, yan ang balita ngayon. Back to you, baby girl. Ayan. So, alam mo na yan, ha, Marielle? Siguro naman, pwede mo rin sagutin ng pamatay, retokada, o sarcastic. You know, yung mga tipong natahimik yung kausap mo o napahiya. Halimbawa, sabi ng basher, ang pangit naman ang mukha mo, parang naipit sa pinto. Sabi mo naman, o sabi ng artista, o kung sino ang pinagsabihan, hiyang-hiya naman ako sa iyo, at least may mukha. Ikaw ba? Wala ngang mukha, eh, puro na lang kayo salita. So, wala na siyang face. Sabi naman ng, o comment naman ng isang netizen, grabe yung clapback. O, meron din sa sitwasyon, halimbawa, no, na nang aaway ka, di ba? Sa Sabi ng isang tao, ang hihina naman ng arguments mo. Ang isasagot mo dyan siyempre, sorry ha, hindi kasi ako sanay magsalita ng hangin katulad mo. Ang resulta, yan ay isang matinding clapback. Kung sa showbiz naman, may magsasabing ang luma na ng style mo. Ang isasagot mo dyan, bago man o luma, ang importante, tao ako. Hindi katulad ng iba dyan, halimaw! Kaya dapat dinidiin din natin ang back to you bilang isang clapback. Diyan mo makikita kung papaano sila nagtatagpo kapag ginamit mo ang back to you para mang-asar o gumanti. Clapback na yan. Kaya talagang ano sila, no, magka-relate. Siguro magpinsan sila, hindi nga siguro magpinsan. Magkapatid ang clapback at back to you. Halimbawa, sasabihin ng isang taong, ang 80-80 mo naman. Isagot mo na lang doon, back to you. Clapback yon dahil sinagot mo siya ng mabilis at parang tinapon mo sa kanya yung kanyang sinabing pang-iinsulto. O ang sasabihin naman ng isang tao na wala kang fashion sense. Ang isasagot mo dyan, back to you naman o, oh, suot mo nga parang basahan. Pahiram! Basa yung aming ano eh, lapag. Clapback yan dahil matalim ang sagot mo. O sasabihin naman ng isang tao, inggit ka lang. O isasagot mo dyan, back to you, ikaw nga ang inggitera eh. Inggit na inggit ka dahil inggitera ako. Oh, ganon. Classic yan. Sa madaling salita, back to you, yung linyahan, yung phrase. Clapback naman yung uri ng sagot. O yung pagganti. Kaya pag sinabi mong back to you, para ka rin mang-aasar, clapback na yun. O diba? O natapos ng ating background. Anyway, sana maliwanag yan sa'yo, Marielle, at magagamit mo yan. Or di kaya naman, naunawaan mo, no, ang ibig sabihin ng clapback at back to you. Ha? Huh? Oh, gagamitin mo ba yan sa friends mo? Wag naman, kasi masakit yan pag minsan eh. Anyway, narito po ang debut premiere ng isang awiting bago kong gawa para sa inyong lahat dito. Kaya I'm so excited. I wrote the lyrics for this song, by the way. And it's a beautiful love song. It's very short. Although, parang baklang kanal yung lyrics. Gusto ko yung word na baklang kanal. Oh, eto na ang Dito Na Lang Ako sa One Radio, your best cafe radio. One Radio Tamako, One Radio Diet, Dito Na Lang Ako.

0: Tara muna, mag-usap wine muna tayo.
1: Usap wine. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Panalo sa panlasa!
0: Tingnan na ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wonok Chicken Inasal Diet. Pukas-pukas kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Cafè, Burna, Healthy Bar, The Tita,
1: The Tita Luciana Show.
2: Oh yeah, 7:37 upon as Natin Dito said, the Tita Poyana Show. Good evening po, gents, City of True Love, Tabaco City, and of course, ang First District of Albay. Ganon din po, napapakinggan tayo sa ilang mga party dyan sa 2nd and 3rd District of Albay. Mga party ng Catanduanes, Sorsogon at Camarines Sur. And of course, napapakinggan po tayo sa One Radio Diet sa buong Camarines Norte at ilang parte ng Quezon Province. Good evening to all of you. This is your Tita inviting you all to have a wonderful time on Sunday. Dahil yan po naman ay Mother's Day. Pero syempre kailangan pong bagay naman sa edad ng ating mga nanay ang ating selebrasyon. Para po naman sa ating mga senyorita, mga senior mommy, yan po naman ay 60 years old pataas. Dapat ang vibe dyan ay bawal na ang matataba, mahina ang ngipin, at syempre madali nang sumakit ang tiyan. Alam natin yan, that's a reality that we should all accept. Kaya naman dapat tayo ang nag-a-adjust, no? Kaya best na best po ang mga malalambot at madaling ngat-ngatin na mga lumpiang Shanghai. Oh, favorite talaga yan, no? Ginisang munggo na may chicharon, that's comfort food. Ganon din ang tinolang manok o bangos. Kailangan mainit na sabaw dahil ito'y pampalakas. Ganon din ang ginataang kalabasa at sitaw o kaya naman ginataang langka. Fish, very important. Para sa mga senyorita, paksiw na isda, sinigang na isda, escabeche. Mas healthy at hindi matigas sa tiyan. Ganon din ang steamed lapo-lapo. Sosyal pero healthy. Oh, diba? Sa dessert naman o yung panghimagas, pwedeng biko, suman o kakanin, fruit salad o graham balls. Kaya iwasan din muna ang sobrang matamis dahil baka meron ng katiwalian sa kanyang sugar count ang ating mga mother dears na mga senyorita. Anong dapat iwasan? Siyempre alam nyo na yan. Yung mga masyadong mamantika, yung mga crispy pata, lechon kawali, wag na muna yan. Baka tumaas pa ang BP, no, at sumakit ang balakang. Kaya dapat nasa safe side tayo. Ganun din, iwasan natin ang matitigas na korne. Sa mga middle-aged, modern nanay, mga 40 years and to up to 50 years old, ang vibe niyan, kaya ko pa. Basta masarap at sulit. Wow! Best na best dyan ang classic Pinoy fiesta food katulad ng lechon belly o lechon de Cebu. I love it. Caldereta, menudo, afritada, kare-kare na may bagoong. Naku, napakasarap! Isama na rin dyan ang sizzling sisig kung mahilig siya sa maanghang at pulutan style. Siyempre, nandyan din ang seafoods, buttered garlic, shrimps at crab. Ganun din ang grilled liempo. Walang tatalo dyan. All-time favorite yung grilled liempo na yan. Sa dessert o panghimagas, pwedeng-pwede ang halo-halo, ice cream, mango float o cake. Okay din naman, pero pwede na siguro ang lahat, pero dapat kung nagda-diet si mother kinabukasan, ay wag nang sumobra, diba? Tsaka dapat sabayan natin siya. No, kung hindi siya kumakain nun, wag din tayong kumain nun. Kasi baka matakam. Para naman sa mga young moms, that's mga 20 years to 30 years old na mga mommy, ang vibe niyan kasi aesthetic pa, Instagrammable at socialin. Best na best ang trendy at social na only wings o only ribs, buffalo wings o honey garlic, samgyupsal o Korean food. Sobrang sikat yan. At ganoon din ang pizza at pasta like carbonara at lasagna. ang salads at healthy bowls. Kung health conscious, no? Marami kasi mga mommies na health conscious, gusto nila ng mga salad. Sa coffee and sweets naman, pwede yung mga coffee dyan na si Shalin o di kaya naman coffee jelly. Pwede rin gourmet tuyo with eggs, breakfast style. At syempre yung cakes na may design o personalized. Diba? Happy Mother's Day, Mommy! Ganon. Huwag lang masyadong lutong bahay, ha? Kasi masyadong simple yan. Gusto nila na parang nasa restaurant o di kaya may effort naman. Huwag masyadong simple. Ang bonus tip natin dyan, ano man ang edad, panalo ang ganito, ha? Kahit anong edad pa yan ni nanay, siguraduhing matutuwa siya kung eto ang gagawin mo. Ikaw ang magluto o magbayad. Wala siyang gagawin, walang hugas, walang ligpit. At syempre, kompleto ang pamilya. Kaya, ilang taon na ba ang mami nyo? Dapat angkop na angkop sa kanyang age, at sa kanyang health, at ganoon din sa kanyang mood, at sa kanyang mga gusto. Ibigay hilig kay nanay sa May 10. That's a Sunday. Although dito naman sa atin sa The Tita Pollyanna Show, Mother's Day, every Wednesday. Nagtatanong kayo, bakit? Eh kasi nga, Memercules. Memercules. O, diba? Talagang naiisingit ko pa yan. Hello, good evening to Emmerlyn Bustamante. At ganoon din kay Filipinas Marquez. Hi, Filipinas! Kumusta ka na? Miss you too. And of course, regards sa yung mommy, si Gemma Layese. Ay, nako, ang ganda pa rin at her age, ha? Kaya, ha, pakikiss na lang kay mommy Gemma sa Mother's Day. Hello, Nami Ring. Hello, Anna. Oo, hindi pa ako nakakapasyal dyan. Saka na ako, magpapa-manicure, pedicure, foot spa, face spa, face spa! Pwede bang pa-foot spa yung mukha ko? Parang hindi naman nakakatawa yun. Mukha? Finood spa? Ano yun? Ilulublublub mo rin? Ano kasi yung visuals, no? Biglang maiisip mo, ha? Finood spa yung mukha niya? Paano yun? Nilublub? Ilulublub yun. Ano ba? O ayan, bigyan nyo rin ng beauty treatment si mami, no? Sabado pa, dapat hair color, kung gusto nyo ng hair color, pa-facial, pa-foot spa, manicure, pedicure. O di kaya naman kung medyo masusyalin pa, bahay ng bagong damit na pang Mother's Day, lahat kailangan talaga i-spoil natin ang ating mga mami sa May 10, 2026, Mother's Day in America, Canada, and in the Philippines. Wow! Kung gusto nyo naman ang simple lang, sa bahay na lang, magluto na lang kayo ng paborito ni mami, and that'll be A-okay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita at 7:48.
3: Tahimik ang paligid, pero puso ko
1: na tita Pollyanna.

0: sabay tayong itit. 4 minutes after 8 o'clock, yung ibig sabihin nun, nandito na tayo sa huling oras na ating pagtatalamitam ngayong araw ng Huwebes. And yes, maliban sa pagiging araw ng mga uhaw ngayon, as in Thursday, araw din ngayon ng mga iyakin, ha? There's nothing wrong to cry. Mas masarap nga sa feeling pag nakaiyak ka, diba? Kailangan may dahilan. Huwebes. Oh, pinilit.
1: Greetings! Shout out! Bully Bar!
0: Yes, it's greetings time. Kaya holding hands na tayo. Gusto nyo magkaakbay. Pwede rin magkayakap. Habang tayo ay nag-greetings sa ating shout out Boulevard. Of course, para sa mga nag-comment sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Ganun din po naman sa One Radio 91.3 Tabaco City. Hello kay Eusebio Enteng at sa lahat po dyan sa Panarayon. Lalong-lalo na sa Bermas, Castillo, Belo, Barciliano, and Banyares family. From ikaw na po family dyan sa Fatima. Nam Zaragoza, siguro Barreliha ng Unyan. Dyan po naman sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Ta fiesta pa ng Unyan. Catherine Cantante Bermejo, advance happy birthday kay Edna Bermejo. Dyan po naman sa Nagas, Tiwi Albay. Romnick Belaos, good evening. Catherine, may binabati pa rin siya at may shout out kay Jacob Bermejo at Haley Main Sedel. Tita Cherry Borja, binabati ni Tita Cherry ng Advanced Mother's Day sa mga mahigus na sina Madam Nora Sabelberino, Jane Delarama, Ellen Cabria, Ophelia Bukay, and Mama Virginia Borja. Tindugon pa. Wow! Of course, Kuya Loinks. Kumusta ka na dyan, Kuya Loinks sa Kabul? Dave Passit, dyan sa Barangay Angas, Basud Camarines Norte. Ay, hindi na ako fresh. Tito Frammy Juarez, na dyan pa ba ang mga tambay na mga guapings? And of course, hello kay Tita Sardi at kay Jacob. Dyan pa rin po sa Upper Bonga, Bakakay Albay. Eva Oliver, kumusta naman sa imo mga aki na sina Yanyan, Ivan, asin si Jacob. Ina Puchul Floor, dyan sa Legazpi City, good evening. Emerlyn Bustamante, good evening. Filipinas Marquez, hi Filipinas, and happy Mother's Day to you and to your mom, si Tita Gemma. Namering o si Ana, kumusta kayo dyan sa Los Baños, Laguna? Of course, kay Kuya Rene Sibalia Castro. Kuya Rene, kumusta ka na? Watching from Timbuktu. Kailan ka mag-watch from Timbuk 3? Timbuk 3, oh. Yes, I always keep safe. Sila ba safe? From me? Tess Velasco, good evening. Of course, stay safe sila sa akin. Ganon. Dr. Sylvia Veloso Prado, good evening. Nena Palanas Bobbies, good evening. At sa lahat ng mga nag-aantabay sa programa, dyan po sa Suwa Malinaw Albay. Thank you so much for watching and listening. Ganun din kay sa Gabos Daan na nagdadangog. Ayan, si Tita Nena Palanas Bobbies. Of course, dyan po naman sa Binitayan Malilipot Albay. Good evening sa Bongay family. Dyan po sa Mandulungan Daet, ang super ganda na si Tita Dolores Pacao. Happy Mother's Day. Siyempre, si Kagawa John Bongalon. Diyan po naman sa Barang Hawon, Tabaco City. Ganon din si Ninong Noel Bongalon. Ninong ha, malapit na ang Pasko. The joke lang. Of course, binabati din po natin ang Bongay Family. Diyan po naman sa... Saan ito? Bongay Family. Ayan. From Errol. Ayan. Evangeline Vianas. Hello. Ganun din kay Marisa Binias. Diyan po sa Puro Cuatro ng Mariro. Good evening to the Descalzota Family. Hello, Jing and Gianan Family. Diyan po naman sa Kubo. Hello, good evening to Tita Evelyn Vargas kay Tito William Vargas at sa kanilang mga apo at mga kapitbahay dyan. Ganon din sa Malaga Family dyan sa Kubo to Mame and to Pape. Dyan po sa Buring, Bornelia Family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. God bless from Maricel. Dyan po naman sa Remedio Street sa Daet, Barangay Dos, as in Pasig. Hello kay Ninang Cora Hordas, kay Ninong Alan Hordas, ganun din kay Zaya Mays Hordas, at syempre naman kay Doña Shioni Jimenez, ganun din kay Tita Loy Loy. Good evening! Thank you so much for listening in every night. Borillo Family, especially kay Let Borillo, Genesis Zone 3, Burak Street, San Lorenzo. Larisa Banyas, hello. Of course, kay Kuya Albert Manzo and family dyan sa Ophelia Street sa Daet. Ganon din kay Kuya Richard Ocan at sa kanyang mga pasahero sa kanyang taxi na umiikot-ikot sa Daet. Dyan po naman sa Puro Cuatro sa Burabod, Abilgo's family. Abais family dyan sa Lagoan. Ganon din po naman sa Sofranos family dyan sa Camimbugan. Daet Camarines Norte. At syempre kay Sarge Fred dyan sa Katanawan, Quezon. Binabati din po natin ang lahat na nakikinig dyan po naman sa Cormidal at binabati natin specially si Aldrin Cobalias as in si Mama Paz. Rizzo Family, dyan sa Orpao. Good evening. So, agumdaan ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Shout out. Pero magkataring sa nasindangon niya. Of course, kay Tita Shirley Belier, dyan sa Datag and the Belier Family. As in, an sa indong mga kapitbahay. Kumusta naman? Shout out kay Adrialine Ferrer dyan sa Purok Tres, San Isidro, Iraya, Malilipot. And of course kay Jason Banwa. Good evening. Dyan po kay Tita Eva sa Kanaway. So duwada niyang apo na sina Mika at si Miara. De Seed, kumusta na dyan sa San Ramon? Ang mga para tuge, as in para tokwa, as in mga para rapper, dyan po naman sa Tabaco Night Market. Good evening. Most especially kay Kuya Tonyo Vista. And of course, nyaon dyan si Mami Normita Contreras. Hello kay Tita Chris Barameda. Dyan po naman sa Chris Raster Grill. Hello kay Mami Lani and Mommy Evelyn. And of course to the Vergara family, Jansa Kinale, Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, Mommy Upeng, Ati Nora, Tita Ao, and Tita Jolene. Ah, jealousy pala.
2: Sorry.
0: Shout out Boulevard every night. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Ang inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. 14 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
9: The radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pag

0: ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Walaan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. What?

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: música, balita, información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Evenings on One Radio.

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Slow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Slow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates

0: Opo, si Juliet. Magtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka, medtech.
1: Ah, medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: Mani!
0: Paano yan? Di ba mamamasyal ta?
1: Papalong!
0: Pero honey, gagamitin mo yung Shangkap Ayang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin, mapabahay mo. Anrox Pure Soft Softener.
0: Pahad sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap. Soft, soft revariant, ocean fresh, fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. At ang kayang-kaya mo in all supermarkets near you.
2: Your go-to place, Staycare Facade Hotel. Facade by her is low part of Tabaco City, so you have access to beers, bags, shop, and more. Experience richness and of the polite and well-mannered stand as a selection of facilities such as shuttle service, transfer, tours, elevator, Wi-Fi, internet, fashion store, as laundry, and as treat yourself to your car away from home. Write well by through age or contact 09116-6604.
3: La, ang Bicol na isang motolite country. Pero kaya ako bibarato at riyang ito na. Advertisement ay convincing at pangmatagalan.
4: Come, motolite is Dali Karangan Tabaco Parque TEC. Daliwawa Enterprise Auto Solutions New by Air Parts Free So Tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help your wants. And for every item you purchase, they always say, think extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. It's done, there is hope. Pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
5: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
6: Road again. Man, the gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
7: Rabiha dit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Dito sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos sa diri o kapamilya da ipagbalik. Bukas man ang sa indang pit St. Jude Animal Bite.
8: Bisitahon Animal Bite Center sa very nice bar street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-1996 o 0970-469-3119.
9: Si Bueno sa 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katidugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsada kan Kingking Barreta. Enot sa lahat maging alertado ang mga lokal na gobyerno, particularmente mga barangays na harani sa miisi gali na tinambakan kan kadakol na volcanic debris gikan sa vulkan mayon. Sigon kay Gobernador Noel Rosal Day, dapat na magkampal na gobyerno sa presenting sitwasyon dahil ang tadakula ang piligrong dara kadnaon ang bita ng mga materyales kung sain pinagkakarkulo na sobra sa 5 milyones metriko tonila na ang nakadepositong pyroclastic material sa palibot kan vulkan na pwedeng makaperwisyo sa propriedad asin buhay ng tawo ibulos pababa. Rason, tanganing mag-schedule ang gobernador ni Mitel Gio Daraga kasabay ang nagkaperang parauma, tanganing matawananing abiso na magnikay sa peligro. Ang deposito kan milyones na pyroyan sa palibot kan vulkan mayon ang pwede sa naman bumaba kung magkaigwanin makusog ng mga paguran, particularmente kung igwang maraot na panahon. Si Bueno sa bako sa naman mga paraubang na distroso ang pananong kan asphalt ang ikukonsiderar kan Department of Social Welfare and Development DSWD para sa pagtao ng Emergency Cash Assistance sa Masanlin Simana. Ini ang ipinagormasyon sa Kingking ni First District Congresswoman Crisil Bursilagmana makaliis na mag-apod mismo. Digdi si DSWD Undersecretary Diane Cahipe kasuod ma. Konsain, nagpaabot ni informasyon sa kongresista kandiwat na pagbisita ni Secretary Rex Gatsanyan sa masunod na simana. Initanganing manginot sa pagdistribuir kan cash na ayuda sa mga identipikadong paralaog kan 6 km radius permanent danger zone. Magigirumduman inot ng natawanan ng emergency cash assistance at mga internally displaced persons IDPs sa Tent City. As in, Hiraya Manawari, kanakaliis na mga simana. Konsain, nasa 10,263 pesos ang naresibikan mga ini para sa saindang dugang na pangangaipo mantang panagos na nagtitinir sa mga eaters dahil sa panag-albon na bulk.

0: bastante si sa mga sa kamusta partigos, amigas, asin mga kamidbid na si Rihino, Rino Bunaobra Almoguera, binawian na kansay kan pizza 4 na kapatin bangkay residensya dyan sa to, Basod Tabaco City. And misa po, antes na lubong, gigibuhon sa Mayo 13, Miyerkules, sa St. John the Baptist Pastoral Catholic Pastor na kunsain ang lubong kaini sa cemetery. Digi po sa siyudad din Tabaco. Ang nagpapaisi, pag-iriba niya mo, si Manong Manera.
1: Si Bueno sa
0: King. Mientras tanto, congratulations sa nag-uli po isling bag na pagsadiri ni Mr. Herbert Bayo. Salamat din dakula kay Madam Rowena Sin, kay Sir Najumakan San Lorenzo Tabaco sa Indong Maray na Gipatan. Panginiatod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwernit sa presyong daliko na naparti kang Tabaco City. As in, pinamamahalaan na nang Barsaga Itiri. Mga masiram na minyo, to pamahawan, pangulan, pamanggihan sa Barsaga Itiri. Solve kagpapamataga asin di sa sentro kang syudad ng Tabaco. And Barsaga Itiri, 24 oras serbi. Iguaman sila kan air condition na inting barbershop and saloon. Matapos na magpagwapo, asin magpagayon, inabot ng gutom, diretso sa Barsaga Itiri. Permiaon si Ati Bent Barsaga. Yaon man, ang maliliput kakpit kulisyon. Pagsadiri kan pamilya Beya, pinamamahalaan ni Ramos Boy, asin ba na bako ko, Along National Road, yan po sa barangay sa Desidu Lang, iput albay sa mga parabulang tandaan, suy-suyang hack fights, kada aldaw na Domingo, dyan sa maliliput kakpit kulisyon. Ang tang sultada, marisibining 1,000 pesos na 31 sundo sa matapos, 500 pesos premyo. Alas 6, pastration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Alas 9, 1, back. Mr. and Mrs. na tambakan labahon darahon sa Adam Laclown Reserve Service, sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lagamit din magabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindo luwas sa makina iturang bago na pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Parokodo Poblasyon, Malinaw, Albay. Maradong good morning kay Sir Nads, asin mabing kalmada. Oy, sa mga naghahanap nindi kalidad na pintura sa inkita maduman, siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klasing pintura, igwasinda. Color na kursunada, Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road, yan po sa Porocuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor and Madam Helen Berwega. Siyempre, partner kan Kikig si Tabaco City Councilor Rinner Burse, turagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baraytang Kikig sa lando lokal. Dapat takwana din aksyon kan National Irrigation Administration niya ang reklamo unong sa nakatenggang solar-powered irrigation projects na sa nagkaapat na barangay sa 3rd District. Ina ni pinagpahayag ni 3rd District Board Member Das Marunilla sa mga taga-media matapos magkaigwa speech sa sangguni ang panlalawigan kanalbay bilang Chairman Committee on Agriculture konsain ipinuntukan opisyal na grabe lang unyan ang kamugtakan kang kabasan sa nagkapirang lugar nagpupungsyonar ni daon ang bita ng mga proyekto dakol abang sigon kay BM Marunilla nasa 191 milyon de peso ang solar powered irrigation sa albay na daing pakinabang na ang kontraktor iyo mga katindugon ang Sandwest Incorporated ang daon ang bita ng solar powered irrigation projects na daing pakinabang igwaning apat na unit sa barangay Bunbon, tulo sa Bulusan asin duwa sa Buga sa Banwaan Kadlibon mantang Saruban na unit sa barangay Palapas Ligao City. Tinawad doon ni BM Marunilla na daid dapat magdiner ang siring na proyekto na nagsisirbing monumento kan servisyong delay mantang baratak na ang kabasan sa daon ang bita ng mga lugar. Plano kan sangunyang panlalawigan na ipapod ang representante kaniya takaning basabutan kung ano ang pinagigibong lakdang kaini para mas mapakinabangan ang naunang bita ng mga proyekto.
1: Si Bueno sa King.
2: Lako ba na yan?
3: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery,

0: ibang iba.
1: Available naman ang Paymaya.
0: Kung sa'in, pwede ka mo mag-GCash in and GCash out.
1: Asin magbayad kang bill sa tawad, home credit, daha.
0: Debit card.
1: Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo.
0: Presyo asin serbisyo.
1: Garantisado.
0: Kayang-kaya pa ng bulsa mo.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City.
1: Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan.
0: Mag-text or mag-apod sa 0813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
3: Ini po ang Sendong Kapitan, ang magparibok, iyon magbayad sound system. Sige, hataw, tinais kong tinais.
4: Kun, panatukun.
5: Alas 7 kambanggi, pwede na ang mabarayli. Si May Buda, si Pai, ang purma talagang pwerte.
6: Si Bueno sa kikikig.
7: Day magparahiro, Madam Alma Bides.
5: Si Bayo.
7: Oras na naman, Taganing, magbada. Maraming good morning kay Madam Emma Binyas Barsinas, Andre Patrick Junido, Briagas Adlao Jan Paul, Nids Ganatin. Good morning. Usungon yan pala ang haabas nin manok na panabong digdi sa Purok 3 sa Disidro Ilawod. Magalikay. Grabe po ang pagtios kaya ang iba napipirita na maghakbas.
6: Si Bueno sa King.
7: Maglikay manggirarayan mahakbas at tibaad kung ka mumatigbas. Kay RGC Yacornel, kay Clara Caguco Rimonte, Elena Sinforoso Calios, kay Cogs Canyon, kay Ninita Bitago, Kuya Bal Clavisillas Daculio, Ninya Biltes, Shirley Sabilla Biler, Nilia Buates, Cherry Carburha, kasabayan sa iyang na si Jerome. Happy birthday sa sakuyang aki, sabi ni Cherry, kay Chiska Burha, 17th birthguyugun mo ang. Kay Ernesto Mabi, marinaga, good morning man. Madam LB Reyes, kan hindi. Taaga po sir, pasyar ka po, digdis ako sa piyesta. Magdara ka na po, kiiko bago yung yun. Matindi nga no, imbitasyon. Pag-arog kan na imbitasyon mga katindugon. Gari, magatulon sa rapanda pa na deh. nakakabwilo na naman ako ning ulog. Pero, pag minaabo ako, manay ilbe, makulog sa, ano, sa hawak.
5: Paman.
7: Samuel Año Nuevo Banzuela.
5: Urag paman.
7: Watching from San Vicente, Tabaco City. Shout out sa mga kakigig. Grace Bilinso, nooy kay Pading Noel Bulante Banyal. Ano tabi pa din nakasabay man so mga grupo na nagreceive kan 5,000 pesos sa Ahex. Kay Madam Doims Bilen, kay Idol Principal Fernando Pando Margalio, kay Pading Arnel Rabi, marina good morning pading buda kay Ma'am Chat. Sa imong padabang Mr. Asin, padabang Aki, kay Madam, kay June Bigkas. Ano naga walking na kay Jima Hakutina Volante, Noemi Bilen. Ana Duble, kay Angie Bueno. Dahil ngayon maka-walking buingon niya na pagkaagat na nag-uuran.
6: Si Bueno.
7: Kay Edna Cernices Ceresa. Manana good morning. Kay Risa Kino Viloso. Helen Balaguer. Kay Madam Helen Basaysay. Madam Principal, kumusta ang pahit? Kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lolo Alula Egay. Kay Lola Aida Bitara. Kay Lola Paringa. Kay Lola Sining, Lolo Angel. Kay Pai June Buda. Kay Borse dyan sa San Lorenzo. Kay Ati Beth Butalon. Kay Pading Carlo. Kay Ninyo. Kay Billy Buda Lilebes.
6: Si Bueno sa
7: right, right, right, right, minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig peligroso and volcanic debris na natipon asin nakatambang sa BEC Binaan Channel. Particularmente, pwede inipagsabog dahilan sa napupuot na init na sobra sa 500 degrees Celsius. Ini ani pinagpahayag ni Miss Doreen Abilinde, PBOX Mayon Observatory Resident.

0: kadologista mga tagamidya kon sa anpyroclastic density current PDCs gikan sa bulkan Mayon kan Mayo 2026 o minabot sa 5.0 kilometros ang distansya gikan sa Ngudoy kan bulkan Mayon na ibinulos asin nakatambak ngunyan pasisiring sa Miisi Binaan River sa Banuaan Kandaraga. Tinawan doon kay ni na ang nakabaradong deposito kan PDCs ang posibleng magkausaning channel diversion o pagbabago din direksyon kan bulos kan tubig na peligrosong lahar kung magkaigwanin makusog na paguran partikularmente sa mga barangays na sakop kan daga. Dahil ang gani, nangapunan ang pibok sa mga opisyalis kan barangay na harani sa Mayon na tulos magsumbong kung igwang kakaiba o bagong agihan kan tubig sa saindang respektibong lugar.
1: Si Bueno sa
0: King. Mientras nato maabot sa 54 micro, small and medium enterprises, MSMEs, gikan sa adob na Bicol at mapartisipar sa Orgulyo kan Bicol OQB Summer Edition nagigima Mayo 14 sundo 17-2026 dumana sa Shangri-La Hotel Plaza Metro Manila o beto kan trade fair na ipamidbid sa mas mahiwas na merkado at mga produktong gibok asin mata wananin dugag na oportunidad at mga lokal na negosyante na mamidbidan ang sa indang produkto sa Metro Manila asin iba pang merkado sa kabilugan kan mga masabay 26 na exhibitors at gikan sa wearables as in homestyle sector 18 gikan sa processed food industry mantang ang representante gikan sa industry kasabay man sa aktibidad ang 79 bagong produkto kan man na exhibitor sa DTI Bicol. Importante ang OQB Trade Fair bilang plataforma na maipahiling ang tibay asin pagiging malikhain kan mga negosyanteng Bicolano mantang pigpapahiwasan sa national asin international o pangkinaban na
1: si Bueno King.
0: Transport sa 65 apiktadong ros ang makakarisibi ning 4,550 pesos gikan sa Department of Employment Dolly Bicol sa ulong pangkabuhayan sa ating disadvantage sa display o tupad. Basado sa impormasyon na nakabot sa kikig sa ngunyan panagos ang pinagigibong profiling kan mga beneficiaryo para sa naunampitan ng programa. Ang pundong gagamiton iyo ang 150 milyones de pesos na ipinagtawakan gobyerno nasyonal tanganing matabangan ang mga trabahador sa tanuman piktaksak ni Gabo sa nagkapirang lugares sa probinsya ni Albay.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, maabot sa na miembros kan kapulisan sa pinya ang ipinag-deploy sa Manubatan Magtabang sa clearing as in flushing operations. Nagulpikan asphalt ang mga barangay sa Sin-Isgulahan sa sentro kan Banwaan na kaipuan malinigan dahil sa grabe analpo na alintoto particularmente kung mainit asin maparos. Mientras tanto, nakulaan pasalamat kan LGU Ginubatan dahil ang taan mga pag-uran sa kapalibutan minapakulpa kan alpog sa kapalibutan. Mientras tanto, naghahapot ang mga taga-Banwaan ng Ginubatan kunyata ang mga miyembros kan PNP na kasabay sa clearing operation mantang naglilinig igwanin backpack mga katindugo.
1: Si Bueno sa King!
0: Piklarar ni First District Congressman Crisel Borsilagman sa ginibong Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development in Caracalis na aldaw na dapat na ipo din nababayaan na sektores pagabot duman sa pagtaoding ayuna. Ini matapos na antutukan sa naman kan presidential assistant matawananing ayun na mga rice, corn, as in sugar cane farmers. Biglarar kang congressist ang definition kan farmers. Mga katindugon, ina ang iba pang magunyino na nagtatanom particularmente ang mga high farmers o vegetables parindugon mga naging hayop na dapat na niya partikul padagos ang paglantuag kan presyo kan mga produktong na halos gabos man mga katindugon apiktan.
1: Si Bueno sa King!
0: Maabot na mga katindugon sa 200

0: 215 nga boss na mga lehislador ang pinagsasabing nag-uyon tangani na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ini base po kay House Committee on Public Accountability sa ginibong konsultasyon nasa 215 katindugo na miyembros portasa na o ng bita ng lakdang. Magigiromduman sa enot na impeachment decision sa House of Representatives katakalis na taon nas mga katindugon an gauyon an kaipuan sa naman 1/3 na bankabilugan ng miyembros kan House of Representatives na buot sa bihon 106 sa naman ang kaipuhan. Alagad kon, totoo man ang God na nasa 200 na lampas na ini mga katindugon sa kaipuhan para maidiretso na ang impeachment pasiring sa Senate na anbutuhan gigibuhon sa maabot na Lunes. Mientras tanto, 90% kan mga dapat na gusto na maghampang si BP Sara sa Senate trial. Bagay, dyan ka mo mga katindugon, ano? Makakapag-depensa kan sa diri duman sa mga aligasyon. Nagpuo na duwang aldaw na aseyan sa milaman mga katindugon sa pagtina o dadarakulang leader Asia tangani na maghururo na no? Ginibo po ang ASEAN Summit duman po sa Cebu. Pinanginutan po ini siyempre kansatuyang presidente na si Bongbong Marcos. Mientras tantak mga katindugon si DSWD Secretary Rex Gatsalian, bago man ngaya totoo na naglanto ag ana bill sa kuryente kan mga konsumidores dahilan ngaya sa ipinatong na lifeline subsidy kan mga four-piece beneficiaries.
1: Si Bueno.
0: Iyo po, nasasabutan mi man tabi, sir. Kundi ito mga suro system loss na ito na kasabay pa ang value added tax, nalilibong kami kay ito. Lapo ming magkuray ko sa'yo, nagaribagadyo ka ng nag-iibi na nagduduroy-duy na marayaan sa imong luha sa imong kinaba. Ano tabi, Madam Lourna Napay Butilo? Ayan ba, Ana? Shirley Arantia Maria, Josephine Kasiya, kay Ma'am Des Basco, si Ma'am Des an gayon mantinido. Sige ana, travel gi an patyal-patyan. Kami Dil Madrid an pahit diyan sa Dos Montes. Ayos man ngayon, buwan na lapakan ka.
1: Osa.
0: Mabalik po ako mga katindugon sa K na K, Criselle sa Kongreso.
2: One Radio. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan ha. Nandyan ang original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna. Ano po? At pinagkakatiwalaan sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Sa dami ba naman ng tao na natulungan ng mga sangkap nito para umayos ang kanilang kalusugan ha? Mula sa kanilang mga totoong testimonya, ha? E kaya naman nanatiling nangunguna at number one sa maraming lugar sa ating bansa. E may mga variants pa tayo na bagong nilabas para lalong patindihin ha, ang Best Cafe tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mas maraming piling-piling sangkap, mas lalong pinasara para mas lalong mong ma-enjoy ang pagkakape

0: at mas lalo kang makinig. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black, 4-in-1 coffee with herbal mix na may mga sangkap naman na maliban sa napakalaking tulong sa kalusugan, tulong pa para sa mga mag-asawa, sa mga magka-partner na nangangailangan po ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang gana, ha? Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? Yung Best Cafe Black talagang tulak yan, pampagana, para lalong uminit at humaba ang pagmamahalan. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, mga ka-wellness, ha? Na yung Best Cafe Green naman, mga ka-wellness, yan ay nagsasangkap ng mga ingredients na tulong para tumunaw ng taba sa katawan para ma-achieve po natin ang pinapangarap nating kaseksihan at kamachuhan. Basta tatat Best Cafe, sigurado ka sa quality, maging sa safety. Katunayan, ito'y aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At bilang patunay ng husay at galing ng Best Cafe, pinili po ito ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang mag-isip, doon ka na sa piniling pinakamagaling o pinakamahusay para ibigay sa iyo ang pinakamahusay na dulot na tulong sa iyong kalusugan. Lasa pa lang, aroma pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, tanggal na ang stress. Lalong matatanggal ang stress mo, ha? Dahil ang Best Cafe hindi nagtaas ng presyo. Yung dati nating presyo, siya pa rin presyo. Siya pa rin SRP ng mga Best Cafe variants, ha? Kahit nagtaasan na yung ibang herbal na kape kasi crisis daw, nagtaasan daw ang raw materials. Pero bakit ang Best Cafe na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lumbes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kalabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang magandang topic na aking inihanda tong araw na to, nais kong muling ipakilala sa inyo, syempre, ang isa nating matindi at magaling na produkto. Yan yung ERA Charcoal Soap. Marami kasi nagtatanong, bakit charcoal? Bakit yun ang inihalo sa sabon, ha? Alam nyo kasi, kahit i-research po ninyo, dating panahon pa, yung charcoal, napakalaking tulong pagdating po sa pagtanggal ng mga germs, sa paligid, ng mga harmful microorganisms sa paligid, sa tahanan. Ang totoo niyan, dati nga, yung mga taong nalalason, merong paraan na ginagawa po sa uling para po ang uling ay makatulong para po yung taong nalason, maalis yung lason sa katawan, ha? Hindi naman basta-basta kinakain yung uling, mga ka-wellness. Hindi ko na ipapaliwanag yung mga paraan na yun. Pero ibig sabihin, talagang merong taglay na mahusay na components, ano, na mechanics itong uling o charcoal, mga ka-wellness. Kaya nakakatulong po siyang mag-alis ng harmful microorganisms, ng toxins sa paligid, lalo na po sa balat ng tao. Kaya naman yung Ira Charcoal Soap ay napakahusay talaga. Napakatagal na po sa market kasi napakarami na po ang natulungan pagdating sa kalusugan ng balat. Ha? Kapag ito ang ating ginamit na panligo araw-araw, mga ka-wellness, yung Ira Charcoal Soap, una, matagal po yan maubos. Kaya talagang sulit yung pagbili po ninyo kasi matagal nyo pong magagamit. Mabula at masarap sa katawan, ha? Para po itong merong ano eh, kumbaga kasamang scrub para po maalis yung mga dead cells sa balat at mapalitan po ng mas healthy at bagong cells para maging mas malusog at mas maganda ang inyong balat. Pero maliban dyan, yan ay tumutulong na magtanggal ng mga harmful microorganisms sa balat tulad ng viruses, bacteria, mga harmful bacteria at fungi, maging ng mga parasites para maiwasan ng iba't ibang uri ng sakit sa balat. Ano po? At kung meron kang skin diseases, pag ito ang ginamit mo, makakatulong po ito na para mas mabilis na gumaling ang iyong problema sa balat. Ha? Ira Charcoal Soap, yan ang gamitin mo everyday. Panligo, mga ka-wellness, sulit na sulit, at yan po ay aprobado ng Food and Drugs Administration. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
12: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Ira Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Ira Charcoal Soap.
13: Ira Charcoal Soap, detoxifying, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Ira Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ganito ang kanyang katanungan. Gandang hapon po, Doc M. Tungkol po sa cholesterol, kasi na mild stroke po ako, hirap din po akong magbawas. Salamat po. So eto po yung tanong ng texter natin. Bagaman nireplyan na po natin siya, tatalakayin ko po yung aking naging sagot sa kanya para makinabang po ang lahat ng nakikinig. Kung sakaling na mild stroke kayo o may kakilala kayo, eto po yung aking payo. Sa mild stroke, dapat pong i-monitor lagi ang blood pressure, ha? Kasi malaki ang tendency na yung blood pressure ninyo ay mag-shoot up o mag-fluctuate, ha? Kung may niresetang gamot sa inyo, inyong doktor, dapat nyo po yung inumin. Huwag kakalimutan, mga ka-wellness. At syempre, makakatulong ang mga natural na paraang ito. Una, iwas po sa sobrang pagpapakapagod. Umiwas sa stress, lalo na sa pagpupuyat, maging sa alak at sigarilyo. Okay? Lagi pong mag-relax, lumanghap ng sariwang hangin at magpaaraw sa umaga. Kung kaya naman pong maglakad, pwede pong dahan-dahan na mag-walking exercise every day. Basta iwas yung sobrang pagpapakapagod, ha? Iwas sa mga mamantika at maalat na pagkain, lalo na yung mga pagkain sa fast food. Nako, number one na kalaban yan, ha? Yung mga burgers, french fries, bacons, hot dogs, ano? Pati yung iba pang mga mamantika, matatabang pagkain, ha? Iwas din sa mga delata at mga instant foods, maging sa mga chichirya, ha? Kumain ng mga masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. Makakatulong ang malunggay, saluyot, alugbati, okra, ano? Paminsan-minsan kumain din po ng atay, tokwa at keso. Basta wag lang po masyadong marami, okay? So yung mga ito, makakatulong para gumanda ang kondisyon ng nerves, gumanda rin po ang kondisyon ng inyong pagdumi everyday, mga ka-wellness, ha? Uminom ng sapat na tubig everyday. Yung ano lang po, kung ano yung in-advise ng doktor nyo na sapat na tubig, okay? Malaking tulong yung pagkain ng dinikdik na bawang everyday, o kaya isama po sa inyong kinakain, mga 3 butil sa isang araw, okay? Tapos mga ka-wellness, twice a day magmasahe ng Qsai Massage Oil. Maghaplas sa buong katawan ng Qsai Massage Oil at inyo pong imasahe, o kaya magpamasahe kayo sa mga kasama nyo sa bahay para gumanda ang blood circulation, gumanda ang blood pressure, ano, at matulungang gumanda ang kondisyon ng inyong mga nerves. Okay? O marami pang tip ha, sa, para sa mga na mild stroke, sa kolesterol at sa hirap po dumumi, ano, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
14: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo

0: confused ay masad sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Okay, mga ka-wellness, yung binanggit ko kanina, importante yun na yung mag-haplas, magmasahe ng Q-Side Massage Oil every day. Okay po? Tapos, magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ang mga sangkap nito na luya, turmeric at stevia, malaking tulong para po gumanda ang kondisyon ng mga tao po na na-stroke. Tulong din para gumanda ang blood circulation at maalis ang mga pamamanhid at pananakit ng katawan. Ha? So, twice a day, Dr. M's Amazing Tea. Kumain ng saging na saba, yung hinog pero hindi niluto. Kung may budget, okay na okay po magpa-therapy. At uminom araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para gumanda ang kondisyon ng inyong kolesterol, nung inyong mild stroke, maging nung constipation o hirap sa pagdumi, lahat yan matutulungang malunasan. Ha? One capsule a day na...
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio News FM.
7: Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sangkap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
13: Oo, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
16: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
17: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
18: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
19: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
20: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-0. Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pa sa salamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count,

indugabos mga katindugon, welcome digdi sa presentasyon kan Prote Crisel sa Kongreso tuyong pinag para sa mga taga-Primero Canalbay sa malas na serbisyong may puso. Sabay makiartisipar kay Nakel sa Kongreso. Alas 6, sundo alas 7 aga kada aldigdi 10.3 tindugo na si Manny. Siyempre mga katindugon, makakasabay niya to apat digdi sa K&K District Criswell Borsilagman. Kumusta? Naglalaom kita na malaog.

0: always smile in dealing with our class. Iskwilahan, uy, ma'am sir. Oras na naman tanganing magpuon na mag-ipos, mag-familiarize kanong term school calendar in basic on gikan sa apat na quarter magiging tulo na kada pagbaba haning adjustment. Pero enot na enot tangani na libga boss dapat as na an pinaka permanente manong manidigdi sa iba na ban pagbabago dapat mahiwas ang sa tuyang pagsabot and the acceptance ang pinaka importante talaga. Siyempre ma familia ano ang mga dapat gibuhon duman sa opening block na apat sundao kundi ngunyan apat na aldaw sana sinakob ang June 12 baga independent day. So ano si mga dapat na enot na aldaw and then itong instructional block na non-negotiable dahil dapat na interruption na doon sana itong mga force majeure na we don't control on it. Pero itong mga activity sa Laogkan Eskwelahan dahil dapat gabos classroom and okay, black baga mga katindugo na 10 days naman niya to ang kinaabahan inito. Like, no? Iyo po mga madara available naman ang gabos na mas dyan po sa portal kan department kaya pwede kita gabos ano na magbasa tanganing ay masabutan po niya to Gong School Calendar in Basic Education. Mga katindugod niya una ang satunyang mahigos asin siyempre permisa nang nagsasabwag names kada bes binabi sa satunya sa Premier Distrito si First District Congresswoman Criselle Borsi. Madam, good morning!
1: Morning! Good morning, Sir Buen. Good morning, Pomani. Sa Premier Distrito kang Atunes. Sarapay na naman po kitang nun yan sa satuyang program.
0: And naman si pagbalik ka na satuyang sa House of Representatives.
1: Kakadakol mo yan up. Parang taming during the break, takulon pong komite ang nag-meeting. Kasaroon na po dyan sa Justice Committee para po matapos itong pag-deliberate sa committee level sa Justice Committee kang impeachment complaint po na kontra po President Sara Duterte.
0: And ang saro na dapat klarat paliwanag sa mga tao na pinagdeterminaran kan House Committee on Justice. Yan reasonable doubt ba? Simply probable cause.
1: Probable cause. Yes. So, yan ang kaipuhan po mahiling kang isang tao na gari ba kayo ni Piskalya sa Kongreso? Bako pa ini sa Korte. Ang na po ma-determine kung may sapat bang patayan o basihan tampanang okay? So, probable cause ang pigihiling. Sufficient pinahiling na ebidensya para sabihon ta na guilty.
0: Ibad, malamang.
1: Posible. Hantak yung masakol pang informasyon na makadesisyon ang Senado. Senado na po magiging korte, ano? Ako po ining lower house kongreso, kundi ang Senado para madagos ang pagdelete. Iyan po ang by Monday. I think by Monday po ang nakaschedule ta na ipapresent na nakakalendar na kang Rules Committee ang third reading or presentation kang committee report kang Committee on Justice.
0: Because
1: probably after that, madagos na po ito sa pagboborotohan.
0: And then afterwards, pero naglalataw digdi gari 215, sabi ni Ridon, base duman sa initial uron-huron niya 215 ang nag-signify.
1: Ang sa kuya po na ang pikahanap tapong numero percent.
0: 30%.
1: Yeah, which is
0: one third din yan.
1: Oo, 35 per third.
0: Okay.
1: Okay, 106. Kung magpas pa dyan, so 19th Congress, takol ito po na nagboroto in the favor na ma-impeach si Vice President. No, ako, baad, no? Ang composition kang Kongreso halos pareho man sana. Tingnan kung sisis yung last Congress magiging boto ninda this Congress.
0: Maaraman po kan public.

0: ko, akusasyon. Lalong-lalo na, duwa, duman sa apat na verified ko, parehas po, culpable violation of the Constitution, trial of public trust, as in iba pang mga haralangkaw na krimen, lalong-lalo na threat or act of destabilization. So yan ang mga pig-aaligar laban sa Vice Presidente Tabi, Madam.
1: Okay, so ang kay puhutan ka mga tao na ini nga aksyon kang gibuhon kang Kongreso, po ito yung huhusgahan natin kung guilty. Mm-hmm. Okay, okay, a yes vote would mean na may sentensya para ipadagos ang paglilitis.
0: Paglilitis. Uh-huh.
1: Okay. Ang no vote, ang ibig sabihin, walang sufficienting ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibasura na yung ano yung mo.
0: Kumbaga, okay. Saralto ngayaan sa presentasyon. Uh-huh. Di buda, dahil nindunan kanigong mga papeles, mga dokumento. Uh-huh. Kaya, dahil igwa, dapat isubi sa kusin dyan. Yes. Sa ang magiging korte, Senado.
1: Yes, exactly. So, sana po masabutan ka mga tao sa ngunyan, preliminary investigation.
0: Mm-hmm.
1: Sa alia. Pagka hihilingon pa sana kung may sufficienting ebidensya kus ang kaso. Probable cause.
0: Apo. And nahiling niya to na pinag-ibukan House Committee on Anbasihan na haka-haka kundi iguanin mga dokumento, may testimonya, may mga sinusay. Itong mga awo na naging parte, naging resource speaker sa ginibong hearing kana committee.
1: Ang pikoro ron, makaso, mabigat itong kaso. Kaya kay po magiging pruweba o ebidensya, dapat lang yung gawa-gawa.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mga ebidensya po halis sa COA, mm-hmm, halis sa COA, Commission on Audit, kang in-audit, so Office of the Vice President, so DepEd, mm-hmm, under the leadership of Vice President Sami, na hiling po sindaduman ng mga unlead na gastusin. In fact, ang decision ay pinababalik sa presidente yung mga yung pera ting to almost 58 million.
0: Opo, kasi 73 million sa Office of the Vice President, yes, Presidential Fund, and then yes, 300 million kan taon 2023 man. So almost 400 million pesos na dapat
1: so,
0: ibalik.
1: Ang pig-emphasize ko din, mga COA findings ini sa mm-hmm Commission on Audit. So igwaman po kings hali po sa iba pang mga opisina o anti-money laundering
0: Council.
1: Council na nag-question po ka itong mga transaksyon, so kwarta na nag-aagi sa mga bank accounts kang mag-agom na na Duterte.
0: Mm-hmm.
1: So bako po ini sa mga gibo-gibo sana kundi sa mga quadis like mm-hmm COA, no? And mga institution kang gobyerno talaga ang sa indang trabaho.
0: Opo.
1: May talaga ang pruweba. Mm-hmm. Ako na ang masabi.
0: And,
1: pero ang pinakamagabat na pruweba sa video,
0: uh-huh,
1: Vice President mismo, na uh-huh siya talaga ay nagbabanta
0: mm-hmm
1: kay Presidente Marcos na meron na siyang na
0: killer. Papatay.
1: Ang pinaka ano ba ko ini gibo-gibo dahil
0: live
1: siya
0: mismo. Siya mismo ang may hiling sa video.
1: Baka ito, siya mismo kaon sa video.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po ang mga pruwebang nagluluwas. So, gusto ko sana ka mga tagapto, kang kamupnindo ako na magtukaw bilang pamayonindo, muyanindo ang sakuya na pangapudan sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Good governance.
0: Opa.
1: So, tinawanindo ako ki responsibilidad na subosis po sa Kongreso, itong mga paninindukan kontra sa mga gobyerno ay dapat panindigan.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, yan ang responsibilidad sa bilang tinindo sa Kongreso. Kaya gigibuhon ko po ang kabos para panindugan man sa diretsos nin, since tiwala na tinawanindo sa kuya, makatugon man ako.
0: Mm-hmm.
1: Tama.
0: Kumbaga sa ano, the good congressman is to live up to our expectation. Ang sa indong kamautan, dadarahon as in paninindugan duman sa House mm-hmm of Representatives. Tugon mo an, madam.
1: Okay. Kaya nga ni mm-hmm po, ka nagkaigwa ki Hororon sa kanakaaging simana, manungod naman inidigdi sa EMERS.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Emergency powers because of the fuel crisis, inapod po ining kalit.
0: Uh-huh.
1: So it is a package and services po ma-alleviate ang sitwasyon dahil nga inidigdi sa padagos na paglangkaw kang presyo kang

0: Well, and syempre, subsequently, naglangkaw man ang mga Bakalon. Mm-hmm. No? So, talagang kaipuhan sa mga pinadara ko duman na position is dapat pag sinabi tang patanom o parauma, okay, farmer, okay, mm-hmm. patibaad, malingawa na naman na ang farmer, bakusa na crops, mm-hmm. bakusa na iyan, rice,
1: corn
0: and sugarcane. Na iyan so nangyari, mangyayari pa sana na distribution kang presidential assistance fund na inatawan gabos na farmer. Tinemphasize ko, sa link ko, nakapost naman so portion sa ito. Mm-hmm. Very short, very brief. Sabi ko naman kay Chairman, I will be very brief. Mm-hmm. Ang gusto ko sana ma-assure kita na pag din ni farmers, no,
1: gabos.
0: Ang farmer includes even value crops, even livestock, no? So, mga manok, mga piggery, yan, kaiba yan. Pati so sa fishery sector, bakusan na so sa dagat, kundi pati man so mga pen, mga fish cages, pati so mga inland fish ponds.
1: And nahiling niya to, automatic man na affirmative man si decision ka na ad hoc committee pala nito on legislative action and development lead meeting.
0: And yao duman mismo, so DA, may USEC duman na secretary, and true enough, tinawan ako kiko proposal, kung sisi ang mako-cover kaining kalisabay po ang na sektor ka mga parauma asin para sira.
1: So, naglalaom kita na kada bes, permi ng kasaba, yan o. Ang gabos na talagang nagtatanong, nagpo-producer ng mga agricultural products, bako napili sana itong mga major, paroy, mais,
0: and sugarcane. Also, importante yun ang staple crop natin. Nasabutan ko man kung ata may preferential, may preference kita dyan, dahil talaga yun ang staple crop ka. Pero gabos kita affectado man. Kaya
1: yes,
0: kung gabos affectado, i-extendan kita bang. Naugma ako dahil nakahurun ko man ang pamayutan ko niyan kang Department of Agriculture sa si probinsya.
1: Sa probinsya.
0: Si Nabuing Konseho. Okay? Since nakahurun ko siya nga, sabi ko ba sa PAF or Presidential Assistance Fund, ang gabos sa parauma, lalo na ining mga apektado, baga kang vegetable farmers, abaca farmers, coconut farmers. Kaya ang ginibo niya daa, kinahuro niya si Bob. And day ko aram kung game na ini, pero sumanga day natawan po kang, day matatawan, tama distribute pa sana kang Presidential Assistance Fund, sinda sumanga high value crops, no? Wanda akang provincial government.
1: Ano ito? Ababaon man. Sobrang
0: 50 million po ang pigahagad na pondo kang provincial APAW, no? Or Abay Provincial Office kay Governor, and mukha naman pong possible. At least matawan kay maskitig to 2,000 sa tuya po ng mga day matatawan kang pa. So, sabi ko nga ni kay Gaga, importantihon pala na sa tuya na posisyon. No, nangyari sa na iyan, text message, and nagurun kami, kontradikti, para matabangan man lamang, and inaksyon na niya man tulos. So, yun ang coordination, and nahihiling ko po na ang mga leaders nagbababa talaga.
1: Opo.
0: Para mahiling ninda ang sitwasyon on the ground, madahog ninda ang sentimiento kan tao, and makadesisyon ninda ma.
1: Opo, and maging bukas ang isip kan lambang nasa gobyerno na mas maray ang collaboration and magayon na coordination para sa mga arog kaining may han syempre ang lambang saro na esfuerzos kaipuan digdi tabi Madam Congressman.
0: Yes oo mabalik Secretary
1: Gatchalian,
0: mabalik sila sa Gatchalian para mananaogiraray po ki financial assistance.
1: 10,263?
0: Oo, mga araw kayo. Pig-check ko, pig-validate ko, tanahiling ko so breakdown ka mga distribution.
1: Uh-huh.
0: Garingon yan ang focus yung mga farmers na nasa evacuation centers.
1: Uh-huh.
0: Kundi yung mga farmers na nasa evacuation center pero ang sa indang mga falaog kang evacuation, kang permanent danger zone.
1: Yes. I see.
0: So, hindi sila magiging pareho.

0: home beneficiary nung nauna na nila para sa mga nasa loob ng evacuation.
1: Ay, ito iba, yung unduman sa mga anak, nag-i-star. De, pwedeng...
0: Actually, gari ang nagluluwas po, ini sa mga farmers na ang sa endang uma o sa endang tanuman, yaon sa loob kang pero naka-star sila sa ibang lugar.
1: Outside.
0: Pilingani ako ng mga ibang barangay.
1: Pero napinsalaan
0: sa endang mga pananom dahil digdi sa pag-aalboroto kang vulkan.
1: Ayo, di mas maray ta inklusibo gabos na talagang iguanin na interest na piga dyan sa may party kan Bulkan mayon di matawan na ning ayuda ta talagang ngunyan pigado eh bako lamang karaw-karaw ang sa tuyang namamatian ngunyan
0: madam congressman so talagang yaoman po talagang pigahururunan man so and muyata talaga na bago mag-adjourn na naman ang kongreso ay tana ini mga pending bills like the Kalinga bill no pero may bago daan ang endorsement ka Malacanang na bill na iba man siyang pangaran ang Senado Iguaman na ano nga na ini so ano itong last year kang pandemic
1: ano yan maha dai abo ako magbanggit maharli ka fanta gari pigahanap supundo kay niyan eh
0: anyway dakol na mga pangaran pero ang ultimate na nagusto ta ay maka-extender ki ayuda sa satuya po ng mga kababayan sa panahon na ini
1: importante and kami man na uugman ta kadabis ika nakakapag-connect direct na duman sa mga concerned agencies na talagang makakataonin kasimbagan duman sa mga kahaputan kan mga pigado niya to na talagang yaon ma-extender ning tabang tabi madam ko
0: yes oo na yun ang sinumpaan ko po nagibo nagigibuhon ta po iyan.
1: Kaya dahil makakaulian sa tuyang congresswoman ta sa Lunes siyempre manungod diyan sa ano sa burutuhan kan impeachment.
0: And tapos, then,
1: so pinaka-concern mo man sa masunod ng mga aldaw.
0: Oo. Tapos tibahan may sponsor messages, sponsorship speeches para sa e-vowsy or sa technolitated vowsy. Ako baga sa dating author kang vowsy. And ngunyan in-expand ta na ta ako na sana so regular na paagi nakaka-inflict ki violence sa mga kababaihan kundi using technologically facilitated ano means arog kang internet arog kang social media etc nakaka-cause ki damage sa mga kababaihan no violence sa mga kababaihan so expand itong Fauci.
1: Tangon niya talagang maski sa mga eskwelahan riparuho na minsan dyan tinabiktima talaga kan ano pambabastos online and mga makamundo o na pangyayari taday man kaya mga magurang dahil naning kontrol eh dyan
0: opo so talagang kaipuhan tang pasar ini dahil magkakaigwa ki bagong pagtatrato treatment kay ni arog magka mga cyber crime mas higher nga ni baga ang penalidad ninda
1: iyo po tabi
0: kumpara sa regular na
1: okay
0: so yan po dakol po mo niya nakaano nakasalang prevention of adolescent prevention pregnancy prevention bill sorry adolescent pregnancy prevention bill okay na ang moves na committee on youth ang maging imbuelto digdi kundi pwedeng magkaigwaman kigari quadcom or quintacom ngani ang pinasabi ninda dahil issue ini kang salud issue ini kang kababaihan eskwelahan kadaklan kan sa tuya ng mga adolescents yaon sa school issue man ini po kang of course kang mga kabataan and kang mga aki dahil dakol na mga dakol na mga pregnant women not yet women but are girls
1: ang iba nga ni

0: child pa.
1: Child, yes. Kaya niya ang pigpost ay karibaga whole of all this committee, mm-hmm. no? Para talagang it's really a problem, not just in the field, mm-hmm. all over. Inbutan ko pa paano tama tabangan sinda na makagibaki siguro na yan ang na babados. No? Han talaga sana matawan si information mo dahil servisyo ining mga ahensya de gobyerno ng ini na matubon.
0: Opo.
1: Important yun iyan.
0: Kapag mapribintaran iyan, natatawan niya oportunidad ang mga jóvenes na magtalubo sa normal na asin maging mahiwas ang oportunidad para sa futuro. Kasi kung naho na nagkuyan ka na dyan, nagdududo ka pangani, kigatas. At talagang daining futuro, tabi, Madam Congressman, ano po?
1: Totoo. Responsibilidad na at para sa adult na responsible ng pagpapamilya.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Pasan dahil sa daipit na pagbabados, na talagang dakulon ang i-give up mo. I-give mm-hmm. up mo so time para magka-normally, mm-hmm. no? Person, no? Edukasyon, dahil kadaklan na magkaralase ang mga kababaihan, more ining na-affect the degree, more itong nagbabados sa babae mm-hmm. kaysa sa mga lalaki na nakabados. Okay?
0: Opo.
1: So, kaya kaipuhan, kaya nakatutok kita degree sa mga support services sa mga kababaihan. Tapos hindi talaga po ang nakakamati kainin bulk mm-hmm. kain to press na challenges.
0: So, BC, ang sa tuyang kongresista, mga katindu, mga prioridad niya man na talagang gustong tawanan ni na importansya matapos tawanan po niya to siya ning mandato. Mabalik kita digdi ka na mga na birthday ni former congressman. Kumusta man so sa imong ano paghiling ano?
1: Umamon po kami, kami magturugang nabilog kami no for the first time. Pero for after a long time, mm-hmm. di kami talaga nag-relibot as a team, no? Mm-hmm. As a group. Ngunyan na uli lang lubos na kami sa both parents, mm-hmm. no? Importante na talagang maging masarig kami.
0: Grupo
1: no?
0: na talaga kamo, ano?
1: Oo, magpusog. Kapag limaog mahon, the aim and planado, it was not planned at all. Nagpoon sa Tabaco National High School, sabi ko nga, tata ako sa naamata o kimansahe. Dangugun na sa mga tugang ko, ano ang mga naokudan ta sa magurang ta, lalong-lalo na kay Papa na nagsiselebrate kang birthday niya, manungod sa edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: Out ng gabos kami, nagtarara, makaugmahon. Iba-iba, comedy, may mga seryoso. Ano mga naokudan may pag-abot sa ano session? Mm-hmm. How to live life. Okay, may sarong nagsabi na, ay, dapat aram mo kung sisi ang maestra mo. Ikaw mo sa maestra mo. Pero ikaw, kung ini ang pagtubod mo, iyo man ang sa imong, ano, kailangan smart ka. Kung aram mo nang si professor mo, ini puro pinipig sa sabi, ay, sigurado iyan ang maluwas sa exam. Okay? Kaya dyan ka mas mag-devote. Mm-hmm. Tapos si mama na nagsasabi na, nahiling nga si Papa, non-reader siya ka ito, pero mm-hmm. talagang nagpursige. Auta, bako sa na siya, reader, writer pa, collegian staff pa,
0: mm-hmm.
1: Editor-in-chief pa kang Vang. So, kaya mo eh, they can never say no. Dakul na mga magagayo na mga istorya, mano pa, mm-hmm. nababang tiraray. So, kaya nada ko ito ni Glenda, ni
0: Vice Mayor.
1: Vice Mayor Glenda. Kaya nasa hasyenda kami, sabi niya, ano daw kung araw ka ibuho nindo? O di, ang topic naman duman is, ano, paano mo masasabi na marhay ang pag so iba-iba na naman ang istorya. Mahon daw siyempre.
0: And sa
1: mga nagpapaluha, may mga nag-uur. Na talagang na magayon na celebration. It's a celebration ng legacy kang sarong pamilya, no? Mm-hmm. Through the eyes of the children.
0: And siyempre ang first district na bahan manta kan buhay pa ngayon. So ama, dahil nahihilingin yung mga pandok na.
1: Karapanyahan sana.
0: Opo.
1: Pero ang iba nga di, sa tago lang, ito man sa mga plaka mga bisita, pag may nagduduruman sa harong, dahil pan talaga nag-iintablado.
0: Uh-huh.
1: Pero ngunyan, pero aram mo, bako sa natanaog mahon sa mga,
0: mm.
1: kami man kami na after nga ni nag-

0: naroroon. Masiraman pala ng feelings, sita mo sumagin pa, mm-hmm. tapos mamamati mo sa pagpadapo, tapos mm-hmm. matawag kataon na mamidbid sinda, tatangata ta sa laog ki 40 taon, baka mong marahay ni Congressman mm-hmm. na minsan nga ni naimot sinda kaysa sa mo, na pamilya. Mm-hmm. No? Opo. But worth it, tanahiling niyo talaga ang pag- tawag kay mm-hmm. Papa.
1: So, pak talaga ni Congressman sa Premier grabe. Labi-labi, lalo na so ngunya na nagburutwaan sa mga kontrobersiya district, lalong-lalo na si mga pruyeng kongresista. Ganyan na lamang ki kasabay duman sa mga na ito. Kaya na kuyan man kan prima arog palan ang ginibo man kang congressman sa mandato na itinausa sa iya na panahon. Amen. May saro kitang magayon na barenta. Nalik na ni Presi Ferdinand Bongbong si Sinta Bilyones de sa fit na sukino. Hangon niya. Opo, inuli na ano lamang ang puwi sa PhilHealth kung sufisyente na ang sa endang bag. So, uh-huh. inuli so dati igwa pa sinda ning kwarta sa presente. Tabi, Madam Congressman.
0: Ako lang problema ko eh. Mm-hmm. Oo, kay puha, number one, sa mga obligasyon nito sa mga ospital, baraya.
1: Mm-hmm.
0: Dahil na sidang rason magsabi na dahil sidang kwarta.
1: Kwarta.
0: Okay? Mm-hmm. Para at servisyo sa mga tao. Ikaw talaga mga harabo naman talaga magpautang baga o uh-huh. harabo naman kang PhilHealth dahil nga ni haluyin magbayad. Maski sa mga local government, so reimbursement yung kisara ka ini.
1: So sa yakap? So dating e-package?
0: Oo, na. Oo. So dating nga ni e-consulta, di ipanababayadan ka po.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, pipapainutat yan ka mga lokal na gobyerno. So, sa hiling ko, yun ang ano, pakarayon ang sa indang sistema para padagos ang pagtitiwala sa indang kanta.
1: And ngunyan, massive ang pinagigibukan PhilHealth sa pag-encourage sa magpa-enroll dyan sa YAKAP program ang launching yes. kan May 1. Kaya nag-formal launching na pala kan May 1 ka program digdi sa Albay Tabi. Madam Congressman.
0: Opo. Okay. Ako nakahuran ko si dating kagawad tabag si July Asada, siya man ang nakatutok diyan sa SIGA Memorial.
1: Mm.
0: And ang SIGA nag-i-implement program. And mukhang ramdam na natin ang tunay ko sa ating ospital.
1: Okay.
0: Dito sa SIGA. So, sana man po kayun ka mong mga experiences, mga araw kaining hospital no, sa SIGA, ipaabutaman sa tao, tapos buong nadadahog tapos kang panahon pati.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Tatangon yan, dahil na ako kinareceiving klamo, dahil na kinagpapasiring digdi na nag-iibi.
0: Ang problema nga ang problema di ay man na nag-uumaw
1: sa bagay
0: kita baga po mga tugang mag-aaksyonan ta pero magayunan man baga po makadanghog lamang ki yung words of magsasabi na uy magayunan na bagang araw kina improving na nakakagana and sabi mo nga ni kasubago sir ba na ugma-find mo sa kuya spreading positivity dahil actually iyan talaga ang muya ko na gusto ko ko tapagata mamamati ta na may pag-asa na positive ang vibrations no? Bako itong pag nahili mo sa sarong tao ay sus problema na naman ang nakakainin diba ron gusto ko makapagian oportunidad na mangarap at maniwala na mangyayari ang na mga bagay. Yan ang gusto ko. So, if you have anything good to share, no, about anyone, about anything, a service, please share it. Please share it. Let us not be a community fault finders, naghahanap sa nakisala.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag may nahiling kitang tama, naku,
1: share. Tapos mag-umaw man.
0: Nakaka-inspire yan.
1: Pat nag-umaw man kita. Pero pigi, imagine ko ika kung nagpasabulod. Naglulumbod ka man, Tarisma. Diyan baga sa bulod, so naglulumbod sa may puon kanyog.
0: Ay, masiraamon sana, amon sana. Pero iwa man ang mga nag-offer. Muya mo, sabi niya, masakat mo kita ki
1: buko.
0: Masiraamon ba kami na? Oh, very refreshing. Yes, naglulumbod kita. Actually, okay, actually, pag nag-uli ako sa Manila, ako puro pirmi. Nag-dahalit dyan sa mga alisan nandun, sa Kanawa, fresh buko juice.

0: Di ngunyan na yaon ka po sila. Kumusta man ang
1: ikan?
0: Dai pagamong aki sa paglasi ka aki. Kumusta man po?
1: Pareho man nasa luwas araw kay Nikki and so yaon sa Los Baños.
0: Mm.
1: So dai man maghihilingan talaga. Oh, si Jackman abalas sa iya sa diliman. So, ang mga aki.
0: Mm.
1: Thank God. Oh. Man. Si Julia, siya nawawala siya sa tabako. So, mm-hmm. At least ko lang na tao na talaga man dyan.
0: Mm-hmm.
1: So, kayan man ka po, Paul. God is good.
0: Opening, nag-urun-urun man kami ni Sermon. Sa gilid ka. Sa may, yeah. Ano, basketbolan. Kunya-kunyaon ka. Uh-huh. Ayun kaya.
1: Oh, very supportive man iyan, lalo na sa mga activities kay Papa.
0: Mm-hmm.
1: So, padabawa man kan si Papa.
0: At least, sa ibong kan, pagiging busy ni Madam Congressman, pag nag-uuli digdi, dahil nagpupundo. Libot digdi sa Premier District. Ano po?
1: And umaman po ako sa mga mayor staff. Mm-hmm. Very supportive sila naman lang sa kang, kang basketball event. Oh. Very, very supportive in mayor staff. Pati man, kabus po ha, pati po si Mayor Ray.
0: Mm.
1: Very briefly, tagari ko mga ibang okasyon. At least sa presensya din na po, mati.
0: Apo. And doy, mahiwas na sa opisina mo digdi, so district office. Bago na bayad eh, kaduman.
1: Ikaw mas nakula na espasyo. Pinayaan ni si Attorney Elmar bago problema sa naligal.
0: Mm.
1: Welcome at paano kay na Elmar.
0: Bataan na banner ni Attorney Benevolent Lawyering.
1: Uyug.
0: Mas pinili niya naming bulaos kaysa magkidilin siyang dakula.
1: Oh.
0: Benevolent Lawyering talaga si attorney.
1: Oh.
0: Good morning, attorney.
1: So, okay. And ano, nag-blessing siya kang May.
0: Mm-hmm.
1: May 2 ito, May 2 gari ito. And narumduman sana niya kang pinarumdum siya kong Abby. Na ito man pala so same day na nakapasar siya sa bar.
0: I see.
1: Lingawan niya nga eh. So it was really a decision. So opening kang sa iyang tabako office at the same time daw na anibersaryo kang pagkapasar.
0: I see. Kaya maugmaon man si Atty. Wala. Ano? Kuya no, straight na mara. Na
1: may guwana naman kami sa Supreme Court sa June
0: 2.
1: Mm-hmm. No? Ito na ang pang-nana hearing sa Supreme Court. Paano ko ng
0: program funds? Opo. Antes kita magpa-aram tabi man, sa masunod, makuha daw ako ki kukuyan. Sa imo pagiling, manuho digdi sa school calendar. And then, itong aral pro, madam, matawan tama.
1: Sige,
0: importansya
1: sige.
0: Sa mga thank
1: you for the advance notice.
0: Apo, ma'am.
1: They ko man talaga may paining aral program. How mm-mm. Different, how similar ini sa gigibotan na baga.
0: Opo. Republic Act 12028 and
1: yes,
0: then ining bago na 3-term niya to tabi Madam Congressman. So para okay. Sa iba, mga gusto niya itong i-premier distrito, Canal Bay, please go ahead po.
1: Basta ang sa kuya po, spread love and spread hope. Importantihon sa panahon na pagtios araw kain not import import hate or import problems, export love and hope. Okay, nayaon po ako digdi para manindugan para sa Premier Distrito. So tiwala at tinaon nindo sa mga ama, yan po ang magiging batayan ko, pagkukuan ko kay kusog para manindugan, no, sa dapat panindugan. So asahan po nindo na hindi ko kayo bibiguin. So,
2: kiraray and love
0: pa more!
3: Ang galing-galing!
4: Gusto kong maging katulad!
0: Si Fikman Crisel Borsilagman, nasaro na naman na produktibong inkwentro. Digdi po sa programang K na K sa Congress. Alas 7 nin pagkaga kada aldaw na Biyernes 91.3 News FM Tindugna. Thank you so much sa mga live viewers kay Roberto Tan Manyebo Jr., Beth Miriam Bueno, Jane Abrera Christian Vista, Manong Radintison, Golgota Tadi, Clara Kaguko Ribonte, Neri Albalate, Meyo Soneha Cuemia, Floser Agravante kay Kupang

0: us at 274764, Daniel Memorial College Foundation, Tabay.
1: May upcoming event ka ba as inin maurag na light? Take it sa Madel Light. Kaming bahala from birth niyagan, kasalan, church anniversaries, graduation, recognition, to battery, alumni home, Jay Fiesta, and activities, palig, parties, at may quality sound systems kami na hanggang sa iantano. Wow! Madel's, makukuha sa purong size, ikaw numero 0506 o bisitahon at sa indang Facebook page and Sounds Rental, Facebook at Google Lights and Sound.
2: Sa panahon ngayon, karoon ng mabuti ting kalusugan ang kapay. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at was serbisyo? Sa Queen's Med Medical Clinic, reto silang services, test, complete blood cap, blood sugar, cholesterol, uric acid, kidneys, liver function test, prostate test, urinalysis test, stool, pap smear at ECG. Medical services tulad pneumonia at hepatitis B vaccine. Pin for kids, medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant fertility check waiver. Dahil naka 50% of the treat para sa stroke patients, may dahil sa arthritis, HD, depression at anxiety, oma, nakakatulong ito para sa mas magandang anti-pampalinaw na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo din para sa requirement psychiatric and psychological. Bisita clinic sa second floor, JRV, barangay sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City, Bukit sa 30-30 p.m. Queen Clinic and Laboratories with precision, treat with compassion.
3: Pakiramdam na off yung sabon mo, yung kahit anong gamit lang. Ganyan din. Pero simula nung na-try ko ang whitening soap, ibang level glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at win. Then, early as 5 days, improve kutis mo sa dryness. After 5 days, iba na ang glow. Fresh, puti, simple lang gamitin. For 30 seconds, bago ba nags everyday mo lang gamit, hindi kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos. Subukan na Icon Ice Teach para sa more skincare tip. Max, achieve na achieving skin.
4: Cope and Loveable at Elsos, Lotte Mart, OB, Novos, and Demerit.
5: Paging masigla si Papa, maagang at masaya lang nagawa yun. Parang mabilis na siyang tahimik na siguro ramdam ko. Kaya simula ngayon ko siya sa Akaya. O nga pala, OB ni Papa,
6: Power sa titiwala, ibigay para sa mga taong mahay. Mahalagang paalala, ang power ay hindi gamot at hindi dapat gamitin mag-uri na
7: headsos, mag-aki o gurang man. Ang Trey Infirmary, accredited na. Ang nasabi bukas 24 o sa indang mga serbisyo. Anakari, consultant, as in iba pang sabal. Para sa iba pang tungod sa indang serbisyo, pwede tabi sa cellphone number 02597 or you may also like pay me in...
8: Radio of News and News is Radio FM. One Music Mission Station Radio News.
9: Tamang balik informasyong best. Natugtugan
8: in one.
9: Ang One News
8: FM Radio.
9: Tindipikulan.
8: Radio. Serbisyo. The One Radio. 91 News FM. Malakan lukok. Kantabakos. Ani ihan mga serbisyo. Padagos na progress. Sa lamyo. So ni Ray Bragay. Bisyo. So sa magdadangog. Sinyo. Grambang syudadano. Gabos pagkakataon. Paha. One City. One Direction. Ting sa serbisyo. As in progreso. Kantabakos. Sa serbisyo. As in progreso. Ang kadliderato. Ni Mayor Ray Bragay. Madadangog. Kanalas 8-9 in pagkaaga. Radio 3 News FM. M. Tindu.

Hey, good morning na sa Gabo Shadow. Abay dago sa Polygdi sa programa Sin Progreso sa Panginoon po tabi ni Mayor Ray. Pag-iro na las 8 mga tugang, mas pinarasta. Good morning. Ta si Kapunta na makahuro ng alkalde. Kanting anunsyo ramang ini. Good morning. Ako po ang sa inyong stead. Ito yung aldaw ni Giribanan. And po sa teknika, andyan si Sir Manny Almuguera. Sa Gabo Shadow, good morning na sa mga nakatutok sa senda mga rak. Inaaga naman tabi live sa Facebook. Ano na nagkapos na ta? Iyon na po yan, ano? Ripos-ipos na kay Puhan na magbingani. Wow, difficult na pag may stroke. Dakol kitang nakarin niya tema, ngunyan pinutigdiso ka na. Para na dang nyo, madali na baga, di sa tabako by June, magkakalang bayan. Diyan yan ha, para sa mga gusto na yung haluin ng nagiribanan, pero sagkot, ay papunin ba?

nasing sa simbahan. Anong naod sa natabi? Ah, sakal! Sige na! Busan City Health of Atanid Bakernyo, unong sa Epekto Kan Heat Index. May bago pong building na ipapatirad si RRMO Building Number 2 na may garahe buda may training hall. Ini ano? Ang nga po ta kay Mayor eh, kung iyo bago pong building na dadarohon dumanan San Antonio. Nagpaparadakulan opisina ni Sir Gel Mulato ah. Ni dyan sa kunyan, sa opisina niya dyan sa CDRRMO sa Piwas na ano? Nag-expand. Pero okay lang naman kasi nahiling taman ang perpon opisina. Ang syudad yung tabako nakipagbawa na sa test yun man inin. Ah, magayon ini mga tugang na bareta. Ang sarong memorandum of agreement. Test na. Technical Education and Skills Development Authority. Para po mga training as in mga programa na makako magkaingkwaning trabaho sin kabuhayan na sa tuyang mga kababayan. Gabos ini aaramon. And syempre, gustong matabay ta. Sumanong na pigigibo ni Mayor Ray dyan sa... Kadangog kan mga kababaw. Kapabuiluhon tataod-taod ang alkali. Kung ano naman ang gadaan sa iyang magiging desisyon. Laban-laban or bawi-bawi? Bawi or laban-laban? For magpartisipa, pag-text sa 0942-0966-4201. Na mag-chat or sa pagi po kan comment section, talive kita sa Facebook. One Radio 91.3. Araw kayo ni kay Jorse, nakatutok na tabi. Kay Alma Balingbing Bordes. Oh, yeah. Madali ng piyesta dyan sa Indo Sarawis. Ano, advance happy piyesta sa mga kabawi San Miguel, Tabaco City. Mahanda ka mo, Primay. Ako, Primay. Limbo kay.

0: Michelle San Andres, Marina Pagkaaga, Tess Kamatoy Ichaluse, good morning.
1: Good morning, bro.
0: Pero habang naghalat kita sa alkalde, inutong kong unang tabi mga katindugon ang kamugtakan kan sa tuyang panahon, taaram klahan naghaadit sa indo. Kung ano nangyay, sir? Ano nangyay sa pigbabantayan na pagdangadang kaining si Paring Kaloy? Ano naman kay ini si Kaloy? Ano? Pagalon man ini si Kaloy? Indo, mga katindugon, ginibong forecast kan pag para po rin sa pinagbabantay. Para pag-asa na mismo ang madangog nindo ng mga tugang. O, ta... Nganina, pag-antisipar kita, tabi. Yo. Madirekta kita. Duman ini. Madirekta ko na kita, mga katindog. Duman po sa pag-asa forecast center. Duman sa central office. Para madangog tatabi ang akamog yung panahon sa paagi po kan pag-asa DOST. O, yun po ang kunyan, ang update.
2: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2020. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng responsibility. Kagabing 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan ng bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan. Din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Ay ito'y huling namataan, 1,600 meters sa silangan ng northeastern Mindanao. Storm category pa rin at inaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso naabot sa meters per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari kung ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa forecast track and in itong bagyo na nasa labas ng PE, mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamatategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of reality bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. Pasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito, tatawagin po natin pal name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito, si maaaring maging tropical depression category na lamang po ito. Posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and southern pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin at maalinsahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandali ang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw, pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao, 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan, also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may, at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at malingon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Kung mataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa.

0: at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 4 degrees Celsius no, na heat index sa apat na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental Mindoro. No, ito level category po. Remind lang natin sa ating mga kababayan magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also, magsuot po tayo ng light-colored na mga damit at limutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro araw 40 to 41 degrees Celsius at naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, magasa.dusd.gov, panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
1: Salamat, Madam Lian Loreto, dyan sa Pag-asa DOST Central Office. Yan po ang update, ha, sa kamagtakan kan sa tuyang panahon. Harayo pa man po ang bagyong ini, kundi pigiling-hiling ko ang kalendaryo, magkatindugon tabi, batra utro simana, piyesta manduman sa Samuya, sa Rawis, San Miguel. 15-16 ang piyesta duman. Garo kakariguso ng lugod, ano? Di man lugod ka mo kariguso niyan. Pero maray na ang tangani na boss-bossan lang ang alingaho tadi. Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra, good morning tabi. Happy piyesta na dyan sa Miguel Tamaco City. Alipo kay Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra. Regards na po sa Bandi family. Iyo, tagulpiyon dyan ma'am sa imong kapamilya sa bisita San Miguel. Yaon dyan, kunya, yaon dyan nagpapalimok-limok ang kabandihan, ano? Bandi family. Si kunyan narumduman ko sana diyan si Nancy Bande yang na matatali pati ang mga bande diyan sa isla kan San Miguel, lalong-lalo diyan sa Bicol. Kay Rex na Balitos sa Dilaw, good morning. Ma'am Conchita Bindal Gribialde, good morning tabi. Good morning. Igiling ko sa kalendaryo kaya malaog mga tugang ang bagyo ining si bata 75 km per hour ang dalagan kay ni mga katindugo. Ang kategory niya magiging tropical storm man sa natabi. Ang kunyang kay ni kategory. Malaog siya sa par sa Domingo. Giling ko na dito. Magluwas niyang alas 8 ng aga sa Domingo mga tugang. Nasa 1,025 km east inikan. North Eastern Mindanao, ang kusog kay ni 75 km man giraray. Direksyon niya west northwestward. Medyo nagluway ta naging 15 na sana. Ngunyan baga 20 km per hour ang dalaga niya. Oh, sa Domingo maluway ini. Domingong aga, pagkabangging alas 8 ning bangging Domingo mga tugang, 855 km is na inikan Eastern Visayas. Pero nagluya siya 65 na lang. Tropical storm ang giraray ang kategorya niya. Tapos sa dalagan niya, kunya na, inihong bagulbul na ang dalagan ni. Papangaranan siyang kaloy. West-northwestward man giraray ang direksyon kan paros. 10 km movement niya kada oras. Umaliyahon. Pag-abot nin Mayo 11, sagkod 12 mga tugang. Pag-abot nin Mayo 12,

Ini nga, yung kalendaryo nin daw, Martes, alas 8 nin banggi, and coordinates kan bagyo, nasa 13.6 degrees north, 128.8, and 13 baga, nasa Bicol na, iyo, nasa 495 kilometer east po yan, Canberra, Catanduanes. Pero, tropical depression na sa natabi mga tugang. Tropical depression, bako na po bagyo, ay bagyo pa man nga ni pala ang kategorya di. Ako na LPA, yan ang pinakang maluya. Tropical depression mga tugang, 45, ang kusog kan bagyo. Nagiro siya northwestward, patukad na ang dalaga. Sa kaskas na 10 kilometro ang kada oras. Kaya tibaad nyo niya ko, pitya 12, 13, 14. Sa bagay, oral lawig pa man, 13, 14, 15, 16. Bad lamang, paglapos kan bagyo, hayahay na ang kamugtakan sa San Miguel Island. Everybody happy sa piyesta. E di, bakon kasabay dyan ang piyesta tabi sa Fatima. Advance happy piyesta man dyan sa Barangay Fatima. 15-16 ba dyan sa Fatima, Sir Manny? May pigya post ako digding ko niya. Listahan kan mga may piyestahan. Ara-aram nindo. Kay Lilian Clarinho Boncalos, good morning po sir. Pabati po ang batch 1984 digdi sa Kalitiwi Albay. O speaking kan batch and San Miguel National High School tabi magkakaigwa po ni alumni homecoming buda ko yan inihong founding anniversary sa Mayo 17. Kaya sugabos po na nag-graduate yan po sa San Miguel National High School. Abay, i-contact na po nindo ang sa inyong batch president. Para kita-kits tayo sa nagdadangadang na Mayo 17 dyan po sa San Miguel National High School. Samantala na pagkakapartuparan lamang tabi sa nakalihis na mga panahon na dahil kita nagirilingan, ini ang pagkakataon na liwat kita na magkurumustahan, magristoryahan lamang tabi kanyang mga buhay. Kaya kita-kits po tayo dyan sa San Miguel National High School sa Mayo 17. Pres, mahaga daw ako pres kan detalye kan su kunya proper tabi. Tamaraman tadi di ko anong sunod-sunod ng mga aktibidad sa doon. Sa Mayo 17 dyan po sa San Miguel National High School. And sa 14 man kan Mayo, dyan sa Rawis, iguaman dyan alumni homecoming tabi sa Rawis Elementary School. Kaya pait sana kita alas 7.32 na po nin pagkaaga sir the pa birthday mo sa ko sabi ni Aljane Bunto at anong kasuwa rin pa ini haloy na pala nini dai na daw sir pagpalaoga anta Mother's Day pati sa Domingo palayasan ang bagyong an good morning sir Ed ayo Mother's Day sa Domingo.

0: Alas 7.33, Sir Manny, taon-taon kung dahil tamakontak si Weo Ray, si Sir Jill na mulato na lang databi. Para duman sa kunyang bagaso building na ipapatindog na bago. Buda siyempre, sa preparasyon naman mga tugang sa kunyan, inihong nagdadangadang naraotin panahon. Nance Canwell, good morning dyan sa Purok sa Iskan Marino. Makomersyal nga na kita. Nga ni mabuwas-buwasan ni Sir Manny. Sa pagbulta data, mga katindugon, taigwa kita kay mga kakaistorya. Dyan sa naha, di magarali sa iba pang mga updates.
1: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at mag-iisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Salamat po!
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House! May chicken nuggets na sa Manok ni Osang! 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kag ni Osang Chicken Nuggets. Manok

0: biyahe ka na naman? Make sure ready ang sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alagad mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change or up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free balance, mag clips at tire valve. Sulit na, diba? At Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-40 at 92-3358. Sway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Alright, padagos na kita mga tugang di po sa programa. Kinapagka morning tabi sa imo dyan sa Komun Malinaw. Kay Maria Corazon Buban, good morning man dyan tabi sa visita. Happy piyesta na tabi. At makipiesta kita dyan sa visita.
2: Yes, and so the sea. Nature's best.
1: Mamantikaan lamang ang ngudoy tahaloy ng din na mamantikaan.
2: It's a
1: Oy, imbita rin daw ako ninyo sa mga taga-bisita. Oy, Sir Arby, naguli katabi dyan sa bisita. Ikang ngayon, agdami mo mga isi, Sir Arby. Taga-bisita San Miguel ba kasi, Sir Arby? Kay Ma'am Hides dyan sa bisita San Miguel. Ma'am Hides, good morning. Happy piyesta dyan, tabi, sa Indong. Makibidong ako, tabi. Makibidong. Ege diretso na kita bagatugang tala 7:44 na nin pagkaan ang unay ning anunsyo digdi sa mga gusto po na magpasakal. Sakal na kamo. Haloy na ngayon sir na sinakal. Ay so mga haloy na pala na ano, haloy na nagiribanan. Pero dai pa po tabi nakakas may sir tabing libreng kasal ang lokal na gobyerno. Baga katindugon sa pagi po ini kan opisina kan local city registrar office yo yeah. Kasa LCRO Tabaco, local city registrar office Tabaco City sa pagi ni Sir June Nabordi. Come let's celebrate love, commitment and new beginnings. The Tabaco City's Civil Registrar's Office proudly invites interested couples for 2036 kasalang bayan. O, nina. Nides. Pagkasal na Nides. Haloy na nga kami, Sir Kasal. Interested, consider the following.

must not be married civilly. O, di pa kamu kasal sa sibil. Living together as husband and wife for at least 5 years without any impediment to marry each other. Namut sabihon ka ini, together the as husband and wife for at least 5 years without any impediment to marry each other. Sa madaling sabi, kung kamo nag-ibahan na tabi mga tugang nin sobra na sa 5 taon without any impediment to marry each other, anong ba sabihin kayo ni Sir Manny? Without any impediment, warang kaulangan, warang kasimbahan, may pagpanawagan baga Sir Manny, ano eh, garoso sa simbahan, hindi pa panawagan na si isa nga niya ang nakakamidbid kay Poncio Pilato na ikakasal nga kay Poncio Pilata, oh, di ba? Parang yan kaya. Sige na, magpasiring na po tabi ka mo. For more details and assistance, please visit the office of the local city civil registrar, Tabaco City. Ipo, o kaya mag-apod, pero mas maray na magdumana sa nakamoday ko na nag-iibalang ibog tabi. Ini pong numero, takon mahapot man sa nakamo, Biyernes pati ko niyan, ang laog baga sa gobyerno, Lunes naman sa nasagkod Webes, dahil pa po na ibabalik. So, Lunes, sagkod Biyernes. Iyo. O, kaya, sumuyam, magpasiring na po kamo dyan sa registrar's office, tayo na po yan. Nganing ariglado po ang kinabahan. Ama, sige na, pakasal na, umayo karami. Pa-shoutout po sa Team CDRR mo, lalo na po kay Sir Jel. More power po sa programa mo kay Herman Bulima Bunobra. Yan dyan si Sir Jel na mula to, Sir Herman. Si Sir Jel na nag-ring sana, Sir Herman eh. Busy kayod ang lalaki. Di bali. Ay, good morning man kay Ma'am Elena Fernandez. Kumusta na, Ma'am? Kumusta ang negosyo dyan sa si Jane? Pero may nakatutok man ako kay ni Okay, Madam. Pero may nakatutok sa programa ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading dyan sa Purok Unukan, Bonbon, Tabaco City. Isabay ko na, so mga naghahanap po ni Medical Oxygen, Buda Acetylene, pati na po Industrial Oxygen, LPG pa, igwa dyan sa Maxil Oxygen. Sinutan niya kamarungan. Yaon dyan tabi ang pwesto ni Madam Elena Fernandez. Mas, para mas madali, unig gayon, Sir Manny, ang mga anunsyo. Para mas madali, tabi, yun na lang, sa anunsyo sa tugang mo, Sir Manny, tabi. Yun eh. Okay. Ay, sling bag ini? Anya on ligdi? Ah, unig gayon na nakaulog. Baka anong nakaulog na. Pinaurulog na. Pati gayaon ta. Ah, iyo. Nakaulog kaya, Sir Manny. So, yun na po yan ha, pasirin kayo. Sa may bulwagan ng katarungan ng pwesto ni Ma'am Elena Fernandez. Leonido Bueno, good morning dyan sa Barangay Uno Poblasyon, Malilipot, Albay. Aw, nakilamay ka mo, kasubang giduman kay Sir Alex na Kalingasyon. Pinapaisip po ang gabo sa partidarios, amigo, amigas, asin mga kamidbid na si Rihino, Rino Bonobra, Almoguera, binawian na po kan sa iyang hiram na buhay. Nagalan ini kan Mayo 4, asin nakapatente ang sa iya pong bangkay sa residensya sa Purok 8, kan Basod, Tabaco City. Ang misa gigibuhon tabi sa Mayo 13, ay ng kalendaryo. Miyerkules po yan sa St. John the Baptist. Diyan sa simbahan ni San Juan, alas 3 po ng hapon, ang lubong sa Catholic Cemetery. Nagpapaisi, Manny B. Almoguera, Tugang Kangran. Ngudi, tabi, bunso, sa magturugan. Condolences, Grara, Sir Manny, sa pamilya. Ano po? Beriyon ko na ang anunsyo digdi sa programang 5-3, Mayo 3 pa ini kan Domingo sa Roma. Kung si Sir Mandatabi nakakuha ka ng sling back record, please po, importante ito siya, Herbert B. Nawara kan Mayo 2, 2026, mga alas 7:30. Nawara sa DECA subdivision na pababa sa 7. Makabalik na sa natabi, sabi po ni anunsyo kita, anunsyo publiko kita, mga tugang konsisya mantabi, nakakuha kan maroon pouch, may laog na documents na pagsadirin.

Lorenzo Barnedo San Fernando, Barangay Kapitan. Okay, May 4 around 10:30 a.m. sa San Jose, Tobago. Makibalik na lang databi dito po sa One Radio. Marilo Bitonyo Wallet, maray na pagka morning. Pabati po kay Tia Pina Buna Obra, kay Tia Lil Bungat Bitago, kay Selly Belches Permi nakatutok sa imo. Salamat po. Okay, salamat Jonalyn Bolaños sa Gansi. Good morning po sir. Binabati ko po si Mama Victoria na nagdadangog sa imo oral daw magkusugon ng radyo sa mo. Mabuhay ka po. Mabuhay man tabi ka mo Jonalyn Bolaños sa Gansi. Julius Bungalos, maray na pagka morning man tabi isa sa imo. Buda sa mga taga Ginubat Purok 5, lalong na kay Mama Elsie. Tapos sa gabos na tabi ng tagasan Isidro Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Bibi Sky. Tapos sa padabaong ko na si Levi Monte Alegre. Salamat Ige, salamat man ha sa pagtutok. Uni na kapusong kita ng oras tigdi. Ang sabi po kan City Health bangatugang may abiso si Doc, si Doc Liz mga katindugon ano, si Doc Liz Suarez Duncan, ang City Health Doctor. Sigon kay Doc Duncan, nagdadakul da po ang pasyente konsulta pan matinding init, lalo na ang high blood as in ang dehydration related. Kasabay sa ordinaryong kaso iyo po ang hypertension as in ang urinary tract infection na kausak ang kakulangan sa tubig. Kung sobra da tabi ang init, ang lawas na wawaran ng tubig na nagkakausa ng dehydration as in iba-ibang komplikasyon sa salud. Po pwedeng magkausa ang dehydration ng kulog ng payo, dry eyes as in ang pagluluyak ang lawas. Bako sa na payo ang apektado, po pwede po na maapektaran ang puso, baga, kidney as in ang mga muscles. Inaabisuhan, nalikayan po ang matinding init. Alas 11, sagkod alas 3 po nin hapon. Kung kinakaipuhan, pinakang kunyan, ano, pinakang oras na peak o kaya exposed na maray, o kaya halangkaw ang init o temperatura mga tugang, alas 11, sagkod alas 3 ng hapon. Importante, sabi ni Doc Duncan, na mag-inom, ninday mababa sa 10 baso ng tubig kada aldaw, ngani malikayan ang dehydration. Ipinagre-recommenda tabi ang paggamit kang payong, kopya, kopya sa kamarinisur, kalo, ligdi sa satuya, tamang kasulutan bilang proteksyon. Makakatabang madatabi ang pagkakanin water-rich fruits, arog kan pakwan as in orange, ngani magtinir na hydrated. Iwasan ang sobrang pag-inom ng kape as in tsaa, ta igwa ini o po pwede ini magkausa ni mas makaskas na dehydration. Kung makulog ang payo, nalilibong, nagkukulog ang lawas, tulos at tabi na magpasiring sa health center. O yan po ang pangapuda ni Doc Liz. Diretso na kamo sa health center ta, ngani na, ma-check up ang tabi kamo. Maray na pong pasiguro kan buhay, ha? Dahil nanggan magpasiring sa doktor na dahil ka na nakakahuron ta, ayan, mapagal na po yan. Yo. Umiwas sa araw, manatiling hydrated at magpakonsulta agad upang maprotektahan ang kalusugan. Iyan po ang pagirumdum kan City Health Office sa satuya pong mga kababayan. Ipo, saro pang impormasyon, alas 7:54, madali na po na ipatindog kan lokal na gobyerno, kan siyudad ng Tabaco, ang panibagong building kan CDRRMO. Saro po yung priority project kan LGU Tabaco para mas mapakaray ang serbisyo sa mga tabakenyos. Nagpapasalamat po si Mayor Ray kay RK Prank and kay City Architects Office sa building design. Magayon napakagibo kay ni kulang ugaring su detalye kung sa ini ipapatindog. Anaram ko kaya may proposal. Oy, Herman, tama ini ay building na ini ni kan City RRM mo. Bako naman diyan sa pawa, duman ini dadarahon tabi. Sir Herman sa San Antonio. Uy, Sir Herman, magtuga ka dyan. Binabati ko po si Mama Victoria na nagdadangog sa imo oral daw. Sige, salamat tabi sa pagdangog oral daw. Kay Aisel Isis Buen, good morning sir. Shoutout po, shoutout ko lang po digdi sa lugar me. Advance happy piyesta sa Isidro Ilawod, Labrador. Ano na, puro na sa nakita o shoutout nila, mangki.

Meditasyon dyan, Jolly Enriquez Cardano, Sir Ed, mauran-uran na pagkaaga, iyo, ay iyo mananggad, o, bata na ka, kunyan sana ako, kabayong may tumitaw. Maria Irma Bermundo Barba, good morning. Pabati po sa kabos na ina, happy, happy Mother's Day, especially kay Ate Jana Monte Alegre, salamat. No rin ini, pakon sa Domingo pa daan Mother's Day, Domingo pa ang Mother's Day mga tugang. Pigmit bidman mga tugang kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco ang kontribusyon kan mga barangay health workers kan nagtalikod pong aldaw may insentibo na piggawgaw ang LGU Tabaco headed by Mayor Ray pigtaunan mga katindugo ni cash maray palud so CDR arimo nakakuang lugar para tugdukan kan opisina so mga dapat relocate na mga bakwit sa 6 km garuda ipanahanapan pabaralik-balikon pagayod. Baka may nakuha na bad mahalunon man tabi uslaunon gayon su plete ano ay plete ba babakal kan daga huyan baga diyan sa may San Vicente San Vicente na kayo diyan or San Antonio na iyan San Antonio San Antonio na pakalapos mo diyan sa may Hiraya Manawari oh may wason diyan mayor eh na lote na pigpapabakal pwede yan gibuho na relocation o speaking kan relocation tabi uslaunon ang sabi ni Mayor Ray dipisilon kaya oy jibake marina pagkaaga sa imo dipisilon na irayo ang mga residentes na apektado o naon dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon lalong lalo na iyan na nasa 6 km permanent danger zone dipisilon na idistansya sinda duman sa indang kabuhayan kaya kung mahanap ng relocation tabi uslaonon halimbawa sa taga Buang mabakaling lote ang gobyerno duman mismo sa Buang dahil lang tutugutan na kan gobyerno na magpatindog ng istaran sa laugan 6 km danger zone. Pero sa mga pagtanom, tutugutan mang giraray, tayo dumanan sa indang hanap buhay. Araw kaya ng plano kaya tabios laonon. Ta mas lalong madidipisilan, sabi ni Mayor eh, kung halimbawa nakakuha ka ng relocation, halimbawa sa mga taga-Buang, darahon mo dyan sa San Vicente, harayo unang maray, duman sa indang kabuhayan. Marikon, basta-basta mo sa namahali na kung ang daga duman na pigistaran ni dati tulado, baka, kaya mapagalon ang arungkaan, mapagalon mga katindugon ang dialogo sa mga siring kaan na sitwasyon. Ano? Kaya naghahanap ni lote, kung halimbawa, si Sain Panigdean may mga Buang naman sa naata, Magapo, ngayon ang mga apektado na yan eh. Diyan mahanap yung mga areas, buda diyan sa nagsipit. Haranapan po yan. Talagang pinagpaplanuhan na po yan. Kundi dahil lang nakakakuanin, babakalon na lote mga tugang ang gobyerno. Maray na agad tabi pabati sa mga sa mga agumo. Ay, Jimaki na sila sa pagbasa ko. Maray na aga pabati man sa kay Agum, Madam Vivian Bansuela, sa mga aki ko, kay Yang Yang, and kay John Joseph, and sa Alakdan Group, digdi sa resettlement site, Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Open na po ang recording niya, Villar Studio Jingle Master. Yan ang pangaran kan sa imo dyan na recording studio. Bayos ha, Villar Studio Jingle Master. Maray na aga, pabati man sa kay Agum. Yun na, binati ko na makipiesta kita sa Barangay Libod, kan Malinaw. Picha 12, kay Kapitan Arnel Carcer. Piesta dyan, sa Libod. Day pa daw ako nakaabot dyan sa Libod. Salamat Jay Baki. Maura na aga naguran talmag kita kaini pagpauli iyo pag residensya man sana ang kaipuhan ibawal ta declared na no man's land 6 PDS nga ni pag nag-alboroto mayon dahil na kaibakwar tipid sa gobyerno iyo tabi Jay Baki uslaonon arog kan tabi uslaonon talaga ang plano dahil natutugutan na patirindugan ng harong gibuho na kunyan residence pudkaan tama ini oh pang residensya iyo dai na tutugutan na pang residensya tabi uslaonon kun bagaman tadipisil kaya pagtitulado ang sarong lote lalo kun mahiwas di syempre kun dai na nang tutugutan diyan na kunyan magmay diyan na tawo kunyan man ipapaano na suloti kan may sadiring kunyan, yan su persona, o di ba? Buda su kabuhayan rin niya, on diba? Kaya yan po ang kansarong aldaw sa interview kay Mayor Ray, yan po ang plano. Hanapan ng lote na haranisan duman kung sa insinda mga katinig.